bu len ko rab nek ci tiktok bi di yak ay gor rawati na walli wu yalla itul ni cheikh muntaha ndampé guñu sang war ak mëna gu len ko défar jël tiktok bo xani sa dom moko défar sa dom sa moromum dom wala sa moromum seut mo défar tiktok bobu nga xamni kon rawé na la jooni at yo ko dul dabé jooni at rawé na la ko yow ben logiciel dama ko jëlélé wayé waxuma défar logiciel wayé ndampé go sang mëna ko défar ak guñu yow nga sukkandiku ci xelum jambu on yeke ñen ballu nga wut ci xam xam waye dedet yok ci sa xam xam dedet yak ci asgor rek yak ci asgor do nga mo lay til yow ci xam xam sa morom kere xam xam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laye dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullaha gis nga ay bi ñu na ci ñaar yoon wa taqullaha allasi ilayhi tusrun ragal leen yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neena amna minita yo xamni ñoki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ñoki xarayam ba yag muna ñom sax ño yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonke fako yalla tek bu deme ba wacc ci doya di ak ko soufé ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci tanu daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jeme nanguna yoonam nekku ci lutax nga jital ko jeme ko ko nit bi neme ba tollu fofu yow xara la tane nit bi neme ba du xalat fuñu la ayca nga ne ayca yalla mom neena waxuma xari ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul xar taxul señ Touba neena fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah ma ngi len di denk yeen samay minita man señ Touba ma ngi len di denk señ Touba wax de yeen samay minita man señ Touba ma ngi len di denk fu ngeen gis ko xamni yena bokku lu ngeen bëgg te moy kenn ki rek moy la ilaha illallah way bu len ko def non way bu len ko def non legui malako defire ci sun jamono bi dama la nan señ Touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yena bokku sénégal bi neena bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa señ Touba neena en tant que ab sénégalais wurtu nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jégué té gëna gat wa prix mi gëna jégué té gëna gat señ Touba neena ab sénégalais wurtu nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boom la senegal ko ci top rek dal di bok ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolou senegal rek nga koy gis senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñewé dañoo tak ci peul yi tak ci wala fi tak ci serer si tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolé ko nak ben kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi ben kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek
ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamul yeen ko loloy li am limay wax ni soxla wul sax xam dem ci batine sayir bi donc ko xol gis ko sayir bi rek sayyid alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jamil awliya sayyid alhaji malik neena ci prix mi melen di prix ci walu politique fi ci senegal sayyid alhaji malik neena kilifa gambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jamil awliya lolé sayyid alhaji malik wax sayyid alhaji malik neena respecter kilifa yeb respecter leader yeb leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digale gis nga moy la ma don wax ci aya ba fele comme ni la ko yalla digale sayyid alhaji malik lolou wax de neena respecter kilifa yeb fa asimu jami'al awliya fa asimu jami'al awliya wali manam nit yalla yeb leader yeb ci prime gëna jëgë leader yeb na nga len respecter na nga len war mal na ngi len respecté na ngi len war mal mu bokk lima jaaxal ci politique du Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lu dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mari yow bi nga jaaxasok Samba yow Demba la wax bi nga jaaxasok Samba ngeen and fu ne fune photo wo ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe ni ñu Samba baxut ñu ne ah xana du yow lañ seenu nak Samba barki demb yow demba mu ni waaye Samba baxut de ñu ne ah yow yak Samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi Samba yow demb mi lañ yiba yow lañ xamni ya baxut yow pa sénégalais li ci ëpp numa yalla bal mu ngok bop mom dara bay sam da na wax ni wolof ku wayx bop la ni ko wallahi ndeysan wolof ku wayx bop la waxin la waxin la waxin la du ciage nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok wa mu ngok ni ñepp xam lu ci wayx bu doy mu ngok motax sidi alhaji malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi mbolem leader yi waye bëgg ñu respecter sa leader té do respecter leaderu jamb ah lolu musta'il la dé lolu musta'il mën ta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la si ahmadi tijani radiyallahu ta'ala anhu neena isa samihtum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafuhu fatarakuhu sid alhaji malik neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune balé ngeen ko exécuter dem len ngeen xol constitution bi lum ci wax xol len constitution bi lan la ci wax neena bu fekenteni la ca constitution bi wax deppo nak lima wax man cheikh ahmadou tidiane japp len mune na waya bu fekenteni set ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lam wax neena teg len ko fele si cheikh ahmadou tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen samay minita man cheikh ahmadou tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem len ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël len lola baxna wey len ak mom waye lepp lo xamni wax nako te muuto wote ak li ci constitution bi bu len ko exécuter cheikh ahmadou tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci senegal yo xamni liñi doxale ak liñi sante seen militant ak li constitution au senegal wax comme penkok show ah waaw legui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolou ken waru la ci japp da ngay politique dal ba lolou ken waru ko safara dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fi yam fa la sañ sañu ma samba tambalé la constitution au senegal wax
lool la constitution au Sénégal wax sun borom wax ci alquran ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defara len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum dispersé bi da wara dak dispersé biñi dispersé sénégalais yi da wara dak ak nu mëna daké nak doom ju ag ci mëna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko wona xalaat ci kaw suuf doom ju mëna dog ak bayam ak culture sénégal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecter bay ci warmal bay ci diggal bay motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم ورنيو ديلوسي ولا نيو ووتو نديم وقتان غير بن لوات سنغالي غير جوبل لوات سنغالي nga xam ko nga bañ ko xam senegalay nono nañ bako ci jekko sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekku sa morom rek atan nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jox taxaw ni wa ahlu sihtam wa ahlu system wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla sant ngeen ci alquran واحتسموا بعبد الله جميعا ولا تفرقوا واحتسموا بعبد الله جميعا ولا تفرقوا جابلين لي لين يالا بوله جابلين سنغالي لين يالا بوله سنغال دي لين يالا بوله موي لين تي تخاو لين كو ديفار لين كو ديندل لين كو ديبالي لين كو مو گن نين دي لان نين دي نونو ولا تفرقوا ki taxaw di xaswa ahlu system system ko jangal xara sax ma tambale fu gëna kayo fofu xalisu system lañ ko ngenté mom momu di wax ak ko mëna doon xalisu system ci lañ la ngenté yow xalisu system ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école xalisu system ci lañ la jangalé ba nga fër idji xalisu system ci lañ la jangalé ba nga ami diplôme xalisu system nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay xass système même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nangu wuta laal ci système bi li toll ni DDW Seigne Touba mom musta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bo bi fi nekkon taxna bimu ñëwé nañu wuta laal système bi jangewuti maggewuti dundulewuti ci système bobu ñum def tok fele professeur bi ko doon jangal sax bu ko massaana jox lu bokku ci système bi da koy dello xam nga lu mu doon bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay feex pourtant yow ci système bobu nga nekkon loolu la doon bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala no jëm nañ ko ci duggal ba sonu nak bind nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba sonu mu ni waye système bi dal baaxul duma ci dugg
ñu ne ko système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasallam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la ma sa gëm moy système yonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la señ Touba ma sa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñ lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa trop waye kuma lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader Sénégal yi nenañ mom système bi mom waxuñ ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut waye damay nan ca ñeex sa yow kay man nga lek mbut rek fal ben yo nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkante ni delo ci nañ suñu xel fi politique du Sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé ko sëriñ joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de évante ay xibar évante ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj la ni la waw yow li nga wax foko tek wallahi do meuna indi ben preuve ben foko jëlé évante rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé évante ay xibar invente ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayi won famim dem ci fami jambu té li ngay wax dara katch kessé ngén balma dara du ci dëgg dara buñ la jappon ni la ana preuve yi do am ben preuve mo tek ci kaw loxo yi légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré dëgg rër li rek la motax yalla tel nuko téré yalla néna waxuma la jema inventer ay preuve jema inventer ay document waye dama ni wala takhfu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekul bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal Subhanallah. Dossier de procureur. Sama waxtan wolé wessu waxon na ni procureur yi. Wallahi. Ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal Yalla. Lélé nga dégg ñu naan procureur sangam du jog Makka. Et après Et après, defal yonu makka muy yonu tol baxam. Mani, jëlal makka def ko muy yonu tol baxam. Ba noppi nak, gis dëgg tek ci sa tank, ba yowmal xiyam. Gis dëgg tek ci sa tank, defal makka muy yonu tol baxam, ba yowmal xiyam. Abu Lahab da ma sa xeyte warul Kaaba gi Abu Lahab la musta xeyte warul Kaaba gi Abu Jahlin musta xeyte warul Kaaba gi waye bañ fa baye deug leen fa Yalla baye bañ fa baye deug leen fa yonte Yalla Muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg Muhammad ba def yoonu Madina fu nawara muy yoonu tol te le Muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ Sayyid Alhaji Malik ko ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol Senegal baña dem madi fu meuna wala ta nek ci ndigal yon ci yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yonu keur muhammad yonu tol te lamuy digle defo ci dara e buñ waxante deug da nañ gis ni
yalla may na la pouvoir bu tol ni da ngay nek ci sa bir bureau tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fa te dotu fa sañu juk ko toklo ci barab da na fa tok te dotu fa sañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko setat de xolal sa bureau bobu rek kilim yoy rek buñ la xoyen punir la fi suba ba ngone genné ko kep ni ngay mel ci ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla da na signé ben mandat depo bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba ken dula fa fekk lu sa jëf mandat depo bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa demé da nga xamné yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñin liberté amé njariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamné ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiko togn sax mo geun manam bayiko def sax mo geun japp ko defu te liñ jang ci sharia dama ni bayiko def ndax worliku bayiko def sax mo geun japp ko defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banexu ben waji yow do satisfaire sa banexu bammel bi sa bammel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé tuddé fa nof lay sa bammel bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind ci mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bula jaral signature dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq damu banexu ku ñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mando equité banexu yalla moy justice moy mando moy equité alaysa allah bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adli jang na aya bi legi dama bëgg justice dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhuraja demb mi lim def li samba defako gëna graw waye demb mom da andak yoro nga ni demb kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba andak yoro do nga tax andak yoro bu andu tan ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barab 24 heures wa demb mi and ak bacci nak mom lim wax jarna finir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système constitution système constitution ben gouverneur ra ngeen ni représente président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur domi gouverneur bi ñew ak joyam bayam niko loy joy niko domi baykat bi la doon rawantel mu rawma ñu neen lañ ko andi lañ ko indi ñoo ndiko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël president bi comme moy yilif procureur bi mu ni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur bi lolou la def ah fele keuleur momit
dat banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re représenter barab sangam ci région Diourbel damay misal rek damay misal gouverneur bi nga xamni

gouverneur bobu day mak domam dañ don rawante ma raw domam mu jël ma terreel ma ay document sarsema yobuma ci pleukeleur man da depam ñu sisema bayima mangi ni nak mune ha mune waaw président niko na sa xol sel demal tok daldi bind letter mu don jamono bi mu daldi jël telephoneam wo gouverneur niko yak sa dom diñ wax diw la ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaqa bi ki la mu ne ko wa ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi légi ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jambour yi parce que yena yor pouvoir yena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folli na la muy benen bi ci def moy ci min sa mbub gouverneur dal di wagu ci min mbumi président de la république omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yadd bi yadd ay ca na dal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko omar joxe yar biko président bi joxe yar bi dafa corrosé le bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won dom mo ma dooram Allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam mo ma dooron dum bal ma montal mu na ate dom ji simiku dom ji dal di simiku waji dal di jil yar bi dor ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom ji doron manam lim bobu bim ko doré juroom yar ci misal omar niko deet continuer dor da dor juroom yar rek dal di bayyi omar niko deet continuer dor mu niko deet juroom yar la ma doron fayuna juroom yar la ma doron fayuna wa mani ni bu ko sustus don doxé ni bu ko sustus don doxé manu te do am ci kawsu jamm do am ci kawsu waye sustus kumba am nday ak kumba amul nday sustus kumba am nday mani demal mak téméri milliard yon demal madina suma wara jouni yon mani bofal ci kanamu seigne touba téméri milliard yon te djubo ba yowmal khiyam seigne touba neena tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayr alhuda neena man seigne touba limay baña giñ dana giñ mangi giñ ci magu sa borom ni ku dugg ci bammel tuyu balim fo ngib dang ko reccu ku dugg ci bammel tuyu balim fo ngib dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defal senegal seigne modou waxtan wi jeexul jeex nañu tambali ni yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama xnan buma amé ay 30,000 rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxé do suma mëna danaka contourer ko defé lolou ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tombe buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alquran ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence duñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek loox baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla dong tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo liñu tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral seigne touba waye wallahi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خسيد أونلاين ديني سليم يلن يون يسين إنسان بنيت دي منهاج العابدين إلى الجنة تسين بوك سين خريط مصطفى بيسام جلين كدفل دماس جنك بنيان تباك جتري في سنغال. Ni ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan di len deggul ci dimanche wé su te deggul len ñu té sabab bi ni mako faral di waxé leg mu doon ci galankor yaram leg mu doon galankor jamono waye buñu señon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ni ndokal al alam islamiya ni yer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbalee ca Rajab al Mubarak Shahrullah yer wa ca tegee Shahru Sayyid al Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam yer yi ñu dëgmal di Shahrul Umma Ramadan al Mubarak yer woo xam ni suñu digënté ak moom ñu ci dess bëré tul yalla ñu ta fekk nu fi inshallah taala buy dem bayyi nu fi leeru umma waye weeru barke uma ne umma nak moy ummatu sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam waye weeru barke weeru yërmande weeru taxay yer wo xamni niko seigne touba waxe jabon bu nek day takrar miraran ni dem ak ñew rek ci ñun sa bu ñu andil ñu seri ci taxe bi dem yibalal ñu dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyamat akbar bu fekke ni jox nako haqqam insha allah taala lol dañu yëbbe kon ñu takrar sahr ramadan al mubarak ki waxtane ko am ngeen ni jangale kat ci tubaab yi dañuy wax ni répéter ci pédagogie la bok arab yi di wax ni man taraka takrar fala budda an yansa lolou mo ñu yebbu ci ñu wara takrar yema def ay dirasat ci sahr ramadan al mubarak li nga xamni mi ngi ci sunu kanam di ñew li nga xamni alquran melokanu lem la am yu sappé mukk te doko naan ak lu mu saf saf sukar bañ ni la lem mo la jabat dedet lem je tax nga jabat doko ma sa deg te mo gëna sax sukar kayina sax sukar au contraire sax day safara alquran non la mel alquran du sappi nit lu alquran laal lola du sappi motax wéru koor bi sappi mukk nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla da xali mu wéru koor dembalé ñom ñepp ya naka nek melni fitam dafa dem waye du tax mukk wéru koor sappi ko xif ba rek ak marwa motax fitam dem waye xam na ni santem ci yaru koor la nek wir gi yaramam xamna lolu yaru koor lutax mu gën ay nawlem ëpp leen daraja ëpp leen maqama moy waxi yalla ji ci wacc ndax ni mo gën lepp lo gis ci kaw suuf muy wax sun borom ndax ni alquran mom sifatun min sifatillahi tabaaraku ta'ala alquran melo la melo sun borom yi
rabbi siti wa jalla mo alquran mom kum lal li yamakum lalut kum tuddu li yamakum tuddul wa rasul bram ni sahur ramadan allati unsila fi alquran hudan lin nas wa bayinatin min alhuda wal furqan yara ngi non wo xamni min yalla ci lañu wacc suñu wax ju mag ju reey ji mu ni wax ji nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama hudan lin nas waye wax joju moy wax ji nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxeli mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinatin min alhuda wal furqan alfarq bayna alhaq wal batil mom alquran moko taxa ñew yeru teddu mag wu mu ñew nak yalla subhanahu wa ta'ala ni ñu kep kenn ci yeen ko yalla may ngey dund ba yeru koor fekk la ci kaw suuf nga and ak sa sante na nga ko wor man sa'ida minkum sahra falyasumhu yalla dogal ngay dund wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay jey jey di doxé say soxla andak sa santé andak sa xel na nga wor wér wi waman sa'ida minkum sahra falyasumhu waman kana maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar kep ko xamne nak yalla dogal na di wéru koor wi di téru ñu no santé wér gi yaram mayu lako wala sax am nga santé am nga wér gi yaram waye da nga nek ci voyage wo xamni voyage wi dagan na ci sharia tukki bo xamni tukki bu dagan la ci sharia tukki moy yalla du tukki banex waye tukki farata la bu dagan te munta and ak koor borom neena ya ki tawat mayna len ngen sak ay bis yi nga xamni dañen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngen fay ko man kana minkum maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhra nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekke nak tawatulo tukki wulo boba dang ko wara wor ndoram ni bu ngeen gisse ma remettre len waxtu ngeen febaré bayyi koor gi remettre len waxtu ngeen di tukki tukki mu dagan bayyi koor gi mun man yalla dinduma len ngir fitna len dinduma len ngir tegg len autis yuridullahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra ñoo bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen xaada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitna leen ñun yalla bindu ñu leen ngir di leen fitnal koor gi fitna taxul ñu tag leen ko dedet bu fekkon ni fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkon ni fitna tax bo yere de dula te wor waye suñu borom ni man indi wu ma fi koor ngir fitnal kenn ngir fitnal kenn a général koor sa bu ñëwé fi ci réewum Sénégal sénégalais yi bari koor fitna la ci ñoom nga xam dañuy fitnal seen bop ñoom sénégalais yi ba fitnalel sénégalais yi nga xam sax ñoom nekku ñu Sénégal waye ñi ngi ci ap tukki ci yeneen réew dañ leen fitnal sax ci koor moom yi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor nga ni sa carton sax duko ko mané duko maté ba da ngay mujj di woté ndimbal di woté ndimbal fekk yalla namul won ci ñun choono bobu namul won ci ñun choono bobu dafa namon ci ñun al yusru al yusru ci daan lek ñetti waxtu ñun la légui del lek wenn waxtu
wax deug yalla al yusu waral na fa am ne safan bi la legi nek na adama yow boko deful sax ni limala la ci ñu nay ni limala la ci ñu fonkul koor ni limala la ci limala la ci fekk bobo warutuna deme nonu warutuna deme nonu ndax yalla bu ñu sant koor daf ci jiblu mu nek al yusu ci ñun wër yi nga xamni mom lañu deggal ni sahr ramadan al mubarak sahrul khair anbiya yi ak mursaluna yi dañ ko daan teru diko tatangal tatagal lepp luñ am ci lu bax ñu genné ko ngir téro ko gan gogu ci sahr ramadan al khair sahrul mubarak sahrul sahada dañ ko daan fuglu di def li ñu tuddé murakhaba ni mus di def dina ngir bañ mu raw ko ci genn wet moy ñew ba tim paxam dina xmi ko santéré wu jox regaram ci paxmi ngir bañ dina xgir nit yalla yi bu wéru koor masana deggul non lañuy def dañ koy préparer ci jaamu yalla diko murakhaba diko tullu ñu ci gënon jafé gis naqaré gis bu wéru koor masana téru dañuy yomba gis comme li ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan gogu ci sahr ramadan al mubarak nit yalla yi ñu fonk al qur'an bu jël al qur'an def ko muy seen ndoxum naan bi seen ñamu lek non lañu fonké sahr ramadan mi nga xamni al qur'an mo wacc ci mom ci mel ñu seigne touba bokk na ci nim ko daan fuglo daan ko sagal ay way won ko ni ko man xam ñu wuma laak jinn doom adama ji ñew bayu ko xosun borom ñew di ma ganesi wa tax mu daan wax ya khayra dhayf ata bil bisr wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما بقراءات هاتي والسدد محسما عند رب لا شريك له وعند اهل التقى والعلم والرصد او كما قال رضي الله تعالى عنه ونفعا له بعلومه وبركاته وفيوداته شيخ احمد البمبا رضي الله تعالى عنه نيو نغن دي غن غن غو خامني تابو ديكي نديك نغني انديل dañ tuba ni ko man day bokuma ci ñi sant jaxate wala silla nga xamni boy deggmal ñi meccatu nan koor ga ñi ñew ay way man fu nga jëm muni man bokuma ci ñooñu muni ko ndax yow mbegum kasse nga kon nak ma ngi lay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam biewani welcome sama kër ñi yaatuna yaatal na la fi amo fi dayo manam fo wara yam amo limit yow amulo limit sama keur man seigne touba yow gan gi ni wax wéru koor mu ne ko ndax yow moso dañ dima ganesi te yow gan gu tedd nga gu mag bo xamni ko siyaré rek mu am barké ko siyaré mu am taxé ko siyaré mu am ngëm ngen gefewal lol tax na man seigne touba dana la teral xamna ni dogan guy lek dogan guy nan kon duma la rayal ay xabon ba ay naga lomay terale muni ko xana top yalla gu ma sekk ci sahir ak ci batin bi qira'at
top yalla gu mat seuk ci sahir ak ci batin man seigne touba lalla lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla gu mat seuk ci sahir ak ci batin dip xot ci siratal mustaqim mune ko wax yow da ngay gan gu yalla fonk muhassiman inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran radio ba ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonk gum la fonk motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan al mubarak wacc ci yow alquran al karim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn wuro ko bokale dara dara dara dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom ke man beuguma ku dul sun borom motax li khirata hati man top yalla la lay gënalé top yalla la lay gënalé dé muru ko gis nga ni nga magge fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam alquran wa inda ahli tuqa yépp ko ragal yàlla ku màgg ci kanamam nga ku réy fi kanamam nga ay ji ragal yàlla joo gis weeru koor lu réy ci xolam la fa inda ahli tuqa koy ragal yàlla ñi weeru koor dafa réy ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi ulamaul amiluuna borom xam-xam yi jëfe seeni xam-xam te ragal yàlla rasikuuna fil ilmi ñoom it da ngaa réy fa ñoom da ngaa màgg fa ñoom borom xam-xam yi ragal seen borom naa mu ni aka nga màgg fi ñoom aka nga réy fi ñoom lu maula amilul am na borom xam-xam yoo xam ni moom yàkkamti weeru koor bis neesa tax ñu yàkkamti ko bis nees ci la seeni conférence di multiplier wu te conférence bu nekk dañuy waxaale conférence bu ne seen calendrier sax léeg-léeg day fees na conférencier boo xam ni diriyanke yi moom lañ taamu ndax bu ñëwee du tudd seenu xeesal du tudd seeni mees ak mu ne moom lañ taamu moom diriyanke yi conférencier boobu rek lañ taamu ndax du ñëw mukk ba ne leen seen mees mi wala seen xeesal bi du ñëw mukk ba ne leen waaji wàññi leen bëgg addina gi tuuti ëpp na de déedéet am na borom xam-xam boo xam ni moom conférencier yi boobu lañ soxla ñoom jigéen ñenn ñi am na xale yu góor yoo xam ni soxlawuñu conférencier boo xam ni bu ñëwee danaan takk lam araam na bàyyi leen jaara nopp yi musique araam na boobu conférencier ah boobu calendrier bi fees de conférencier boobu ñun ñu koy woo du bari al ulamaul amiluuna nag mooy ñi nga xam ni ñoom fuñ toog yàlla lañ fa toogal fuñ toog rek yàlla lañ fa toogal boo leen doon jox addina ak li ci biir danañ la wax li araam lépp jëfee nga yaa xam jëfee woo yaa xam boo leen doon bàyyi bañati leen a xam faalewuñu loolu danañ la wax li yàlla ko yonantam wax rek alayhi salaatu wasalaam oto bu rafet du leen tax a sensé seeni wax kër gu rafet du tax ñu sensé wax poos bu diis du tax ñu sensé jongama du tax ñu sensé al ulamaul amilun arasikhuna fil ilm ad dedet ñom dara mënu leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënul noppi subhanahu wa ta'ala mu ne ko ñoo nak nga xamne dañu ragal yalla ba ñom buñu wax yalla lañuy waxal on yeeku ñu wax ngir li ci poos yi ñoñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal khiyamati akbar wéru ko dana leen sédel fa kanamu sun borom rabbi sun yalla ni mom ñom ñu mag ci seen xol la won ëlëk yawmal khiyamati akbar warasad al mursidun muy ko ak ñi nga xamni ñu jub lañ nga ñu jub ñu yow wéru koor da nga mag fa ñoom fam intellectuel yi nga xamni dañoo diin ci seen l'islam warasad ñooñe bu ñuy woo ab conférencier dañuy woo conférencier boo xam ni bu ñëwee dana leen wax lu leen jariñ seen addina ak seen àllaaxira warasad ñooñe weeru koor day rëy fi ñoom màgg fi ñoom ñooñe moom
yakam nañ wéru koor ñew bañ wo borom xam xam bu ragal yalla delo len ci yalla ak yonentam nga xamni du fa ñew naan yeenay nabi yone yek yeenay soppu ahlul qur'an dedet day ñu wax len li len di jariñ seen adina ak seen al-akhirah wax len li len di lor rasad wa xambaane xali goori nga xam dañu bëgg njub bëgg taxé nam yalla bëgg yalla sopp yalla ñoomit ñi ngi bokku ci al mursidun ñoomit bu ñuy wo dañuy wo ko xamni bu diké da leen di wax seen ndariñal adina ak seen ndariñal al-akhirah lutax njub mo leen saf ndox mu neex ak njubo leen saf ndox mu neex bu ñu amuk conférencier bo xamni bu ñëwé ay xissa rek lay def ay xissa rek lay tek melni digënté lettu bukki ak kewal wala lettu bukki ak lekk waaw lettu bukki ak lekk mëna nax sa morom rek nax sa morom mëna nax sa morom rek nax sa morom boba rasat nekatu fa rasat nekatu fa lepp bam dajé ak bukki te bëgg lekk ndawal nga bayiko nani ko nañ lekkante bukki ñuko ay ci ñuko may jëkke lepp bukki dal di lepp lepp lepp yu rafet fekk ñi ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki sëgge lepp diko lepp lan la lepp doon wax baram baram fasta rak daqar ga baram baram fasta daqar ga jël letti bukki yépp fasta daqar ga ndawal gi ñoray mu nek ak ñu ndëkënte lepp ñu wadde ni ñoy ci ndab la mom bukki ni beulet ay lettam tiyé ko ñu conférence yo xam non lañu naxé xalé yi rek ñu seen poste fess rek waye ay ndaw yu la wo ndaw yu la wo seen adina yépp moy kris koros ay ndaw wala ci conférence seen adina yépp moy takilam ay ndaw wala ci conférence seen adina yépp moy lamb ja moy football ba moy yaq alali jambour ci defo ko muy dara bo ñu yéelen yéelen delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala seen tuba neena ñoñu la wéru ko reuf seen xol gañu jup ñu waram xam xam ni jëfé seen xam xam ak nit yalla yi nga xamni dañu ragal yalla bu buñu toggé ci nenn du toj Seigne Touba néna ñoñu la wéru koor ri ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu mo tax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo bamuy wax koor lan la wax liman sama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min sann sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku wor weru koor te fek nga gëm yalla de nga ko de charte bi moy gëmal yalla wa lan moy al iman billah lan moy gëm yalla moy jur ragal yalla moy jur bayyi lu bon señ tuba wax nako alamatul khawf min ar rahman tarkul maharim bila tawan señ tuba neena ragal yalla du sant du fami du yeur yi rafet du dal yu xottiku du kala gu jeng ni mu dan ni ne ko ragal yalla la mu ni bayyi li fi yalla tere rek bayyi li yalla tere rek moy ragal yalla la matul khawf min rahman tarkul maharim bila tawan yonent ni sarti sarti deug deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum da koy lal man sa ramadan imanan min wa ihtisaban dina bu nga gëne ba nopi nak deug tiyaba deug taxé bëgg taxé mom nga ci fagu yéru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jinn yalla ngir bëgg xam seen diiné ngir bëgg taxé dédét dañoo organiser conférence bi ngir séddelé seen biyey makka atax tambal tambal jaak nañ may député sangam musani paralak dag conférencier bi jox mer bi ci rukbe ak yoyu rek parce que yalla taxut sédélé biyé makka tax ñu woté conférence bi sédélé biyé makka
amna ndaw ñoo xamni ñu ngay woté conférence yalla taxul lutax association bi moy def wër wu dé am ko kenn ku ne am lo tek ñu jëmele ko koor ga bu koor gi ñëwé ñu passar passaré ko nané ko lu sédd fay ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba na ju tang mu taal atom delu bu len wax lu len jariñ yalla taxul ñu xamni bu tambalé conférencier bi conférencier mon conférencier bu tambalé conférence rek li stéti meru gox bi ñëw ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay nonu may fi fini foye sax nonu ko tabaxal foka dem député ba ñëw foka dem businessman bi ko man xali ki xali moy commerçant bi ci kon bi ñew barkañ yalla taxul de seen association bi moy leen taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñak jot sax nak ngeen war na gëna ñak jot kon ki yonentou sallallahu alayhi wasallam digg ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ni wor gëm na yalla te ngëm yalla mandar ga moy lan moy def digle yi bayyi tere yi lol moy mandar ga ngëm def digle yi bayyi tere yi motax fuqaa dañ wax ni al iman bil qalb wa nutq bil lisan wal amal bil jawarih dima koy jangal xalé yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngëm ma misal len ni mi ngi melni yow mo xamni da nga amul jinn ngëm yalla ngok am nga jinn nga dal dikoy duggal ci sa poche taaya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tej ko yemoote mom ngëm di jinn bobu nga duggal ko ci sa poche taaya yemoote nga gung ko ba fajj poche taaya ja yam nga xet ko sa loxo wan ko niko yaangi fi te bu fi jog ngëm yalla ngok al iman bil qalb legi wonu bil lisan moy nga wax ko ci sa lambiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni jinn lay jar nga ne man de amna jinn lolu moy nga wax ko ci sa lambiñ ñu xamni kon legi yow am nga jinn bu ñi jaay luy jar jinn manes na la ko jaay waye ba tay deuy de al amal bil jawari legi nak fas nga jinn ci sa poche caaya wax nga ko bu nit ñi dekk ni am nga jinn legi bala ñu ko gëm nak wal amal bil jawari da ngay gënne jinn bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinn moy wal amal bil jawari motax ñu ni ngëm yalla dang koy fas te rook seen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko legi nak nga jëfé ko ci téré ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def da lañ ko wax rek waye jëfé ko mom la yalla xam doyna man sama ramadan imanan wa ihtisaba ngay gëm yalla bu mat ngëm yalla mandar gay moy lolu mu wax wa ihtisaba nak moy nga fas yene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yow mu tim ndab di ca sotti ndab lu set nga di ca sotti aw ñam wala am ndox conférencier bi dina ñëwé yow ni yalla ñor tatan soxol mu tambali naan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal seen tatan seen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñew mba député mba ki nga xamne moy maire koñ bi ñu ne kat seen wax ja li xew moy ndam li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu mu toll kenn mu lako wax kenn mu lako wax ci len mayen bi ya mak ñew ñu na di mu ni ci ñak bañu sadi grain de salam kat ndax moonu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférencier bi dañ ko war na tudde rek conférencier sédélé bi makka te bañ ko tudde conférencier wéru koor
conférence wéru koor dédé tuddu len ko conférence sédilé biya makay rek sédilé biya makay wa dak sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin sourate al-ahqaf man yalla buma dem mukk di len examiner di len examiner ngir dama bëgg xamé ñi nga xamni deggal nañ ay mujahid lañ xanañ ba installé ben logiciel bu ñu tuddé asabru ñu ci seen xol logiciel la bo xamni dang koy installé ci sa xol asabru ñu ñun moy tax nga mëna def lila yalla sant bayyi lim la téré ñun do nga tax nga man ko waye boku mënul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër ba di la ko té mëna ñun dafa bari entre yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xamni mën na gripé sa logiciel mu logiciel yi nga xamni ñoo la wër nga xamni mën nañu entasser sa logiciel mu logiciel yoyu bu fekkante ni amulo antivirus seen virus day yaq sa logiciel sabru manam ñun faaw nga am antivirus rek antivirus ma tax yalla ni faaw ma xol ba xam kan ci yeen mo meuna mun ba def ndigal yi meuna mun ba bayyi tere yi ata na'lamu mujahidin minkum wa sabirin mujahid bi moy antivirus al mujahid moy antivirus moy lepp lu dox sa digeunte bayi tere yi nga xex ak mom lepp lu dox sa digeunte jeffe ndigal yi nga xex ak mom moy antivirus bi su ko defee rek logiciel sabru dal di meuna installer wu du am benn virus bu ko écraser du am benn virus bu ko écraser asabru hatta na'lamul mujahidin bama xam kan ci yeen mo am antivirus buma dañ di len examiner ba xam kan ci yeen mo amé antivirus ba sa bu virus ni beugé ñew ngir écraser lo ci celu sabrom lu jihad ak mom xex ak mom genné ko wala atax ali sallatu wasalam neena kullu amalin ibnu adam la ila sawm innahu li wa ana ajsibi mi ngi ci hadithul qudsi sallallahu alayhi wasallam ci lammi ñu sun borom baraka wa halala waxe borom moone rom adam lepp lu mu jëfuma lepp lu mu wax waxama lepp lu mu def alalama muni dama adamal len rek la jëfal mako man yalla han yowmal khiyam ma koy fayal sama bop moy koor xolal mbolam xeti yenen jamu yalla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yalla mbolam xeti jamu yalla yi ngay def yow julit bi la defal nañ ko keneen ku dul yalla len kep lañ mënta mësta defal kudul yalla moy koor rek lañ mësta defal kudul yalla waye budé sujjot moy julli di sujjot da nañ sujjotal kudul yalla waye jaamu da nañ jaamu kudul yalla lata ak usa ak manata ak salisatu ukhra jaamu ngalen boy saraxé tar xel nañ kudul yalla sarxel nañ ko dul yalla len kep lañ mësta defal yalla moy asawmu koor mom yalla kep lañ ko mësa defal motax yalla ni makoy fayal sama bop ne amé sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu dem tok sam ni ñeen balu ne amé kullu amalin ibnu adam la ila sawm
fa innahu li wa anna ajsubi dama adama lum def bopam la ñeal ndax defal nañ ko keneen ku dul man mën na am sax buñ koy def ngistal tabina ja mun waye koor mom ku ko def te wor na nga wara woré kenn taxul ku dul yalla man yalla ma tax ginaaw ma tax nak makoy fayal sama bop makoy fayal sama bop ni fa mar ni sant jaxata xam nañ ko ni metté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ni fa mar lenen lu ñu xifa mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye xifa mar mom yalla cëpp lañ ko mësa defal min tuloi samsi ila khurubi sams yalla rek tabarak wa ta'ala kon julit bi warna profiter ci xifam gogo ak maram gogi mu am ci ngeureumal yalla tabarak wa ta'ala te bañ ci wut ngeureumal nit ñi bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax sa bo ci wuté ngeureumal nit ñi ya nga ngistal te ngistal yalla amu ci soxla tabarak wa ta'ala ñu ngi def sallallahu alayhi wasallam neena asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital alayhi salatu wassalam ene koor protection la koor protection la ci julit bi te digeunte ak safara koor safar pompier la bo xamni dalay fayal safara wi rawal ak euleuk na'uz billahi minan nar koor safar pompier la muy dox sa digeunte ak safara wi tak koor défense la muy dox sa digeunte ak lepp lu jëm ci sa kaw muni mang la koy misal ci muni melni xare kat bo xamni dafa sol mbubum ko ngam mbubum kong moy mbub ni muy défendre jasi ak fetti ak misili muni koor anti misil la mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam koor anti misil la sa bu la iblis sané misil bi la yobbu safara rek anti misilam moy koor lolou yonnati sallallahu alayhi wasallam wax koor anti misil la ci kan ci ko def ngir yalla koor anti misil la wala tax sallallahu alayhi wasallam ni nga xamni ni non la daan woré ni bëgg tuyaaba xamni daana def li ñu tuddu sax wissal donte lool nak ci mom rek la dagan ci mom rek la dagan koor xeexam bi ñu tuddé alquran yalla da ko xeexale ak alquran ba mok alquran ño bok même effet bu ñuy def ci doom adama même effet mom koor yalla da ko xeexale ak alquran ndax alquran ci koor la wacci ba koor di def effet bi alquran di def koor alquran nga xamni waxi sun borom la tabaaraku ta'ala am daraaje ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye xol alquran li darajam ri yalla xeexale nako koor balé alquran man koor man nako moy ram fekk ko wara dem safara nga ram ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané fekk wara dem safara nga ram ko timu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané yaronte sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar mon asiyam wal quran yasfa'ani lil abd yawm al qiyamah lolou mustafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax asiyam wal quran yasfa'ani lil abd yawm al qiyamah mustafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax ñena koor ak al quran dañuy ram jam bi ëlëk yawm al qiyamah duggal ko aljana lo tax sun serign bu mag bu tedd ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu neena demel nga wagn arafi wéru koor muni sahru ramadan bo konté ay urufam ay arafam ñu lay jox 8 araf juroom ñetti araf muni alquran
bo konté ay arafam ñu lay jox 7 araf juroom ñaari araf munita aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la ñu tuba neena bo woré te yalla tax sun borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ñi la bola ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara ne la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran seigne touba dana yowmal khiyam lolou la yalla defal dalay ubbil juroom ñent buntu aljana ni la setal fula neex jaar dem aljana dal ni rak te juroom ñaari buntu safara ni fi mom do fi jaar setil fenen ni mom yow bokko ci ni fi jaar yow motax yonent bi lekkale as-siyam walquran yasfahani lil abdi seigne touba ni sahru ramadan walquran yasfahani lil abdi ndax juroom ñett araf la mom sahru ramadan al mubarak aljana juroom ñett buntu la nga wor ko wéru koor yalla ubbil la juroom ñett buntu yépp alquran juroom ñaari araf la nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara yépp radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañu mëna jangalé ñoom dañu mëna jangalé motax bo dajek ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax daal en tant que yow conférencier bu ñu wo ci conférence waye nak mal asaf ñi wote conférence di wax dëgg loolu lañ bëgg ñoo nit animateur lañ bëgg bëggu ñu ko leen di wax dëgg ben animateur rek lañ bëgg nak wax dëgg yalla li ëpp ci ñoom ño xamni dañuy ñëw rek naan leen yeneen nabi yeneen nabi yeena nabi yeneen ñi naan wa sopp Khadija te kat Khadija la jëm penku ñu jëm soow ñu ñoo xamni waxa ñun ñoy wa kër Khadija wala ñoo sopp Khadija waye Khadija da jëm penku ñu jëm soow la Khadija di def defuñ ca dara dara dara lamuy wax waxuñ ca dara conférence bi ñew mom tamit dal leen di rangati rangati leen au lieu que mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan Khadija moy aw bu musta am wujji Khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mu don soxna ci im tabal ma yow ki ngay netti histoire Khadija mom da préégut mom préégut doko wax fi Khadija jaar ba tol ba melni mu mel yow jamono buñ ko nan Khadija masna tok ya rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko Khadija jamono bi ngay netti ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso genn walu manam intanu garafas intanu garafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidina Khadija la jibril masal nuyu nan yenen ti bi nuyu mujj subhanallah subhanallah ya subhanallah yow kay manon nga ko ni Khadija day karab ba muy tester experience pour xam ndax Muhammad ay jinne ko sadd wala bok malaika la gis experience buñu jëkke exploité moy def bopum neen pass mu soorem ni yonent ndax yaangi gis li nga daan gis mu ni dedet mu ni ah kon malaka la malaka la malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy kon malaka nga gis yow li nga gis du jinne de mu doon jinne bopum neen da koy contane lor ya lay gëna bëgge sax kon yow malaka nga gis xolal ma dégg jigen mom amna experience ci ni ndekete malaka bu gisé bop meenu jigen day du moy bu ko tay def ligéem nak bu da raqim ak atit du tay ñuy dund say bakkar dé waye dañ lay du moy def ñu la défendre ci dara bu accident ñëw ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la défendre e jigen bu mel ni wara mel malaay malaayte yu koy garder dañ koy défendre ci jinn yi
diko defandar ci saytane yi diko defandar ci musiba yi jigen gi mel ni mo wara mel la wax malaaka yi dañ koy ar dañ koy defandar amna ay malaaka spécial yo xamni sun borom di na sak ngir lan ngir ar jigen bi eumbu do ngay seen liggey ñom jigen bi eumbu rek legi bo mbé ba nopi ni da jek bopum neen fessal ba mel ni tubab malaaka yi dañ lay du moy malaaka yi dañ lay du moy nga bëgg am do mutati inan sasare kuma sasare yan la kuma ni ngeen koy tudde ba muy tu sax bo mu defar jaara fa dem rewuma alias billah alias billah ñu malaaka yo xani lol do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi eum rek di tege ci yoon lol do ngay seen liggey ñom ar jigen gi eum rek amna ko wéru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun kulli sahri nak yépp wér waye da ci rawati wéru koor bu ñu bare ka da ngay dégg xalé yi xalé jigéen yi bu wéru koor téro ñu naan dañuy selal muy sol lu jot é waye ndaw samba ak dañuy selal sol lu jot man ni wéru koor dong la yalla wax ni di sol lu jot mang len di laaj fan ngeen gisagul jigen ji faatu ni diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñi mur lepp aw gënaaw toyu tar dess na la ma sa mur kenga mur sa bop bala ñu la mur toyu tar dess na la ma sa mur waye kon mural sa bop bala ñu la mur gisee ñu ñew kenn mën ta tay ñu mur la kenn ñu ñu nek aduna buñu gor gor la ba mur la ba yab la ci mpa am lañ ma ñaari malaaka yo xamni bu ñëwé dañ lay muri ñom ndax dañ lan yow dawo mur dañ lay muri Ramadan al mubarak borom ko faratal ci Mustafa ali sallatu wasalam bu gaday gi amé ñaari at ci Madinatul Munawwara ci wër yu ñu nek ñu wéru sahban boba koora ngi deugmal ak segut bi sallallahu alayhi wasallam gadaye makka ñu medina ba am fa ñaari at ak ñaarel ma te sahru sahban ke la sun borom faratale wéru koor ci muhammad alayhi salatu wasalam ak sahabam mu dajje bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci muhammad bi bisub altini bi nga xamni ci la alquran wati ca makkah al mukarrama waye bisub altine bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasallam dik adina waye bisub altine bi nga xamni ci lañ mi degge sallallahu alayhi wasallam ci adina kon nak ta ramadan al mubarak yalla ng ko faratal ci bisu altine yaru sahban bi gaday ji amé ñaari at ci nabit munawara alayhi salatu wassalam wala ayatul qur'an du wacc ndax ayatul qur'an yi nga xamni ñoo doon wacc makka bu ma saani ñu ya ay wan nas rek lañuy wax yeen nit ñi jub leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yete leen ko yeen nit ñi rek nga xamni ñepp ñu ci biir yeefur bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñu ci nasu ya ay wan nas waye nak buñu démé ba mu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé bi ñëwé Madinatul Munawwara légui yalla buy joxe ndigal duko def mu nekk bi sifatul amma day am ñun ko jaglél moy kan moy kiko gëm nga xamni mom kiko gëm bu ëllëgé lu ko dal moko tek bopam ki ni gëm na te defut lu yalla waxit lamuy tek moy gëmut motax sun borom tabaraku taala bir madu fu meuna wara doot wax ya ayu anas way luñu wax amanu lay wax ya ayu lisina amanu nga xamni
misal doon won yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoko beral doon won yeen wa Daru Ihya Ulumuddin kon amna ñoy xal kon ci misal bu jëkkoon yalla da wax yeen wa Touba da yag mu gis ni wa Touba amna ñu gëmut mu gis tengé leen di wax yeen ñi gëm yeen wa Touba ñi gëm légui séparation amna kon ñi gëmut bokku nu القرآن من لدى

0: xol li xew ci sunu rew mi ci walu par par lo agna ci nit mu jaral ko saga kilifa ak l'islam saga kilifa ak l'islam ndax par par lo rek boko tegon ci leneen lu par par lo sax moy gëna wayef waye xolal saga kilifa ak l'islam ngir lan ngir par par lo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci yow waxat lu ni mel ci kenen nga approuver ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxat lu melni lam waxon même source même araf même waxtu nga ne ko way sa waya ni ci deug dal di koy tubayul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna par par lo do meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna par par lo rek nga Seigne Touba ni lako fa jar fa lay say yujibu sawadul jismi safa'at al fata wa su'ul fahm lolo tax mom mom Seigne Touba radiyallahu anhu bokku na ci li nga xamni gëm nako te jangale ko moy gëm tariqa sangam wërta tax nga par par lo baña bok ci tariqa sangam wërta tax nga par par lo muni fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llah walan yahida walan yahida fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llah walan yahida yow mi bok ci tariqa cheikh ahmed tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan sasili al muridiya fo ci mana bok fo ci meuna bok tariqatul muridiyya mune amuni fexel ba def la tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana de fexel ba def la borom tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana point point Seigne Touba lol la wax radiyallahu anhu neena tariqa bo meuna bok fexel ba def la borom tariqa ba sante rek del def ndigal yi di bayyi tere yi ken dula jitu aljana waye tariqa bo meuna bok te defo ndigal bayyi wo tere jëmo fenn fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llah walan yahida sawa'un intama bamuy jeex kon nak par parlo diine ko jëk bañ sallallahu alayhi wasallam rotal ci ay hadith alquran rotal ci ay aya salafu salih rotal ci seeni wax kon par parlo dafa aram ci diine julit bu nek war nga ko moytu julit bu nek war nga ko moytu bu fekkentani yow da nga xamanté ku ñi wax serigne kosofal damay misal wala da nga xamanté ku ñi wax serigne wali diouf damay misal wala da nga xamanté ku ñi wax moudou mbay cham yalla dogal seen wëlëré ngeen and ci kolere gogou te alquran ni la wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula waw yow yalla nga fassante won ak mom wëlëré politique adina garna mom mu wax position wax lay xalatam nga ni ki de li mu wax position bi mu amé sama leader ko tax di wax ki sama leader la contre dal di fay joggé nono ko legi yow yalla politique la gënal yalla yow te bo démé sax xamul sa leader sax nak bo démé xamuko mom day wax te yalla tax rek waye wouté gum wouté ak yow xalat wouté ko ak yow position moy lima dal wax ci al yahud yahud kep ku wouté ak mom position wala nga wouté ak mom xalat mun la baxo sawara nga jëm mom yahud kanu la yata'awna an munkari fa'aluhu yahud lol la di moy ku bokut ak mom fikr ku bokut ak mom xalat ku bokut ak mom ideologie mën la baxo do nitu dara jëmo fenn ñom passé unique lañ gëm passé unique nga am ko xam nak da nga wëlëlanté mom ci yalla passé unique tax nga bëgg passé unique tax na nga dag wala rew doxon sa digënté ak mom ba nga téw ci kanamu yalla ëlëk da nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ding ko layal ndax leader politique bi lu for for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassanté won ci yalla ngeen fassanté won bo xolé yahoud yoy mo tuddon muy kurel bobu depuis yont yalla isa ba bi yont yalla muhammad ñewé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahoud yahoud ñaka bokk ak mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundigi bu la mën ta xagn sa dundigi mu xagn la lilay té am dundigu bax moy alal wërseuk teranga bu la ko mané xagn mom kay da ngay bok ak mom xalat mbamu éliminer la mbamu éliminer say moyens fi ngay jaar ba développer mom mu éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahhabist wahhabist ñetti xalat yi la am moy boko ne yow ki dé sa adversaire la parce que bokku len xalat yow li nga gëm mom léla gëm waaw xana manuté mo doon bayiko ci lim gëm té ngeen bokk penc mi ci jamm ak salam waye dédé da nan dama koy éliminer ni ka japp ci mom pour éliminer ko nak jafena mune kon na yaq ab deram ba dootu jar dang ko mum ci penc mi ni ko lolé jafena dé ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm lolé jafena mune kon fuma fekk alalam dina ko taal ñet yi la ab wahhabist gëm ci nit ku wotel xalaat ab wahhabist ab yahudiya lol dang koy gis ci sunu rew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mëne ray ray la buñ la mën ta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yaq sa der lol du diine du l'islam par par lola te par par lo dafa haram par par lo dafa haram par par lo dafa haram jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam yahudi non lañ melon dañ dan par par lo ku bokku ci ñom ku bokku ci ñom bu jakarlo ak adversaire am ñom ñepp dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ñi mo togn kat alcorane diñu ko misal ñu borom neena is ja'al al-lisna kafaru fi qulubihim al-ammiya hammiyat al-jahiliya hammiyat al-jahiliya yow muhammad fatlikul ben kuril bu fi nekkon bo xamni seen xol ya par par lo ca nek par par lo ca nekat seen xol ya par par lol xoli par par lol lañ yor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dani fa ansalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala almu'minin waye bama gisee ni ñom ay kurili par par lol lañ ay niti par par lol lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wasalam li ñi tuddé sérénité li ñi tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ñi leen bu leen saga bu leen xass bu leen tal alali jambour opposé wu leen rek man yalla ma ngi ci seen wet fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wa alsamuhum kalimatu taqwa wa alsamuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabaaraku ta'ala defna ma nga ci suratul fatih wa alsamuhum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba lay fal kenn di yaqab deram kon nak fa ansalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala almu'minin
1: man yalla ma wacce ci ñom sakina def ci ñom li ñi tuddé sérénité sérénité ñu am hauteur de dépassement dal nañ yalla dimbalé ñu déllu ci waat ba mëna dundu suñu diiné mëna dundu alcorane ak sunna kon mbir mu xew mu nek dañ xam ban position lañ ci am ban position ñaka bok fuñu far waru ñu féwelé ñaka bok fuñu far wërta tax ñi par parlo kenn ku nek man nga ne ci la nga ne te penc mu ñu bok ñu rafetal ko kenn ku ne man nga ne ci la nga ne te penc mi ñu bok ñu rafetal ko nuñ koy rafetale nañ jël hadith yonent ba alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam da waxane ansur aqaka zaliman aw masluma ñen balma sallallahu alayhi wasallam dani saw farando waxtu wax xamene ni yalla da dogal mu togn mbañu togn ko ñaar yeb bu ci mëna am dimbalé ko nang ko dimbalé saw farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne bi mba dañ ko togn yonent neena bu ko setan dimbalé ko ansur aqaka zaliman aw masluma xam nga bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam defon lol rek genn ci waxon lol rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bonopi da ko leral ndax ñam ko don wax bayyi wuñ ko mu dem dañ ko laaj xalo ya rasulullah qalu ya rasulullah hasa ansuru masluman wa fa kayfa nansuru zalima hasa nansuruhu masluman fa kayfa nansuru zalima ab laaj la ah yow ki yalla yoni ñun day suñ mbokk buñ ko toñe mom xam nañ niñ koy dimbalé mom buñ ko toñe loolu mom xam nañ ko liñ xamut kay moy bu fekke mo toñ mom niñ koy dimbalé loolu nga xamagul xamal nuko bok yow ko yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam suñ mbokk bu toñe niñ koy dimbalé mom xam nañ ko mom danañ taxaw bam jotat akam waye nak legi bu fekke mom mo toñ nak koku mom no koy dimbalé khala ali sallallahu alaihi wasallam taqusu fawqa yadayhi taqusu fawqa yadayhi yanan sallallahu alaihi wasallam xam nga nu ngeen def da ngeen di teye loxam yeleb ko niko saway ya toñ nak ya toñ kat bal toñ toñ bo xut legi nañ and ñu dem tuubali la waji waji bal la fi jeex ya toñ de ya toñ yow da nga tuumal nit kon xam nga ya toñ koko yobul ci kanamu yoon say bokk nañ lañ la wara dimbalé moy nañ and ak yow dem ci ka nga toñ niko wax deug yalla dama joom balma sun waji da joom rek bal ko rek yewen nga baña am reuyuk ni balma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbalé ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñong ci sa kanam ñong ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yoon doto len gis luko jar luko jar yonent neena dimbalel sa mbokk bu toñe ak buñ ko toñe ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñ mbokk bu ñu toñ waye suñ mbokk mu toñ nak mom ñu koy dimbalé xamaguñ ko mu ne da ngeen di japp ci loxom and ak mom dem ci kam toñ niko diwala toñ bal ko mu ne bal nako wax di jeex bu xewle nga dem bo xewle mu ñew wax di jeex waye lu ngeen di wax ba dem police ga ñew digënte ba yaquna kañ lay jax yalla xam yalla xam yalla xam moy lima dalon sama digeunte ak sama mbokki dekkendo yi baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas ñagas man ba juddo ba tay ben yon la massa nit yobbu police la massa yobbu nit police te da duma sap donga te dama ko art ba son mu duma ko ben yon bobu la massa am man samay donga ñoy sama karaw bakkal motax ñi bañ ma toñé mané duma leen yobbu ci kanamu yoon ndax bu ëllëgé man na indi ñagas ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddo juddo fa waaw la fay juddo juddo fa lool nak dogalub yalla la dogalub yalla la yow da ngay xamni jamm la taxo na jog diiso la taxo na jog lu baaxa la taxo na jog dogalub yalla far na ñew dogal yalla na ab julli da koy nangu ab julli da koy nangu waye li bon moy togn ba nuppi nangu won ya togn nangu won ya togn wala mom baxul lolu baxul kon par parlo amul njari mani kon nak par parlo dana nek ci digeunte iliman ak imamunam naka non dana nek ci digeunte serign ak ndongam dana nek digeunte leader ak militant mom par parlo waye dana nek digeunte sax nit ku wex ak nit ku ñuul mom par parlo bo gisee yalla haramal ko yalla tere ko moy lolu yow der bu ñuul bek der bu wex bi kenn leen bind nga ni ki yeugën ke ndax der bi nga ni sukkandiku ñu ko ci ab der bi ma ngi fatali ko jamono yi may wër di siaré rawdatu awliya illahi waliyu yalla yi señ basiru mbacke ci la bokkon mom señ touba jamono yi ma nekké fi ci 28 bi gannaaw takusan bi ne daana dem barabam ma dem ñu won ma fa genn qasida go xamni ben nar bu ñu tuddé abo mediana boba khadimu rawdu bi moma won qasida bobu jagn la santone fatina turwa jagn la santone moma won qasida bi kuñ wax abo mediana dafa ma sa ñew set ci cheikh mohammedul basir radiyallahu anhu mu gi seigne basiru ak saqafa bi ne ci mom culture bi ne ci mom xam xam bu bari bi ne ci mom mu diko observer ba yag mu bind ci khalimam ni waw ndeke borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak senegal boole ci lila abou mediana waxon ndeke te borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak dip senegalay boole ci xam nga lu ko seigne basirou tontu deglul tontu la seigne basirou dañu ko ma bayadul ihab yarfa marhal aw yahuttu sawadu fil imtihani inma al mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al majda qalbihi wa lisani wa malikun khasal ummiyina min qablu bi fadli ikhtisasihi qayrawani allahu akbar cheikh mahmoud basir lila tontu nar ba abou mediana lila ko tontu cheikh mahmoudul basir daniko waw man mangi lay delo question bi ma bayadul ihab yarfa marhan wa eske yalla nak ci deug deug ci der bu wex dong lay sukkandiku pour teral astam pour yekeuti astam pour darajal astam pour may xam xam astam wala bok ci der bu ñu la yalla di sukkandiku deggaati astam wacce astam soufel astam muni ko dedet ñaar yi yalla du ci sukkandiku ci teral astam ba to roxal ko muni yalla xam nga fan lay sukkandiku ba defar astam muna muni ko cham so gis muy dox ci kaw suuf astam moy nit rek moy nit cham so gis muy dox ci kaw suuf muna muni amna ñaari suuf yu ne ci mom ñaari suuf ci ñaari suuf yoyu la yalla di sukkandiku teral cham si ba to roxal cham si innamal mar'u bi sakhirayn fi yamliku al majda qalbihi wa lisani muni ko ñaari suuf yoyu xam nga yan la muna muni ko moy xolam ak lamiñam nit ku ne sa lamiñ ak sa xol mo lay jox tiranga mo lay koy xagn Cheikh Mohamedul Basir radiyallahu ta'ala yag na limi wax ni leg mu mat ñaar fukkat bobu dama daan wër rawdatu awliya illahi di len siaré Touba la ko tambalé ak yeneen dëkk all yi fuma dégg fu xam ni mo nit bu yalla la nit ku bax la rek ma dem fa leg leg buma amé ta daw siaré ji delu ci wat defé na ko mbacké kadior ila akhri ila akhrihi bobu nak bamay dem ci rawdatu Mohamedul Basir ginaaw takusani aljuma dine fekk na fa même cheikh son yi bu def nako ba tay ginaaw takusani aljuma yalla dogal na sax ci lool la ma sa ci la xamantek domi cheikh abdullah had ni wax cheikh jili mbake mom serigne blad serigne jili cheikh abdullah dama dugg ci barabu cheikh son yi bu mbake bi ginaaw takusan bobo tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginaaw takusan bima ko siaré ba nuppi di genn di ñibbi bi may tolok buntu kërëm timis jot ma jadd fa fekk dama laaj fi keur kan la ñu ni ma keur señ jilim señ ah ki abdul ahad señ jilim señ blad la bëgg wax ma daal di jadd bima ñëwé ma nga ko fekk mu tok ci mis di waji jot man nuyu ko mu ne ma no tuddu mané ko mustapha mbay sam fekk na ci li may wax ni ci par parlo ni amna benn talib bu fa tok bo xamni xeyna déggon na wax gi doxon sama digënté wa keur bay sami ma gis mu koy liar ak diko wax man mani ci yalla rek
0: bi ñodde timis
1: comme ni may warmal nit yalla dama sim won sama mbaxana
0: biñ nodde timis biñu liqame bu nopi señ jiri def ni gias lima jël sa mbaxana wi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo upp tiyaba julli ñaka sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirih mun ma solo sa mbaxana ma sol biñ julle ba sol ma señ waat mbaxana mi tegaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñu noppem ma jog bëgga dem talal ko sama loxo mu ñaan ñu ma fassanti nak yow wëlëri lek mat ñaar fukki at sa buma démé kërëm bu waxtu julli joté man lay jital dima doxal ñu julli yalla nako yalla sam té may ko wër bu baaxa baax mom señ jilim cheikh abdullah hat sama xarit motax kërëm bima tabaxé daara ji ba diko sañ ci guddi gi ma financer ci daara ji la señ jili garé autom fi nek na ci daara ji di ñaan di ñaan di ñaan ba 2 heures ci guddi kérok ganar yi ma jëndoon waron ko terale gan ñi nga xamni ñoy ñew yendu ci daara ji al dugg na ma jo xamni ganar yépp la bu dugalal ko ci malu autom bolé ko ko kañu ndax big rek ak kontan ndax musuma xalat loolu ni warana ko jaral yalla xam nako mu dal di dem yokal na ma ci sax lo xane lu mo wax lo xane duma ko wax ci radio dañ ma sa daara ji ngay sant bo gise ma ñew bu fi diw nekkon boy sant dana ñew tuddu ko mak bu fi nekkon señ jili momu radiyallahu anhu hafizul awara bi yalla dogale lool ma jox ko ganari xam nga kama tudinu tudami dama yewu suba ni bu suba ma dem daral wut fa yap wuma togal gan ni xolal dama yew fajar rek ñu waccel ma ñaari gatt man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gatt alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat lolé deñut ba amat na wenen yoon mu ñewat ci daara ji and ak ñaari taawam ni len bu ngeen gisee ma and ak yeen ñew fi dama bëgg mo fi joggé woni li di continuer yalla namako yalla fayal waye xol cheikh modou bassir rek cheikh modou bassir li mu tontu waji nga xamni man mang ko amé ci di dem di siara ji wali yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yorna lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na tiofel gi ma am ci seigne bassirou ak buma ñewé alquran gi ma fay jang khasside yi nangam nangam mu daldi yëkëti bayit wo wan ma mu yëkëti téré bi wan mako ma lire ko ma gis mu bind fa sasa la ko daldi soti waaw ma soti ko yobale boba la ko mokal ma bayadul ihabu yarfa marhan aw yahuttu sawad fil imtihani innamal mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al majd qalbi wal lisani wa maliku al qasl ummiyyan min qablu bi fadli ikhtisas qayrawani muniko mangi lay laaj yalla mi nga xamni mo jaglel al ummi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mo raw ñep te dalul ba mangi lay laaj ndax koku lot na ci benen jam bu ko so mu def ci mom xam xam question bu reey la ma ngi lay laaj yalla mi fekk ab ummiyu mu jangal ko bam raw ñepp te dalul ba waaw koku ndax lot na ci mom mu def ci mom keneen xam xam bu ñuy yem laaj bobu la ko cheikh mohamed bassir laaj abo madiyana amul tontu li innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha waxna ko legi innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha nañ bayyi parlo waxtan wi jeexul xajul sax waye fofu la koy yamale waye dal dama bëgg wax ni jam ñi kenn ku ne li nga am yalla la ko may sun borom neena ci alquran am yahsuduna nas allama atahum la min fadlihi dama leen di laaj mo ndax yeen da ngeen di fekk man yalla ma teral sa jam jox ko limako jox ngeen di ko añaané te añaan day lek jëfi jam sallallahu alaihi wasallam neena iyakumul wal asad fa innal asada yahkulu asanat kama tahkulu nar al atab nañ bayyi soxor nañ bayyi iñan te iñan du len lul yalla defal nit ci tawfiq ngani tawfiq bu du fi amé diko jabulise di yak abderan te mom la seigne touba li juñu ci masalikul jiran neena hubbu sawali ni'mati an muhtadin huwal mustama indahum bil asadi neena beug xewal gu way yor ngad mu ñak ko luwa yene wo kenn jam yene wo kenn tiranga neena lolu moy deug deug soxor te soxor baxul añan baxul day lek jefi jam ni safara di lek mat bayi len añan bayi len par parlo baxul ñu ñaanalante señ modou fofu ba benen yoon di len sant di len gërem yeen wa diaspora bi ak auditeur yi nga xamni dañ ñu top radio bi te nek fi ci rewum senegal ñom ñep sant nañ leen gërëm leen ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ca mom du ci ñun de ala ca mom du ci ñun de yu ha illa ya motax fo deg ñeppayam rek bay bo nga xani koka xamul dara ci yalla ku ni ñeppayam xamo dara ci yalla dara ñepp yemu mom la yalla xol ba seppeli ko niko wa allamaka ma lam takun ta'lam li ñepp umpule mom la la xamal yow li ñepp umpule mom la la xamal kagn la ko xamal guddig al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam moko netti neena kero guddig al isra wal mihraj sama borom jox na ma fa ñetti xéeti xam xam benn bi mu ne ma way waru gar la ci yow nga xamal ko amatu nas bi te moy sharia ak lepp lu aju ci sharia benen bi ci dess nak bo gisee ko atan te nga yene ko bu la nexe nga xamal ko moy haqiqa ak lepp lu aju ci haqiqa benen bi ci dess nak haram na nga xamal ko kenn mag yow kep kot dong alayhi salatu wassalam mag yow rek lolou moy wa allamaka ma lam takun ta'lam sallallahu alayhi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam mustafa ngok sayyidil awwalin wal akhirin sayyidi saqalaini muhammad ibn abdullah wajangok motax yalla dakoy xol ba yag mu yem ko ndax sun borom da simiku wala ngay da sotiku ci kaw yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lele da ngay gis dom adama nurok moromum dom adama ñu nan diiw da simiku ci diiw da simiku ci diiw bo demone darul muhti gi rek keur cheikh abdourahman bu darul muhti bo fa demone amna wa jo xani boko xole boko dande ni rek xol ko da nga nan cheikh abdourahman muy dox la cheikh abdourahman muy dox la yaw nga xani da nga nan cheikh abdourahman da simiku jox waji musal da simiku jox waji musal non la sun borom def ci yent yalla muhammad sun borom da simiku ci kaw yent yalla muhammad da soti ko ci kaw yonti yalla muhammad motax nak lim def ci muhammad reey ci mom yalla ba yalla diko yem wa kana fadlullahi alayka azima lolou ko sun borom wax ay yow muhammad lima def ci yow ay yow muhammad lima def ci sun borom ci bopam mo def ci mom bu mujj mu yem lim def ci mom wa kana fadlullahi alayka azima alayhi salatu wassalam wa jango muhammad ibn abdullah wa kana fadlullahi alayka azima yalla da simiku ci mom muhammad sallallahu alayhi wasallam kana fadlullahi alayka azima yalla ci bopam mo mujj di yem lim def ci yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo mujj di ci yewu mom way xam ngeen ni muhammad sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko way lebele ñek jenn la fay sallallahu alayhi wasallam asgor la fuko way lebele ñek rek jenn na la fay motax biko yalla lebele ñek lu toll ni tan ko mu gën ci lim bind ëpp ci dara ja ëpp ci maqama di seen sang adina ak allahira mu ni ah yalla duma gëna goré yalla man na ma ëpp katan waye duma gëna goré nak yalla man na ma ëpp doole de waye duma gëna goré milliardaire bi nga xamni daf la bëgg di la defal tiranga ju nek benn bis nak mom mu xewle yow xam nga ni amu ay milliards yo ko jox waye donte cornetu tiafu juroomi deureum man nga ko am mu nek symbole wan ko ni ko nak doma gëna goré dag ma pulé waye gënoma goré non la yont yalla muhammad def ak sun borom dañ sun borom doma gëna goré defal nga ma dé ya ma ëppulé li nga am aw mako waye doma gëna goré nak motax da daan tok di nafi la guddi ba tanki di neewi soxna am su tedd su bax sa su bari yermande sa bajjen ben Sayyidatuna Aisha mom lay waye bajjen ben Aisha mo gis mom mben mo gis rek Aisha bajjen ben utax ma diko waye bajjen ben Abu Bakar moy sunu mam radiyallahu ta'ala Abu Bakar moy sunu mam bajjen ben diko xol ba yag muniko yow sang bi li lan la amatulo jam guddi amatulo jam beccek yaangi taxaw din julli ba say tank di newi xana du yow khafarallahu laka ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar xana yalla balu la mba yalla la yalla neena topatu mala dara ndax ñun

nañ ci alquran inna fatahna laka fatan mubina li yaghfira laka allahumma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhara wa yuti man himata alayka wa hidika siratal mustaqiman qana ya tax yalla di wax muneko an kay nam ya aishatu man mi ma tax yalla di wax muneko kon lu fi jara ci ben ciona deggal waxi goryam wax deggal waxi goryam tontu afala akunu abdan sakura awa sayyidus naisa li nga wax lepp yalla defal mako ci terang xana suma def gor war ko delo ñukkal bok afala akun abdan sakura afala akun abdan sakura qala al-musis gor alayhi salatu wassalam ibn abdullah qala al-musis gor afala akun abdan sakura gudi gi ñu deggal kep ko xamni ni xamone nga dara do ko nelaw mukk rawati na nak digeunte bu katarir di jot ba bañu julli suba digeunte bob upp na nelaw digeunte bob bu fekke ni mëno fekke fuñuy magale guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam tax contrainte bo am na nga fexé baril salatu ala nabi jeme ci mom rawati na nak ci waxtu yoyu ma wax legi salatu ala nabi ben sahabi ñewna ñuko yow ki yalla yoni dama bëggona xaj sama dundigi ñetti parti ben bi ma diko salatu ci yow rek diko julli ci yow rek sallallahu alaihi wasallam ko baxna lol de waye bo dole mu gën ci yow de gis nga yonent ñewuko bo dole mu gën ci man ci mom la gëna bax mom mi koy def motax mu ne ko baxna lol waye bo dole mu gën ci yow sahabi bi ne ko kon nak dama bëgg def sama dundigi ñaari parti ñetti parti ñaari ma jaglél lako di julli ci yow yonent ni ko baxna de waye bo dole mu gënati ci yow ali salatu wassalam waji ni ko kon nak dama bëgg jël sama dundu gep jaglél lako di julli ci yow rek salatu ala nabi yonent ni ko mi ngi doga bax nak yaangi doga ag ko ki nak mi ngi doga bax ngi doga bax salatu ala nabi muné ko mi ngi doga bax de motax nga dégg suñu sang bani salatu sitta bi mat sitta taatihi batama atisha man sama dundu gi man Seigne Touba bima ko defé juromi ñaari parti 6 mois yi damay julli ci mom 6 mois yi ma diko wax ay bax baxam man Seigne Touba at mi fukki wér ak yaan manam ni 6 mois yi damay julli ci yonte yalla muhammad 6 mois yi ci def nak may wax ay bax baxam kon xana Seigne Touba fofu la tambalé gam mom ndax gam du dal wax waxé waxtane bax baxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax li ihtisa ngir mom daw day don ko xamne da don ko xam dañ ko war di roy te nit boko de roy faaw nga xam aw melokanam faaw nga xam aw melokanam Seigne Touba ni man 6 mois yi damay julli ci mom yi 6 mois may wax ay bax baxa ba nopi nak diko roy yalla nti yalla fayal yalla nti yalla fayal kon guddig muhammad sallallahu alaihi wasallam waram xam xam ni nenañu bo ci dépasser sa benn deureum ci benn deureum man na la ram ëlëk yowmal xiyam benn deureum rek guddig gogo moy guddig go xamni cheikh ahmed bamba neena ñay waxtane jikoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak melokanam waxtu wo xamanteni yalla dogal nañu nopi ma tang ndox dekk leen ñu euf ci boko naane sun borom dindi febaru sikki sak ci saxal febaru sikki sak ñi nga xamni dañu wax naan ihtifalat yiñ ci def moy congrès yi dajé yi bidala ñu jang ci alquran sun borom neena wali kulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallah ñun yalla amul ben generation lu ñu ñun yalla
créer nañ leen ben environnement bo xamné ca lañuy dajé dima fatali ko man yalla lolo tax nga gis at tariqatul muridiyya yalla créer leen ben environnement buñ wax magal tijani yone yi ñom tamit ca gamu ga ila akhir ila akhirih sahabatul kiram tok nañ ben jëmmi bis di waxtane yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam kana lolu moy gam ba yonent sallallahu alaihi wasallam fekk len fa waye sen jalsa bi luko waral waye sen jotaay bi luko waral ñu ni dara xana waxtane yalla ak yonentum rek alayhi salatu wassalam mu ni yalla momit wona mbolom ma mbolom malaika ma tok di len waxtane yi nit kon ñi gam ñom fuñ tok di waxtane rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla nga tok di len waxtane ñom wa gam ni gam sa buñ toge di waxtane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay jaar jaaram ak yi melom yalla nga tok wo ay malakam ñuy waxtane ga yoyé ñoom itamit yalla di waxtane seeni dara jak seeni miracle liñ wara wax moy magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tek ko ci sunna lele nga deg ñu naan gamuy legi ña fay neub mok magal yi folklore rek mo len fa yobbu lu ko waral moy da am ben way bo xamni yonam ci yalla yonam ci yonent bi yonam ci yalla yonam ci seigne touba businessam la yor ñew ci dekkup seigne touba bi jënd kër tabax ko dekk ci dem ci waawon jënd kër tabax ko dekk ci bu magal joté mu ñew nek ci biir kërëm xana kenn du ko fekk biir kërëm nan ko sa kër gi mom do fi def li do fi def la fekk biir kërëm gogu lay nek dal di jël ben appareil filmé la muy def té lepp di lu sari ab bañ di lu sari ak ngagn bu noppé nak dal di koy tassaré ci réseaux sociaux yi ba noppé adresse ko ni mangi Touba dama magali won légui nak nga gis nga xamni ñoy nonu wa Touba sukkandiku ci publication boba dal di xol xolal magalu Touba la fay xew lolu magalu Touba la xew da nga waron ni xolal keur Samba Demba la fay xew way lolu kay du magal magal ñu koy defé ci juma ja keur Serigne Touba so fa démé do gis li nga gis ci réseaux yi fofu bo fa démé loy gis isbu tarqiya yi kurel al qasida al qasida isbu tarqiya yi kurel qasida Serigne Touba yi afisul qur'an yi jang al qur'an do nga fa mëna gis fofu mënu fa gis lenen way waji nek keureum film yu bonam tassare ci réseaux sociaux yi adressé ko Touba waji nek keureum ci tiwawon film yu bonam ni ma ngi ni dama gam won ñu jël lola dal dikoy bëgg fiyetalé wa gam ko tiwawon dedet seen yon neku ca kacet ko ca bo gisé sayyid alhadji malik di wax nan ala asimu laylal wiladati isbatan iza lam yakun nahwa al haram hudur moy ki tax muy wax moy ki nga xamni ñoy xiyaat yi ñi nga xamni ñom lay ñoy kilifa yi wote gam ba nopi nak duggal ci bida ba ñu duggal ci moy yalla ñoñu la alhadji malik di wax waye ñu wuy ci kay di def lu bon lolu ñom la concerné melni picci du yaq ndaje dede bu doon ni fu mbolo dajé bu fa amé ko moy yalla rek ñu bayyi dajé ba kon ma aji makka kene dootu ko def makka nga né mbolo dañ fay dajé di aji makka am ño xamné dañ fa joxante rendi di fa moy yalla day makka yalla ko wote yalla mako wote akub yonentam ñom duñ ko fa def Serigne Touba mi wote magal akub yonentam bu ko fi def ñu wote ci tiwaawon gambu duñ ko def kon ñi fa ñew diko def ñoña la bu len ko adresser wa gambu ga yoonu gambu ga nikku ci motax Serigne Touba ni mawlidu muhassam mubarakun muhtarim tahsimuhu yanatimu ala sabi taqaddumi wala Serigne Touba wax Serigne Touba ni magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam gudu gu mag bu reey gu doy war bu barkel bu mata war mal ñu ni waaw mu ni magal ko nak farata la ci kan ci kep ko xamni gidi spirituel nga yeen bal Serigne Touba ni magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam
farata la ci bepp guddi spirituel kep ko xamne amna ñaar ñu lay dégg boone dama ni ñu ne ha so leen woy ñu wuyisi la seigne touba neena war nga wote guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta simo yan atimu ala sami taqdim la wax kep ko xani am nga mbolo mo xani bo leen woy ñu wuyisi la boone dama ni ñu ne ha war nga wote guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam war nga ko magal ta simo yan atimu ala sami taqdim qiyadi qiyadi qiyadi bal dim joju moy ci yalla yoni nimako waxe mu nek yirmande ñeel amatu nas magal bu dem day wamat nit ba tabal ko aljana nonu ko señ bi waxe ci jisbul khulub تأسيمه بسنتي يقودنا للجنة بإصدياد المنة لمخلص مع السميح والله سنتو باوح رضي الله تعالى عنه والله سنتو باوح رضي الله تعالى عنه نحن كفم مقبل تتكو تي سنة يالله دانا لوامت وتابل لأجنة بقنا تي يولن صلى الله عليه وسلم دان منفستوا daana wax nan anna rahmatun daan wax nan inma anna rahmatun muhdatun mu delu ci al huda bi ma waxon inma anna rahmatun muhdatun sallallahu alaihi wasallam nen e yen amatu nas bi e yen dom adamay man kadola bu yalla jël may len kadola bu yalla jël rek may len man kadola bu yalla jël may len yen nek sama bénéfice ngeen mu nek sen bénéfice waaw ñen ci yalla Musa ali salatu wassalam bi yalla dogalé mu gis yalla wan ko mbirum ñen ci yalla Muhammad ali salatu wassalam xam ngeen ni guddi al isra wal mihraj dajé nak isa Musa ali salam Musa sax neena fa yëkkat joy ñu ne ko lutax mu ne xol leen xalé bu ndaw bi ñu ni sama gannaaw mu nara te xel ay milliards milliards doom adama narma ëppalé lum téxel ci kaw suuf Musa ali salatu wassalam dafa am ben bis ñu ni suñu borom man day yonent gi ma def xamna ni lu bax la risala gi lu bax la nubuwa gi lu bax la waye tay amna lu moko gënal bu moko manona am mu ne ko lolam la mu ne ko bok ci xéetu Muhammad bok yi xam ngeen risala nim toll nubuwa nim toll Musa ali salatu wassalam nubuwa nim toll ak risalatu nim toll Musa neena bok ci xéetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam moko gënal sax risalatu gogou waaw da xam li tax xamna li tax da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alaihi wasallam da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi kay Senegal ngay ñew ñukay keulekele yu Senegal dong ngay ñew fekk ñuy keulekele yonent bi nga dem ci arabiya ñu jappé ko arab comme ñom arab yi ñom teggu ñu yonent bi fenn Senegal mom da naka man nga wax ni bo genné Seigne Touba ak ñom Seyd Alhadji Malick ci wék yonent bi ay bala nga gisat ku ni mel man Seigne Touba mom nim wégué yonent bi mom moma gëna té yéem bo dé jang mbindam manam wék gi mu wék Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moma gëna té yéem mom gis na fu mbind wax ni aka neexon ma dajé yonent jamono muy dox ak tankam yëkëti tank ba nar ko dëgg ci dëgg neena lum gaaw man Seigne Touba dana daw lal sama lex bi dëgg gi bëtt sama lex ma défendre tank yonent bi sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar ma défendre tank yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax sallallahu alayhi innama anna rahmatun muhdatun bama yalla di bind yena tax waaw bu mako mané firé nonu sun sallallahu alayhi wasallam néna yeen umma bi yeen sama xéet bama yalla di bind yena tax loko bëgg doyit loko fonk doyit lo julli ci mom doyit sallallahu alayhi wasallam loko bëgg doyit lo julli ci mom doyit loko wax ci ay bax baxam doyit alayhi salatu wasalam motax seigne touba ni wasalli ya sa ni'mati ala rasuli rahmati mikhlaq bab niqmati
sababi kulli nasami seigne touba neena ma ngi lay denk del julite selmal ci xewalu yalla gi nu yalla andil ali sirat wa salam ñu ni ko kan la ñu mo yonent bi yermane ba yonent bi yermane ba muy nax kérok bam diké la yalla tej bunti safara yépp ubbi bunti adina yépp ñena kérok bako yalla yonni kérok la yalla far bunti tej bunti safara yi ubbi bunti adina yi kérok la yalla soti yermane ci kaw suuf ali sirat wa salam Mustafa ngok ali sirat wa salam Mustafa ngok ngi yonte yalla Musa dafa goré wax rek wa yonent yep ni Musa def nañ ko yonent yi alayhi wassalam dañu def ben délégation dañ ci yalla niko dañu bëng may ñu audience ak yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah waaw li ngeen koy doye ñu ko ngeeneel yi ngi ko jox ngeeneel yi ngi ko jox dañ bëgg ñu may ñu ci donte ben guux même bu fekkene mënu ñu am sax ab guux nañu bay bok ben muccu rek ni ab xalé di def meewum ndayam wénu ndayam kon nañu may rek ñu muccu ci ngeeneel yi ngi ko defal rek donte mënu ñu am ci mom sax ben guux sayyidina imam al-busiri moko wax radiyallahu anhu busiri neena wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri aw rasfan min ad-diyami imam al-busiri neena yonent yep ñew jongoru yalla niko audience lañ bëgg am ak muhammad sallallahu alayhi wasallam lu ngeen koy doye mune xana nañu may ben guux ci geejju bax yi ngi ko jox geejju xewale mi ko jox geejju barke yi ngi ko jox nañ ci may ben guux rek wala ben muccu bob ben macci rek ben muccu aw rasfan min ad-diyami cheikh mohamed bamba def ni kérok ba yalla bindé ngeeneel yow ngeeneel man yalla mala bind mom la ñu waaw mun itlaq nala moy gorel nala tanal sama jam ñi kula ci neex nga fété ak mom ko xass fétel de ko amati ngeneel mo koy jox mbaadu ko am ngeneel yalla saxal koy beut saxal koy nopp muy visite jam ñi kenn par kenn ba xam kan mo ci gëna parfait mom ngeneel yalla saxal koy beut saxal koy nopp saxal ko lamine muy wër di sét jam yi yalla yi kan mo ci gëna parfait cheikh mohamed bamb neena ngeneel di wër bani yem ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bimu gisee rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko yalla bindé mo gis ni li yalla bindé lepp muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna parfait muniko yow muhammad tan na la fété yow kuma amati rek ya ma koy jox wala seigne touba di junji rama rasulullah bamne ramal wara naylal fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillahi qarraru lolay junji fofa defena ma nga ci ra'iya ramal wara nayna fadl musri'in la wal fadl inda rasulillahi qarraru defena ma nga ra'iya lolay seigne touba wax mun ndax li yalla bind sallallahu alaihi wasallam mo ci gën bu len jël muhammad diko xiyass ci ben jam boko xiyass muhammad ko gën wala takhisu ibn abdullah bil fudala innal kawakiba yukhfiha sinimaru wala takhisu ibn abdullah bil fudala ñene ngeene lo fi deg lu ngeene la reey ak ko meena am rasulullah ko jox te ko la may mo la pele ñene ko fi deg ngeene lam lu ngeene la reey rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko ko jox ci barke rasulullah lako amé te ko la may nak mo la pele muy nak yenen sallallahu alaihi wasallam bu jant fenké ken dootu gis bidiw samsu submos rah surahus muhammad sallallahu alaihi wasallam samsu submos rah surahus koku moy khayrul anis li awliya wali yalla yep muhammad sallallahu alaihi wasallam lañuy wetliko moy seen wetlu xol khayrul anis li awliya moy sallallahu alaihi wasallam wali yalla yep mom lañuy wetliko wali yalla yep mom lañuy wetliko bu ci tok jamono gisoko sax doto nek soko gëjë gis rek doto nek sallallahu alaihi wasallam lo tax imam busiri bim koy way di wax ay melokanam
bëggëlem ci misal te bëggu ta yegg fi nasrani yu ne yegg nasrani yu ne esa da leen yëm ci daraja ak maqama ba mujj ñu woyé ko doomi yalla yalla ni dedet isabnu maryama day wax doomi maryama imam bukhari ki imam bukhari neena lol lay bañ mu dalma motax bimu waxe jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil daraja amaki maqam ba geulam fa la mujj téré fa mablaqul ilmi fihi annahu basarun ne dal man lima xam ba xam ko moy xam xam ba xam xam jeex xam xam ba xam xam jeex lo ci meuna wax ci jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam lako rawa nga ca waye man dal fima meuna yam moy xamna ni dal dooma adama la xamna ni dal dooma adama la neñu bimu waxe lolou manatula jall ci way wi sallallahu alaihi wasallam feñu ko niko waw deug la nam ana basaru nit la de waye nak wa annahu khayru khalqillahi kullihim wa annahu khayru khalqillahi kullihim d'accord bindef la comme yeen sama bop dem kaw saytank dem souf waye nak bindef yep ma ci gën de yalla bin lepp ma ci gën imam al-busayri doga mana continue dal di jël bayit wa rek continue wa annahu khayru khalqillahi kullihim sayyidina hanas okay astaghfirullah hasan sayyidina hasan xam ngeen hasan ci ba ci tane ko sax hasan ci tag katu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bok da agon ci tag yonenti ba mujj yalla tawfiixale ko buy tagatu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jibril lay ñew diko accompagner mom hasan ana kon tagu yonenti mom yalla begg na ci yalla ci bopam day yebal jibril mu ñew di accompagner hasan ci tagu yonenti sallallahu alaihi wasallam diko dikke muy tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeen hadith ba yonenti sallallahu alaihi wasallam neena inna ru'al quds yu ayyid hasana ru'ul quds moy kan moy jibril day ñew di degeural hasan ci jamono muy tagu yonenti bi alayhi salatu wasallam hasan momule da def manam da topando yalla ci tagu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala dafa xol yonti yalla muhammad min al awal ila al akhir gis mbaxam ni melom yi jikom yi ci bindu jikom yi ci dayo jikom yi ci jëf jikom yi ci ay melokan sun borom teunk ko rek ci wa innaka la ala khuluqin azim lol moy gën jaamati melo ci aw tagil hasan nak dafa def lu mel non ci ay wayam hasan day xol yonti bi sallallahu alaihi wasallam ba yag muni wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talidi nisaw wala hasan wax neena yow yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam matuk jikko ci yow la dalé ci yow la yam matuk bind akup tar ci yow la dalé ci yow la sayna yusuf alayhi salam limuy rafet rafet karaw yonti yalla muhammad ko dak yusuf mi tewon jigen ñe nelaw sallallahu alaihi wasallam pelli tubañum mo gëna rafet yent yalla yusuf wa ajmalu minka lam talid nisaw muniko yow yent yalla muhammad hasan moy wax muniko yent yalla muhammad ba yalla sakki adina tay jigen mësta jur ku melni yow te jigen dootu jur ku melni yow jigen mësta jur ku melni yow te jigen dootu jur ku melni yow kokoy mustafa alayhi salatu wassalam muniko khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka khat khuliqta kama tashaw muniko ndax bele yalla di bind daf la bind bu nopi deñal ci yow lepp luy sarit yow yaay ko xamni amo sarit bokki xam ngeen sarit de ñu xam wolof xam nañ sarit jur gi buñu lekke bal ba bayyi lañ fay bayyi te bëgguñu ko loloy sarit bu fasuy lekke ba desal lam fa bayyi te bëgguko nga ni bokk fa doon bayyi ñetti fane du ko lek lolu moy sarit mu ñu yalla ma amo mag bi di academy mi nangam keneen ku dul muhammad da ngay deggu ñaan sey buru won ak nangamam bi sey buru won ak nangam bi ay diw nim baax waye bu buru won ak nakari deret gi ay nim diw nim baaxé waye buru won ak nay gi ay diw nim mune lolu yent yalla muhammad kep ko amul muhammad dong mo amul ay buru won ak nangam lolu la sayyidina hasan wax lolu hasan ibnu sabit wax hasan ibnu sabit moko wax neena muhammad sallallahu alaihi wasallam amul sarit qulihta mubarra'an min kulli aibin yow dañ la bind bu nopi dañal ci yow sarit yalla la neex amo sarit sallallahu alaihi wasallam qul ihtam mubarra'an min kulli aybin lak wax mo ne seigne touba yi wax na lu mel nonu
momi def resume yonnentou sallallahu alayhi wasallam def ko ni wa huwa akmalul wara khalqan wa qullan sahara wal mislu qad lam yura wa lam yura fi siyami de nga mo hasan kon ño bokku ñu wax seigne touba neena yow muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat ci jëm moy forme bi waye li yalla bind ya ci gëna mat jikko yow seigne touba yow yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat forme ya ci gëna rafet forme waye li yalla bind ya ci gën jikko mune ko ndax yow li yalla bind ku melni yow musta am ci li wessu te dootu am ci li ñew wal mislu khattu lam yura ken dootu ko gisati wala yura fi si teet nak li ñew mom dootu am ku melni yow dootu am ku melni yow dootu am muk alayhi salatu wassalam gis ngeen ko ci lam yabdu mislul mustafa muhammad shiran wa jahran fi baraya samat jeexna Sayyid Alhadj Malik neena bo dajale won way melo yi ke ci gëna rafetu melo seenut yantu yalla muhammad neena no meuna melal muhammad ci mbax lu ko rawal nga ci da nga wax la nga xam rek min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid raja'ul baraya yawma musda'ami lolu Sayyid Alhadj Malik wax min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid waye yemu ci nak raja'ul baraya yawma musda'ami neena melo yi ñi tagge ko bax yep mi ngi ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñemu ci loolu waye yawmal khiyam moy yaakaari binde fi sallallahu alaihi wasallam moy yaakaari binde fi yawmal khiyam da ñu gis ni defe na ni mi ngi ci tire bu ñu tudde mimi yu seigne touba neena yawmal khiyam bu ñu tok jinne ak malaaka teewé doom adamay def fukki kurel ak ñaar jinne yi ñew wër leen nek fukki kurel ak ñaar malaaka yi ñew wër leen ñu nek fukki kurel ak ñaar borom xëc ci jant bi bam jégué bopi doom adamay seen yuur yi di bax li ci lu waña doom adamay bu kërogé dañu révolté wu di songu yonante alayhi wassalam yonante bu nek ñu songu la ni la kay wax ak yalla mu atim ñun li ñu nekk dem safara sax ko gëna sét ñu songé ibrahima repose leen bu leen mako waxati man ñëmiwuma téw ci kanamu yalla naan ko dara sun borom tay mer na mer mo xamni kenn ñëmiw ko jégé té man mas na ma wax lu amul xawmu ndax yalla jappé na mako wala dit ñu song Musa mu repose leen ni khalatuma jégé yalla da ngeena faté bakkan ba ma rayon ci Égypte xawmu ndax yalla bal na mako wala dit ngi dogu dé ni songu yentu yalla isa mom mo joxe orientation isa ali salam ni tay dal kenn kep kott dong mo man ci yalla dara muhammad ibn abdullah la tuddu ali salatu wasallam mom kep mo man wax ak boromam tay ni daw songu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di waxu ñaadami wuti sunu borom lolu moy intervention bi nga xamne mom la jëk def kérok bis penci ba dal di waxu wuti sunu borom bam ñew ba jup sunu borom mu dal di rot dal di sujud sunu borom ni ko sigil tay di bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako mu gesu xet wi ni ummati motax nga deg sunu tuba wax naan yenen ti yep bu kérok yow mal khiyam ñom ñep da nañu delo sunu lay bam dess yentu yalla muhammad bam wax naan wa ahmaduna irham fatina bay bu ñu ko ci waxeti wa ahmaduna irham khayra man ra'ima aw kama qala ali sallatu wasalam nga ci mimiya ban yentu yalla muhammad tan wok ali sallatu wasalam waxtaan nak seigne moudou faju dima la ko waxe sank bi may wo fek na ma ngi ci benen liggey jappon na fatte won na sax ni tay la dimanche yalla xam nako li ne ci bop bi dafa fess ba fatte won na tay la dimanche biñ ma waye rek mané ko na xaar daw rek waxtane tuti ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ah waxtane jeexut legi bisu gamu ga inshallah taala ku ci bëgg am lu doy inshallah xam na sax du doy waye nak denen ci am lu gëna yaatu lolu ci waxtane muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam bisu gamu ga ñongi ci invité bokki julit yeb goor jigen mag ndaw inshallah di sante ak gërëm ak ndokkel nak ñi nga xamni ñoo nekk ci diaspora bi nga xamni wax deug yalla bañu tambalé déglu annonce bi ak légui ah lañ commencé bayyi xel jotaay bi ba am ci ñom sax ño xamni yone nañ ñu seen participation ah xamna bëgg lu baax rek lañ ci bindu waye ni ma leen koy waxe man mom ñaari événement
du événement yu may wuté alal moy événement wu cheikh modou bamba magal touba ak guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam limu way jox nak dana la ko ci defal inshallah taala waye bis la bo xamni kep ku ko meuna téwé ñu ngi ci invité ci mën ta téwé ñu and rek yene bok ñaan yi inshallah taala ndax bu dé magal touba ni mako waxé buñ né wéru safar téruna dañuy def gannaaw takusan bi ni ñu wacce ñaari kamil diko def bamuy fukki fan kana lolu ñaar fukki kamil la diko defé ñu tambalé gannaaw takusan bi ne ben kamil ba bisu magal ga mu dess ben kamil ñu motaliko muy 28 kamil di 28 lettres yi touba haddi yal ko ci ahmad bamba radiyallahu ta'ala depuis 2013 ñu sampé dara ñu sos dara ak tay lañ tambali lolu budé guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam momit bu wéru ga mu téré ñu def bis bu ni gannaaw takusan ab kamil ba bisub gamu ba muy fukki tan yi lak ñaar yalla nako yalla nangu bu ko nango yalla nako jang ba dara du ci meji bu ko jange yalla nango dencal fu yaq yegut buñu ko dencale fu yaq yegut yalla nango boye la tuyaba de ñun ñepp ci warma yonante bi alayhi salatu wasalam waye la siyama nak rawatina ñi nga xamni luwa ihya ulumuddin yengutu ñu duggal ci seen loxo yalla na yalla fajj suni aajo te fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suni aajo fajj seeni aajo yalna ci yalla joge fat suni aajo fat seeni aajo bi barakati sayyidil awwalin wal akhirin wa bi jaa'i shaykhul khadim wa ma salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir yen ñepp ñu ngi leen di sante di leen gërem ci seen participation ci digënte ba magal go xam ngeen magal Touba ak nim jégué gam waye lu ci ni rek bu joté rek ngeen and ko ñun kon jazakumullahu khairu jazaahi señ modou di la sante di la gërem dama baña tuddu ñi bayyi ñi waye ñom ñepp rek rawatina suñu bokk jigen ni xam ngeen ni fofu ngeen nek ni mu metté xam nañ ko ni mu jafé xam nañ ko crise bi nga xamni moy crise mondial bi xam nañ ko waye lo lepp yalla liñ ko gënal lool lepp yalla liñ ko gënal yalla momi nak gëmut nelawut jazakumullahu khairu jazaahi non la koy waxé ñi ci biir rew mi ñi ci biir rew mi amna ko xamni kafrin la né kafrin manam ci ginaaw kafrin tuuti fi ñi wax dëkk bi num tuddati fi ci salum mo top ci kafrin rek xolal digg nawet nawet ñu la gertem gi muy bay gerté nga xani mom lay ji té la tibbu dara ci addiya yone ko dara gi nga xani bi ñewé woné xana do ngay jigéñ xam nga nuñ ko défa moy li ñi tuddé tigé dégé té lañuy tong am ñex ñi sant ci sé nañ ma bal ak jaxata waaw xolal ma lool rek señ bi xolal ma lool rek xana yiine fi la mëna yam dama adamay seen bax gi foko takki wessu ni foko takki wessu ni wa yalla leen yalla fay yalla ñu am fay nga xamni kum fay ngeen di fay na la yalla leen yalla fay jazakumullahu khairu jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh majalis bang may xaar jere ngeen jef assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

politique Sénégal légui dog mbokk la dog mbokk baye gedd na dom ndax politique Sénégal dom gedd baye ndax politique Sénégal Serigne gedd na talibé ndax politique Sénégal talibé gedd na Serigne ndax politique Sénégal Jabar wacci jëkkeur ndax politique Sénégal jëkkeur wacci Jabar ndax politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal xawlu sour wax ju bon bokk yi xana xamul ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu nga jamo ko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fekk gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fekk gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc Jaafar neena ñun suñu leaderu politique daf no téré won loolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fa'is daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique Sénégal yaqna ay dekkendo bu duñ tudante legi dekkendo yo xamni demon nañ bay tudante dom politique Sénégal ñew na dag corno bi doxon seen digënté ñuy yobonté police di yéga ka wacci di xéx ak xulo luko indi politique Sénégal luko waral moy li ma wax wa khalati apérist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati apérist ala shay apérist ala shay man huwa ala shay li de mo indi nono bi am kenn ku neena sa morom do dara kenn ku neena sa morom neko ci dara kenn ku neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow lidal biñu wax muhammad na may kay ma dox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga muna muni du kasso bi de sun borom wax ak yonte yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mënu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ doon dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso do garabam dara mënu ko safara xam nga lako mëna safara moy li yalla wax ci alcorane moy baña saga leaderu jamb lool lay yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jamb alcorane la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayasubbu allah adwan bi khayri ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minutan yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muné muni danañ fayu ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man té do ci man dara nak muné xam nga li len ko yobbe passion passion adwan bi khayri ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax kula saga ñu saga ko passion du ko faj de xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfante ju ñaaw ji mo koy faj way wallahi kasso du ko faj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leader jambal ñu saga sa leader man de ko saga Serigne Touba ma saga Serigne Touba sa leader man ko saga Serigne Touba ma saga la yalla xamna ko wa man Serigne Touba sama leader bo gisee ñi ñu tuddé al wahhabist duma leen may sero lolo tax man ko dal ci Serigne Touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader mu saga si même bu doon dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindali nit yalla ko boñali nit bu ko moñali won nit du wax yont yalla muhammad nan ko waxal sa minitan yi nañ bayyi saga leaderu jambul ndax sa buñ saga leaderu

0: jambour ñom duñ fayu ci militant yi de seen morom militant duñ ci fayu dede dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leader spirituel la mo xam leader temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leader Moussa ga sa leader ko saga kilifa Moussa ga sa kilifa yalla xam nako yalla xam nako wala tasbu lasina yad'una min dunillah fa yasubullah lutax abdoul bi khair ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko ko saga ma saga ngeen baye bob mala saga fanani barsak waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci darab seigne touba bi lo ci wurtu tek dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat lako yow ko meuna do xolal bu jëkkoon ñaari politiciens yi fi nekkoon Abdullahi Wad ayyadallahu nasara wa Abdou Diouf ayyadallahu nasara ñaar ñi ñoo fi nekkoon waaye duñu won ay noon ay adversaire lañ motax mëso dégg militantu PS bu saga militantu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso dégg militantu PS bu saga leaderu PDS wala nga dégg PDS militantu PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñu mëna tolérer lay doon fa kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi néwon ak suñu mam yi dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur dom bayyi dom bakagn li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diine ko waxati ci birum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit te ni jamm lay jur yag na leen ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggee saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dagg garab gi ca reen ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew benn kurel bu nekk ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politicien yi sunu politicien yi musu ñoo xam sagante benn dafa am benn firq bu la neexé nga tuddé ko firq ba nga tuddé ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ñoo xamne benn exhaustif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambi golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañu jël lenn ci sun politiciens yi formater sen yuur yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yaq nit pour atteindre sa objectif ana ngëm yalla benn kurel la bu nekk ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgg dag Serigne Cheikh Talibé dom ak baye de kër ak jabar militant leaderam etc benn kurel la min ci adina bi waye saga leaderu jambour ni sa leader kenn duko saga adeedet joju daraja kenn amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentou be la upp daraja te dama ni minita yonentou yalla muhammad sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind leader ba saga yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma yow mi nak ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de yalla xam nako dem kasso duko safara de bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ku ma sa wax dara Serigne Touba doko netti li waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rouss ba legi man nañu jakarlo kuy saga Serigne Touba duñ ko yegg sax seen yaram sax du ko yegg yalla xam nako seen yaram sax du yeen ni ngi saga Serigne bi man gis na ay mouride yo xamni seen leaderu temporel motax manam défendre sen leader temporel mo len yobbu kasso waye défendre Serigne Touba jërul len xey mbagont ci ay mourid lañ nenañ de ay mourid yo xamni wallahi défendre nañ sen leader temporel ba dem kasso waye sen leader spirituel bi len di mussel ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yone ay vidéo té ñi ngi saga sa leader spirituel yow waye lolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu Serigne Touba wi nga sante amna ño xamni sax santu Serigne Touba wi lañ sante jakarlo ñuy saga Serigne Touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokk leader temporel subhanallah non man buma dé observer Sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xamnako buma observer Senegal damay tok bayak mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minute am defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci ñinga xamné ay leader spirituel lañu militants yi nga xamné ay militants spirituel lañu jëralu leen dara ñomit ndax bu leen militant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko xana sof man man dé sama leader spirituel Cheikh Abou Mbacké kéro ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmaté ak loxo dañu du fi amé Abul Baraka dañu du fi amé dem ni ko fekke du fi amé wawul commissaire wawul arché commissaire te kilifa yi mag ya la dem ni du fi amé muk Moustapha Mbaye sa mu na mu ni du fi amé wa du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko batay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natawal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gawla ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gennaw ndank mu la saway yes mi la saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tolok mom mu ni ah yow legi man ngay dir mag yow legi may sama ro nga bëgg jamm ni war ci kanamam mune ah dang ma bëgg donu te diwoguma yow sama gunoor yi nga bëgg far wala yi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni Serigne Touba radiyallahu anhu ak ñiko don ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu bayé la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sam man leader bobu la am leader bo xamni lum fadd jox la lo fadd mu bayé la lu lay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tuddu fi man kokoy sama leader man mi ngi tuddu fi di ma dégg radiyallahu ta'ala man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leader mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek ndax dang koy défendre ba dem kasso du yegg ni yaangi kasso du ko yegg du ko yegg sax saga mom bu ngeen bëgge mu jeex fi li alcorane wax dang ko fi mëna jeexal moy baña saga leaderu jamm rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubbullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni mako suratu anam dem len ngeen xol ko ko bagn ko saga sa leader bu saga leaderu jambour lol la yalla wax yent yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour
1: way say militant di saga leaderu jambour yi nga ni militant yi leader beul bu len fay lol mu no am maqamam amul jann daraja jula ko meuna may amul bo len don tej kasso temeri junni atit du tedd nañ fay yalla bind nonu nit lolu yalla ko bind nit
0: même leader bi nga xamne mo len jité bu ne kuma saga bu len fayu
1: ah lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man de wax deug yalla bu ma seigne touba ni won kuma saga bu fayu wax deug mom lolu ndigal mom duma ko jëfé mom lu ne ndigal lu ni kay la meuna jëfé bam dess seigne touba ni ma buñ ma saga bu ma fayu lolu mom duma ko jëfé lolu ndigal mom duma ko jëfé mom
0: ñu xass seigne touba ma yoru lamiñ meuna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré
1: bo bis yalla bu mako fekké bo bis yalla bu mako fekké bo bis yalla bu mako fekké
0: mu am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinji lahum khulubun la yafquna biha walahum ahyunun la yabsuruna biha walahum asanun la yasmahuna biha
1: sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam
0: setetetet
1: akenu rok sun jamono fa ngeen balma
0: akenu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor xol biñ yor ne amuni danaka yej bu amul turu la kel munu ci def dara dara dara dara dara seen beut yi nangu ñoo gis deug seen nopp nangu ko deg sun borom ñu xam nga ñoo ñu buma leen dem misal lu mel muna muni ñoke xarayam ulaika kal anam ñoke xarayam
1: xam nga amna benn groupe bo xamne dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci def tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal anam
0: sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak
1: ñoy yi ci xar bal hum adal
0: ñi may wax ni muna muni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé live yaq der su gor rek lay liggé sun borom neena ya yesum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talé laifam rek yaq der su gor ko taxatal ab laifam neena koku am xara la tane yow ulaika kal anam ba yag muni bal hum adallu yena yesi xar
1: yena yesi xar
0: motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke djumuma ya ayyul ladina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati rasul ay yen ni tal life ay yen ni tal life la yalla waxal yen ni tal life ay yen ci tugori ay yen efelaseri man yalla may wax ak yen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life
1: fala tatanajaw bil ismi wal udwan fala tatanajaw bil ismi wal udwan
0: sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante djuddo fa bu len ci wax luy tax ab sey tas
1: ya ayyul ladina amanu la xde bu fekke ni
0: gem ngeen yalla la xde mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem nga ni yalla dana la ray dana la dekkal
1: fala tatanajo bil ismal udwan
0: bul wax ci sa life luy wax luy waral ab sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax dom nonu baye
1: alquran la alquran la ya ayyul ladina amanu iza tanajaytum
0: fala tatanajo bil ismal udwan wa mahsiyati rasul mun wala sax ngeen ni moy seen kilifa wa mahsiyati rasul nga tal sa life dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga wa masiyat rasulallo moy nga sa kilifa ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñoo téré ñu tal lay di saga leaderu jambour
1: yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko téré ñu tal lay di saga leaderu jambour ngen balma de tay dama xawa so tuti bat bi am asman nek balma
0: min waaw yow borom bi ku tal life no wara def muni watana jo bil birri wat taqwa wattaqullaha inna allaha wattaqullaha allati ilayhi tuhsaruna aw kama qala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala
1: wala tatana jo bil birri wat taqwa wattaqullaha allati ilayhi tuhsarun
0: muni bu ngeen demé ba tal life bu mun leena ñak bañ wax mun leena ñak baña life muna muni bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ngeen ragal yalla ci TikTok bi ngeen ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa life tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël seigne muntaha bolé ko djigen la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel djël seigne muntaha montage ko ak djigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga Sénégal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousso seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñun ñi ñoy avenir du Sénégal ëlëk kon den masmala avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenir du Sénégal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo defar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen njampé guñ sango do nga mën leen ko rab njampé guñ sango rek mënu gu leen ko rab nek ci TikTok bi di yak ay gor rawati na wali wu yalla yi toll ni cheikh muntaha njampé guñ sango rek mënu gu leen ko defar jël TikTok bo xani sa dom moko defar sa dom sa moromum dom wala sa moromum se mo defar TikTok bobu nga xamni kon rawé na la jouni at yo ko dul dabé jouni at rawé na la ko yow ben logiciel dama ko jëlélé wayé waxuma défar logiciel wayé njampé go sangu mëno ko défar ko ni yow nga sukkandiku ci xalam jambu ol yeka ñen ball nga wut ci xam xam wayé dédé yok ci sa xam xam dédé yak ci asgor rek yak ci sgor do nga mo lay til yow ci xam xam sa morom kéré xam xam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laif dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wattaqullaha gis nga ay bi ñu na ci ñaar yoon wattaqullaha allati ilayhi tuhsarun ragal leen yalla ndax lu yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neena amna minita yo xamni ño ki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ño ki xarayam ba yag muna ñom sax ño yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonke fako yalla tek bu deme ba wacc ci doya di ak ko soufé ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar dom ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakkanam xat ci te du daw lolu xar rek la xar du xalaat foko jital jëme nanguna yoonam nekkul ci lutax nga jital ko jëme ko ko nit bi neme ba tollu fofu yow xarala tane nit bi neme ba du xalaat fuñ la ayte nga ne ayte yalla mom neena waxuma xari ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul xar taxul seigne touba neena fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah ma ngi len di denk yen samay minita man seigne touba ma ngi len di deg seigne touba wax de yen samay minita man seigne touba ma ngi len di deg fu ngeen gis ko xamni yena bokku lu ngeen beug te moy kenn ki rek moy la ilaha illallah way bu len ko def non legui mo la ko defire ci sun jamono bi dama la nan seigne touba neena en tant que leader kepp ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yeena bokku sénégal bi neena bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa seigne touba neena en tant que ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jégé te gëna gatt prix mi gëna jégé te gëna gatt seigne touba neena ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais xam nga senegal moy rew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boum la senegal ko ci top rek dal di bokk ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bokk yeen ñaar lolu senegal rek nga koy gis senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñewé dañu tak ci peli tak ci wala fi tak ci serer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolépp nak ben kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi ben kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamulen ko loloy li am limay wax ni soxla wul sax xam dem ci batine shayir bi donc ko xol gis ko shayir bi rek sayyid alhadji malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jamil awliya sayyid alhadji malik neena ci prix mi meleen di prix ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadji malik neena kilifa gambur bo gis nang ko respecté néna respecté le kilifa yépp fa hasimu jami' awliya lolé sidi alhadji malik wax sidi alhadji malik néna respecté le kilifa yépp respecté le leader yépp leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digalé gis nga moy la ma don wax ci aya ba feulé comme ni la ko yalla digalé sidi alhadji malik lolé wax dé néna respecté le kilifa yépp fa hasimu jami' awliya jami al awliya fasimu jami al awliya wal manam nit yalla yep leader yep ci prix mi gëna jëgë leader yep na nga leen respecté na nga leen warmal na nga leen respecté na nga leen warmal mu bokk lima jaaxal ci politique senegal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lu dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mani yow bi nga jaxassok samba yow demba la wax bi nga jaxassok samba ngeen and fune photo wu ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe niñu samba baxut ñene ah xana du yow lañ seenu nak samba barki demb yow demba mu ni wa waye samba boxul de ni na ah yow yak samba and ngeen fune di def ngeen lune xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi samba yow dem ba mi lañuy ba yow lañu xamni ya baxul yow
1: waaye sénégalais li ci ëpp luma yàlla baal mu ngoog bopp moom dara bayyi sam daana wax ni wolof ku wayex bopp la ñu ne ko wallahi ndeysaan wolof ku wayex bopp la
0: waxin la waaw waxin la
1: waxin la
0: du caage nu daa xeeb wolof ndax moom wolof la waaye daa bëgg wax rek ni mu ngoog waaw mu ngoog lu ñëpp xam lu ca wayex mu doy mu ngoog motax Sidi Alhadj Malick ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi mbolem leader yi waye bëgg ñu respecter sa leader té do respecter leader yu jamm ah lolu musta'il la dé lolu musta'il la mënta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la si Ahmadou Tidiane radiyallahu ta'ala anhu neena isa samihtum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu Sidi Alhadj Malick neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune balé ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lum ci wax xol leen constitution bi lan la ci wax neena bu fekkentani la ca constitution bi wax deppona ak lima wax man Cheikh Amadou Tidiane japp leen mune na waya bu fekkentani seet ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lam wax neena tek leen ko fele Cheikh Amadou Tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen samay militant man Cheikh Amadou Tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu ca constitution ba wax bu deppok lima wax jël leen lola baxna wey leen ak mom waye lepp lo xamni wax nako te wuté ak li ci constitution bi bu leen ko exécuter Cheikh Amadou Tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci Sénégal yo xamni liñi doxale ak liñi sant seen militant ak li constitution au Sénégal wax comme penko show ah waaw légui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolou kenn waru lu ci japp da ngay politique dal ba lolou kenn waru ko safara dedet nak fi sa sañ yam fa la sañu ma samba tambalé sañu ma demb fi yam fa la sañu ma samba tambalé la constitution au Sénégal wax la constitution au Sénégal wax sun borom wax ci alcorane innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum yeen senegalay ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhawaykum disperse bi da wara dak disperse bi ni disperse senegalay da wara dak ak num meuna dakke nak dom ju ag ci mana bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko wona xalat ci kaw suuf dom ju mana dogo bayam ak culture senegal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecte bay ci wormal bay ci diggal bay motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayyuhal ladhina amanu innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum war nañu delo ci wala ñu wote ndajam waxtaan ngir bennale wat senegalay ngir jubale wat senegalay nga xam ko nga bañ ko xam sénégalais yi nonou nañ bako ci jekk sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nonou ba fimni ku jekk sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlus sihtam wa ahlus system wa ahlus system ñoy ñu bon ñi xam nga luñu yalla sant ñun ci alquran wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu japp leen li leen yalla boole japp leen sénégalais li leen yalla boole sénégal di leen yalla boole moy leen ci taxaw leen ko defar leen ko dundal leen ko develop leen ko mo gën ngeen di lan ngeen di nono wala tafarraqu ki taxaw di khaswa ahlu system system ko jangal xara sax ma tambale fu gëna kayo fofu khalisu system lañ ko ngenté mom mom di wax ak ko mëna doon khalisu system ci lañ la ngenté yow khalisu system ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école khalisu system ci lañ la jangalé ba nga fër idji khalisu system ci lañ la jangalé ba nga ami diplôme khalisu system nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay xass system même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nangu wuta laal ci système bi li tolni DDW Seigne Touba mom musta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bo bi fi nekkon taxna bimu ñëwé nangu wuta laal système bi jangewuti magewuti dunduti dundulewuti ci système bobu num def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lum don bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay xex pourtant yow ci système bobu nga nekkon loolu la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm lañ ko ci duggal ba sonu nak bind nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba sonu mu ni waye système bi dal baxul duma ci dugg ñu ne ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasallam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la Seigne Touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñu lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa trop waye kuma lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nénañ mom système bi mom waxuñ ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut waye damay nan ca ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek far ben yoon nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkante ni delu ci nañu suñu xel fi politique Sénégal tollu ba dispersé ñu serigne ak talibé bu serigne joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de évante ay xibar évante ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj lañu la waw yow li nga foko tek wallahi do meuna indi benn preuve benn foko jëlé évante rek té pourtant lolu alcorane daf ñu ko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alquran ko wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom neena na ngeen fexé ba baye inventer ay xibar inventer ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da baye won famim dem ci famim jamb té li ngay wax dara katch kessé ngeen balma dara du ci deug dara buñ la jappone ni la ana prof yi do am ben prof bo tek ci kaw loxoy legi nga dal di koy jël politiser ko ciowli ni kour té bu pënd bare deug reer ni rek la motax yalla tél nuko téré yalla néna waxuma la jema inventer ay prof jema inventer ay document waye dama ni wala takhfu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do chiche do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah do chiche do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après defal yoonu makka muy yoonu tol baxam mani jeelal makka def ko muy yoonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka mu yoonu tol baxam ba yow ma xiyam abou lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abou lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abou jahlin mustaxeyte warul kaaba gi way bagn fa baye deug leen fa yalla baye bagn fa baye deug leen fa yonte yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madina fuma nawara muy yoonu tol tele muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ sayyid alhaji malik ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol senegal baña dem madina fuma nawara te nek ci ndigal yoonu yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yoonu keur muhammad yoonu tol tele mi digli defo ci dara te buñ waxante deug da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tolni da ngay nek ci sa bir bureau tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fata dotu fasaña juk ko toklo ci barab da nga fa tok te dotu fasaña juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko setan de xolal sa bureau bobu rek kilim yoy rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone genné ko kep ni ngay mel te ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat dépôt bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk lu ñu sa jëf mandat dépôt bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa démé da nga xamné yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamné ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko setan bayiko togn sax mo geun manam bayiko def sax mo geun japp ko defu ci liñ jang ci sharia dama ni bayiko def ndax worliku bayiko def sax mo geun japp ko defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi beug rek satisfaire banexu ben way yow do satisfaire sa banexu bammel bi sa bammel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tudde fa nof lay sa bammel bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind te mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bula jaral signas dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq damu banexu kuñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alayhi sallahu bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ya'muru bil adli jangna aya bi legi dama bëgg justice dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhura ja demb mi lim def li samba defako gëna graw waye demb mom da andak yoro nga ni demba kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba andak yoro do nga tax andak yoro bo andu ton ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barap 24 heures wa demb mi and ak bacci nak mom lim wax jarna finir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système de constitution système de constitution ben goor no rengi ni représenter président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba may baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur bi ñew aké joyam bayam niko loy joy niko domi baykat bi la doon rawantel mu rawma ñune lañ ko andi nañ ko indi ñoo ndiko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël président bi comme moy lif procureur bi mu ni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah fele keuleur momit dat banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat depo waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis president bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re representer barab sangam ci raison jurbel may misal rek may misal gouverneur bi nga xamni mo la presenter ci raison jurbel ni waw am nga jurbel mom bari na ay paysan motax ma misale ko bari na ay baykat gouverneur bobu de ma domam dañ don rawante ma raw domam mu jël ma créel ma ay document sarsema yobuma ci pleukeleur man da deppam ñu sisema bayima mangi ni nak mune ha mune waw president niko na soxol sel demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël telephoneam wo gouverneur niko yak so dom diñ wax diw na ngeen and wuyu sima gouverneur bu president wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaka bi ki la mu ne ko waaw ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi legi ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jamburi parce que yena yor poire yena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folli na la muy ben benen bi ci def moy ci mil sa mbub gouverneur dal di wagu ci mi mbumi président de la république omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yadd bi yadd ay ca na dal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko omar joxe yar biko président bi joxe yar bi dafa corrosé le bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won domuma dooron allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron dum dal mo montal bi mun até dom ji simiku dom ji dal di simiku waji dal di jil yar bi door ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom ji dooron manam lim bobu bim ko doore juroom yar ci misal omar niko deet continuel door da door juroom yar rek dal di bayyi omar niko deet continuel door mun ko deet juroom yar la ma dooron fayuna juroom yar la ma dooron fayuna wa man ni bu ko sustu don doxé ni bu ko sustu don doxé manu te do am ci tawsu jamm do am ci tawsu waye sustu su kumba am nday ak kumba amul nday sustu su kumba am nday mané demal makka téméri milliards yon demal madina fu na wara jouni yon mané bofal ci kanamu seigne touba téméri milliards yon te djubo ba yowmal khiyam seigne touba néna tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayrul huda neena man seigne touba limay baña baña giñ dana giñ ma ngi giñ ci magu sa borom ni ku dugg ci bammel tu yobale wu fook njub dang ko reccu ku dugg ci bammel tu yobale wu fook njub dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defal senegal seigne modou waxtan wi jeexut yex nañu tambali ni yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama xnan buma amé ay 30000 rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxé do suma mëna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako ñu ko wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tom buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alquran ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence duñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla do nga tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo li ñi tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral Seigne Touba waye wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe li ma xam ci Seigne Touba yalla sédé nako wa yalla sédé nako farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh ahmed tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye Seigne Touba la faral nak lolu mang koy sédé lo adina bëpp ni Seigne Touba la faral waye par lo wuma de tahassub dedet ndem nak ci diine la par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni légui mu jeex ndem diine moma jëlalul par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lému jeex kon Seigne Modou ñu leen di wax jissakum la xeyr jissay di ndokkel diaspora bi yëpp goor jigen mak ndaw di delu di gërëm Serigne Daara yëpp di leen ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam ci rabbaka abi Musa laaje mayow ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën muné islam kenn képp ci gën ñu né ko kan la muné man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexé na ba musul ci julit ñi lori lamiñam lori loxom fexé na ba musul ci julit ñi serigne daara yi mang leen di ñaan ngeen benno boole seen bop ci taxaw alcorane dong tax yalla xamnay di buma leen manona sepp ci politique ni ñi seppé wéñu dé ci soow dama leen di sepp ci politique tek fé yalla xamnako buma yalla mayen kat na nga man leena sepp ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alcorane dama ca seen ay serigne daara nak du yépp du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne daara ñu ne laj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jexal li xew senegal am natula yalla nako yalla jexal ñogi gëreem bu baax di ndokkel suñu wolere suñu xarit soxna ñoro ciun kenn la ci wolere daara ji ak borom kërëm señ jey non lañu ndokkelé soxna awa njaay fofu ci amerique señ modou bey ñom buma le lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek ma ngi leen di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñi leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñi di ko wax señ ngagn bam tamit ngagn mbeng gamu gi wessu rek ñi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji di ko wax ji sakku ci gamu gi di ko wax ji sakku mu law khairu jasaahi ñepp rek ñi leen di sante di leen gëreem ñi makoy faral di waxe diaspora bi mom tant ji meunta wessu rek emission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye tiw rek ma ngi jema kër kër rek yalla ñu tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daara yi goor ñi daara yi jigen ñi xariya ndax jur gi makoy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana luddul bisub jang dal lék lék do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambatu naan wala li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yeen yeen bama leen seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu leen fi di yeen alcorane leen fi indi ne leen ji rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bima kay te desena doole ci baye leen makoy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne diñ wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazaa'i wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: amna ben leader politique bi ci waxone waxi ndium tay bari inna awala bayti wudia lin nas lil nasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin
1: ndir benum neeg bima jekk tek ci kaw suuf ndir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adamay lol day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lola moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu mam ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaar la ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écarasse manam écarasse ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekki waat mu yabal jibril alayhi salatu wassalam mu won sayidina ibrahim alayhi salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima alayhi salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sun borom daldi wote ak ci ndigalal sun borom borom neena ci ali ibrahim al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihin al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات مني كيف كوخمني يالا دوغلنا كونديسيون يي داجي سي ياو ومن فرد فينا الحج فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يي داجي سي ياو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو من واي نا رواتني يوم ميغا خامني ويري اج ماك ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna wax ko ci kanam muni bo ci yeggé ba ak mak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liku ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adine bax ndax terme yoy jigen goor ko dan wax jigen ci ba adine bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom gu goram yalna de goor gogu yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom gu goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni buma ko deg ngeen di aj makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ne sax xarisa man na jox kenn ku ne sax xarisa man na yengu li tax ku ne soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci acc ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu bof la ci seen biiri xol nabutu na ngeen ci dañ ba set ci wecc wala jidala lepp luy xéetu wérante lepp luy xéetu wérante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel am ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci acc ñu boole leen ab nek rikwaay waxtaan wa bu mu doon Samba Tong Demba Demba fal diw Samba fal diw buri won ak Demba Samba du fal muni bu mu fa jib de wala gidala fexel leen ba lolu bu mu fa jib muy ne ngeen taxe ba bu leen fa wax mukk waxtaanu mor xujja mo war ibra digel lo mor xujja da war ibra digel lo ndax bu lu wona ibra digel lo mor xujja du falu muni bu mu fa jip wala jidala kon aju len ket nek len ci ak kan kan yene nga ci politique ba legi yen nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusuqa bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war demba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusuqa yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mu ni ya bon wala fusuqa degg na mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam guéné manam subam guéné moy dakk tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud li wax ci mom man len nak du batine du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na wali wu senegal te wali wu senegal ku len liggey yalla teral wali wu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lolou la yalla dogal wali wu senegal yi liñ dac ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn wali bu ko ma jadd massa dac ci kaw suuf fofu do ngula ko tegon du wilaya du batine du tous dama gis ni wali wu senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weer buñ meuna lamb dac xol gis mané nak waliw senegal kuko liggeel yalla téral la lolou mënta ñak yalla xamnako bu mu ci waliw senegal yi bu mu ci waliw senegal yi la ko ci sonnal fexé bu bëtam wéx wallahi sabdutu xonk waliw yi yow senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba bëtu waliw kenn ci ñom nga wéxal bëtam fekk bëtam da xonkon yow sabdutu xonk li dess ci sa dundu gi fofa la suko ndiku woni len subam gune moy dakk tayam ba kéro muy faatu subam gune moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay yalla tax ma diko wax Macky Sall subam gune moy dakk tayam mu yow mi dem ba makka amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di woru diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokku leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji be ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu baax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuqa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay say la lolu jëfi say say la wala fusuqa wala gidala fil ajj man farada fa inna al hajj mun fala rafas wala fusuq kon ak makka bu condition yi revenir ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tegal moy ba ci jëk lepp luy xéet rafas na nga ci dañ ba sék wéti moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak kamuy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nang ko fexé denc tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba denc ci rafas denc fusuux denc jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamuhu allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xam nako bindal nalako dencal nalako lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne motax mu ni wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu allah lu ngeen def ci lu bax ci aji dimbele sen morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jënd baamu jëndal ko bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jënd baañu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jënd baañu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamnako te moy partager at-tahawun ala al-birri wa taqwa lo fa man bula yalla dinki wursak niko alaaji jili mbay daan defé bula yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katam ndax ñom biyof rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronnabi sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam da na tiyé ab jamam ni ci ay wagam tan ya fulan muni labbay ka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron na yeb nga ko seti woko moone bo ñewon fekk ma fa de boko seti won melna ni man nga seti ya fulan labbek ya rabbi muni wa yow man bis sangam dama xifo muy bëgga de te nanguma ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow noy xife muni ah diw sangam lu xamane mu la mu amna bis reeru na mu ni ta xamane mako mo ne day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom neena matasawwadu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji nak na ngeen yobulu muni waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla ni dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul ndariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra zadi taqwa mu jéxala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi nga mo ni tay ngeen ma ragal yalla intellectuel la waxal neena yeen intellectuel li te ngeen ma ragal wa taqul ya ulil albab ragal len mi yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma wa taqul ya ulil albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci Sénégal ngir gisé ba def lu yalla téré ngir mëna dundal kenn ku ne mëna banéxu ci sa morom amulen posé bobu ci Sénégal ñu lañ xaar ba ajj rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante farandi yalla ni tégen ma ragal wa taqul ya ulul albab yeen intellectuel ragal leen ma yeen borom wërseuk yi man lolu ragal leen ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dëkk taw ak mom 1 mois yo xamni yaak mom dong nga ni ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akamalina gis wa taqun ya ulil albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xalam moy ki xalam di nacc moy ki xalam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom den ci len ko ba ñew den ci len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabaarak wa ta'ala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meuna adji rek baxna at mi yep rek ku ci meuna adji rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda musul hijja ñetti weer yoy moy jamono adj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñu na ci tambali bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi leguni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen biñu wax hajara mudi ak ñaarelam fekk fa jigen biñu wax sarata mu arikhuna yi te moy ñi nekk li histoire ñu li sarata wone ak firange ibrahim ali salatu wassalam dal di def ay pexe ngir wut ben appartement bo xamne fa la bëggal loosé ñaarelam bobu daldi and ak ñaaral bi ngir wutaliko losman bañu démé ba bëreb boy bi nga xani fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima kom génné nako ci kër gi diko wutal losman japp na ni losman bu liks la koy wutal waye xam nga ban losman la ko wutul moy da ko yob ba ci ndand foy foy mu bayiko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi niko togal ci losman bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yi musoob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jema tribunal dañ lay porte plainte direct bi ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci waat dedet waye nak jigen joji dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waaw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndan da fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal desna ma ak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñi mel non xuma kañ lay amati jigen ñi mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muniko demal te baye ma ak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahima dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talib 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula ñu xeyni jamet ci kawam ñu xeyni jamet ci kawam mbaay yeene ngi jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beeyi awa xale lu goor bi tokum doon mu ni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi mu fi bayyi won ismaila ngi non ñu jox ibrahima rer mu rer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew di quoi man de ñew na ñu dalé na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu done jigeni legge der yo ko lay def waaw aban abandoné ma fukki at ak yar delu ci amo len lomay indil sori ci lul sa dom ji nenañ na ko ray waye mom lu wax mom saharata mom hajara dañi ah lol loma ci tagu ganara ki nenam borom ganaray borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax saharata ki hajara hajara mo bax lol dama jara tag ginaara ki man yak don mak don bi yanu bolé yilif bi ah wo dom dom ñew wa dom ma le bu ma fi joge parental nga xammi woma sax bima ñewé xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum don bay muni amna ndigalal ray la muñu ko exécuter sun digal ding ma fekk man bokku ci way muñ yi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dinañ ma ci boole ding ma fekk ma bokku ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex
2: keur ibrahima
1: lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bereb bi nga xamni fi nga bayiwon sa soxna si di hajar wais yarfa ibrahim al qawaid min al bayt wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni ismaila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak dom ji wax ismail ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu daal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom yalla nangu ñu nangul suñu jëf ci bax ji ñu jëf ngir jëm yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi xamene kaaba gi noppi na nak ba ibrahim ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom ni ko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko ñiko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la ne ibrahim alayhi salam ñu sun borom li bayna war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna dom na fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess ye wotel rek wa'assin fil nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq man sura al hajj wa'assin fil nas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak ci muni boko wote am ni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gënaaw Australie ca gënaaw Amérique di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bofa mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka ya rabbi ba ibrahim wote ya ayuha nas hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ deg nañ wote ba bani labbayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen digal bay deg nañ wote ba bani labbayka ya rabbi baba waxuma la ay rolañ waye man niuy lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xani ñewoguñ ci seen xoromu nday deg nañ wote ba buyu deg nañ wote ba buyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahim alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makam wuy ji wote so demé sun borom dana nangou sok aj dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bim wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonent yi non la maye iblis bi len fatani mo yonentou shaytan yi iblis mo yonentou shaytan yi as-saytanul jinn wal ins nak saytane ñaar da am saytane nit ak saytane jinne wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha saytanul ins wal jinn nan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi saytan hukama khal iblis dal di wote gaayam yep wuyu ko momit ni diko wuy ci sen biir nday ni diko wuy ci sen digal bay mom iblis ba ibrahim wote ba nopi munuko abal ma no wote ma yow ño bokk mbir yi ah moy ñu la di wote motax iblis ba mu wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangou sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falo di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw diw joxon diw diw fal diw
0: waaw Ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fassasse

sun borom ibrahim alayhi salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni xamane farada fin muni mom borom tabarak wa taala faman farada fi hin al hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fi al hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wenn yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wenn yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamne man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane aj ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngani man dal duma ji min lutax ngani man dal jakkay seigne diou doyna ma jumaay seigne diou doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñu borom ko xamni condition yi aj dajje dajje dajewul ci mom ndax dohfu dohfu moy neew doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu baxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yef kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition am dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënu tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tiya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may seigne diou doyna ma ba nga dajé ak seigne diou xam bo dajé ak seigne diou xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qanin an ya'limin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran cité na ak makka mu nek farata yonent bi yalla yoni ali salatu salam bi mu ñewé wotu ibrahim ali salatu salam kenn ko ni xam na ni état continuité la mission continuité la motax bi mu diké momit ali salatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahim jaar naka jekk yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moye yam am ci jamono boba ak moye yim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ay nit ñi ma ngi wax la sama ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bi mu fi jitu won loolu la diglé won loolu lay diglé ndax ma ngi mom ño bok même constitution
té man ibrahim alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam man mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ak wo nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té wo nit ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuha an-nas qad faradala alaykum al-hajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firi ko nu gëna jégé nopi doom adama yi e yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñu wax muni ibra fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale ñu wax muni continue nako bourse bi day continue duma ko dagg mu ya ayyuha an-nas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial munia muni fa hajjo dama koy continuer ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xani mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie na ma dama koy continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeureum na ci nit ñi Cheikh Salim Mbake da ma sox lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeureum ne taf ñu ci barkeem Cheikh Salim Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg gennaw ñaanuk Seigne Touba ga moy man ma degg ci sa nopp cheikh salih ni kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako degg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li seigne touba ni ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salih neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom señ wax jojo kawé ko mo ndax nit ñi sétlu nañ ko wala diit wax jojo reuy yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni mo ne bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou señ touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadalada biko cheikh salih di wax xamone na ni señ touba wax na li kon nañ set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musu ko deg ken la xawla wa mbir mu reere yalla xamnako lu reere la yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé radiyallahu ta'ala anhu yermane njojé ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yen aj amna président buma fi jitu won kera ba muy def protestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama protestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax mohammed sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala ka nga fa wotu di doora ka mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew afrique yi bakagn da fuñu tollu kat biñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def niek
réew mi nangam ak ressource yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressource buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante suba ngol lan ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla joxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu dal di continuer nono arab dañuy fere di wax naan te lolu moy li wir moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development wu rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey development wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew Afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installé lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéxa xulu rek lañu nek ak wérante ak dagassante noy liggéeyé réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nek taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatun illa allah la fasadat ala alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn ben autorité rek mo mëna am mbir dox ben autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nango set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër ga lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mo fofa la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadalla wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama beggone ngeen delo ma kaddu gi ndax bat di suko bok mané ko alquran ko wax de alquran neena bat ken duko bok alquran ko wax bat ken duko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte-parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di waxi bopam mu ñu ko deet bat ken duko bok de bat ken duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma djumul safinatul aman ak sen cho yoy fi amone ñun leen bat ken duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walaw kana fi ima alatun illa allah la fasadata yalla neena tabarak wa taala bat bi buñ ko bokke lepp yakku bat buñ ko bokke lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ko ni di jaay sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man nima mel ci Touba manam nima bëgge Touba lool lu yalla def ci sama xol rek la xamulumu waye fimni bu may deglu xibar bañ ni Touba sama fi du ang sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turi rek sa boko tuddé sama fité nga ci sama digg bop yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm
buma sañon Touba tok nopp bu yàlla bind dara du ca tok bàyyi ko Touba lul ni yow jàmm dong nga ciy dégg gis ko ci ndax baat bi loolu lay firi baat bi loolu lay firi mooy ku fa nekk da ngaa war a ne ci jàmm Touba mooy jàmm mooy texe mooy mucc mooy vie bu porop moom Touba motax ku fa ne di defu safaan doga netti li de mala ko wax Touba won kenn du fi bindu safaan bi jawale ko da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi mala ko wax Touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobul baqi gi yow doga netti bu fekke ni dekk ko fi fitna jo yanum pour indi ko Touba yalla da ko yobati keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ lay yobbu legi baq la fa ñew ñibisi ñun di lek suñu ciyam bu fekke da nga dekk ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga ak ci yalla wolbati ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lol la yalla def lol dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanuk señ Touba yalla ko ko nangul lolu mom dogal suñu borom la bu mu nopi moko demon di toji ka ba gayam do yegg de do yegg yak ko demon sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fa rabbuki bi asabil fil an lam yal kay bu fi tadlil wa arsal alim tara ababil tarmi bi jaar ci min sijil fa jalum kasim makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afrique rek la gis ku ci wutu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feele indi keneen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan sulal ta dem continuer bul tardé continuer Ibrahim Ali sallallahu alayhi wasallam bi mu demé yonki Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëw non la def ya ayyuhan nas qad faradla alaykum alhajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waw lutax muni bunyal islam ala qamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man ista'ilahi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rewmi juromi sart moko teunk mune article ba ca jeuk moy julli jurom moy sédéne yalla rek ay yalla yonnou sallallahu alayhi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédéne yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxna mako dama ko firé non rek nguur dama ko firé non wa yonent lim yor du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé fal na ma man muhammad sallallahu alaihi wasallam lol day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy wa iqamis salati citoyen bu ne def liko war iqami salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juro mu liko joxe wayta isaka citoyen bu ne su deme nak ba yegni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yegu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xam de xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forasé wané nako
hôpital yi wane na ko mu ne ko waaw góor lii mooy citoyen citoyen pire et dire nii lay mel waa tu sakkaata ngoog witaay sakkaata ngoog witaay sakkaat citoyen cim réew bu poosam diisee waa réew ma dañoo war a yëg ni kii milliardaire la ci partaase ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif a peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif dañuy ñëmé xif séré sentir lool peuple buñ da ko wara ñëmé séré sentir fekké développement rek ngeen bëgg wajjul bayta manista saado ga ñew na day na bu ngeen deme nak ba yeg ni development amna nak ay ca nak ngeen meuna def permanent nak legi wajjul bayta manista ilayhi sabila bokk ngeen balma ci misal mom ngeen ngeen balma bokk na ci manista ta amoy al quwwa al quwwa yowmi aji makka bokk na ci manista ta al quwwa tatan wergi yaram am nga wergi yaram am nga kat lu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem mak ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul nak sabakan dana fa dess ci yoni ni te ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la buñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagenu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yëg nga ci sa bop wiru yaram go xani man nga dox ba makka sharia ne na doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan andak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolo meuna galam ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sari anina demal nga aji nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka te condition yi rewé ni rut wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titeur lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titeur lañ ko def ta aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisee wuñ ko non day gis ko xani mom bu añé du rër bu rëré du ndekki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

ñu jël hadith yonent ba alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam da wax ni ansur aqaka zaliman aw masluma ñen balma sallallahu alayhi wasallam dañi saw farando waxtu wo xamene ni yalla da dogal mu togn mbañu togn ko ñaar yeb bu ci mëna am dimbele ko nang ko dimbele saw farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne bi mba dañ ko togn yonent neena bu ko setan dimbele ko ansur aqaka zaliman aw masluma xam nga bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam defon lol rek genn ci waxon lol rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bu nopi da ko leral ndax ñam ko don wax bayyi wiñ ko mu dem dañ ko laaj xalo ya rasulullah قالوا يا رسول الله هاسا انصره مسلوما وفكيف ننصر ظالما هاسا ننصره مسلوما فكيف ننصر ظالما ابلاج لا ياو كي يالا يوني ني ندي سن موك بون كو توني موم خامن ني نكاي ديمبلي موم بون كو توني لول موم خامن نكو لين خاموت كاي موي بو فكيه مو توني موم ني نكاي ديمبلي lolu ñu xamagul bu xamal nuko bok yow ko yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam suñ mbokk bu toñé ñu koy dimbalé mom xam nañ ko mom danañ taxaw bam jotat akam waye nak légui bu féké mom mo toñ nak koku mom nokoy dimbalé khala ali sallallahu alaihi wasallam taqusu fawqa yadayhi yalla sallallahu alaihi wasallam xam nga nu ngeen def da ngeen di téyé loxam yëlepp ko niko saway ya toñ nak ya toñ kat bal toñ ba xud légui nañ and ñu dem tuubali la waji bal la fi jeex ya toñ de ya toñ yow da nga tuumal nit kon xam nga ya toñ koko yobula ci kanamu yoon say bokk nañ lañ la wara dimbalé moy nañ and ak yow dem ci ka nga toñ niko wax deug yalla dama djum balma sun waji da djum rek bal ko rek yewen nga baña am reuyuk ni balma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbalé ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñong ci sa kanam ñong ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yon doto len gis luko jar yonent neena dimbalel sa mbokk bu toñe ak buñ ko toñe ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñ mbokk buñu toñ waye suñ mbokk mu toñ nak mom ñu koy dimbalé xamaguñ ko mu ne da ngeen di japp ci loxom and ak mom dem ci kam toñ niko diwala toñ bal ko mu ne bal nako wax di jeex bu xewle nga dem bo xewle mu ñew wax di jeex waye lu ngeen di wax ba dem police ga ñew digeenté ba yaquna kañ lay jax yalla xam moy lima dalon sama digeunte ak sama mbokki dekkendo yi baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas ak man ba juddo ba tay ben yon la massa yobbu nit police té da duma sa donga té dama ko art ba son mu duma ko ben yon bobu la massa am man samay donga ñoy sama karaw bakkal motax ñi bën ma toñé mani duma leen yobbu ci kanam yoon ndax bu ëlëgé man na indi ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddo fa waaw la fay juddo fa lool nak dogalub yalla la yow da ngay xamni jamm la taxone juk diiso la taxone juk lu baax la taxone juk dogalub yalla far na ñew dogal yalla na ab julit da koy nangu waye li bon moy togn ba nuppi nangu woni ya togn wala mom baaxul kon parlo amul njariñ mani kon nak parlo dana nek ci digeunte iliman ak imamunam naka non dana nek ci digeunte serigne ak dongam dana nek digeunte leader ak militant mom parlo waye dana nek digeunte sax nit ku wex ak nit ku ñuul mom parlo bo gisee yalla haramal ko yalla tere ko moy lolu yow der bu ñuul bek der bu wex bi kenn leen bind nga ni kiye gën ke ndax der bi nga ni sukkandiku wuñ ko ci ab der di maangi fatlikou jamono yi may

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين delu sunu wenen yon sen emission bi ñi tuddé min khabil abidin ila al janna te sen wax sen khalid mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu yété ci senegal ndokal len ñaanal len sakku ci yeen ñaan akhna di len jéggulu miraran suma miraran suma miraran ndax xam ngeen ni koor ga batay émission bi amul wala ñay nak day wax ni yok ciéré yok ñeex ni ko wala dara lu ñak jot rek ité yu tégalo yu taxaw nga xamni ité gi nopi rek amna jenen yu taxaw yo xamni irsala lolu moko sabab té yu ci bari di dajé bis bi nga xamni té la émission bi di am muy bisu dimanche ñong lim koy jéggul bu baax di len ndokel jot nañu réaction yépp wayé loolu dong moko sabab du leneen lulul rek ñak jot loolu nak ñi wax suñu borom rek niko alhamdulillahi allasi bi ni'matihi tatimmu salihat mbokk mi leen nekkal ci technique bi moy serigne moudou mbay cham yobba wa nasara ñu ndokkel ko momit ñaanal ko sakku ci mom ñaan té diko ñaan mu jéggal mu rek taxam ni ñu mako waxé légui wala fu jaay néna ku yokku ci ray yokku ñeex ñu melni xam ngeen ni émission bi li ngeen baaxo and ak mom moy émission la bo xamni day faral di top waaxi ay moy actualité wala nga ni xew xew yi jamono bi ñu tollu ñi ngi toll ci jamono yi ñi tuddé ak makka mu nek ben ponk ci ponk l'islam juroomelu ponk ci ponk l'islam ak makka di farata ni gulli nek farata ni koor nek farata ni tuddu baati sédé yi nek farata non la ak makka nekke farata waye manistata ilayhi sabila kiko man te ben yon rek lañ ko ko sant mbolam tabaraku taala fu bind adina bi bind jamono dal dikoy def fukki wer ak ñaar fukki wer ak ñaar 12 mois waxna ko ci alquran sax neena inna iddat ash-shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinul qayyima min yalla binu binde adina bi samaani juroom yar ak suufi juroom yar min yalla dañu decide def atmi muy fukki wer ak yar kérok buma bindé asaman ak suuf ak tay ak mi musta wessu fukki wer ak yar musuko upp musuko manki fa sun borom tabarak wa taala rabbi situ jalla sun borom amul wer amul at amul bis fa sun borom tabarak wa taala way ko min dom adama dañu wara bindu ci kaw suuf té wara isaab suñu dund mootal ñu ay wër yo xamni ci lañuy xamé suñu jaamu yalla mu daldi bind adina bi def ko fukki wër ak yar mu ni ci fukki wër ak yar yi amna ci yeenti wër yo xamni nak wër la yo xamni dañ ko wor mal ba julit bëggum yalla sax waru ca xex wuri ci xulo gil bëggum yalla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenul rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakk te mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dik aj ak makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa ben ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu mel li makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangami yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëk tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata walla bok lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxone waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ngir benum neeg bima jëkka tek ci kaw suuf ngir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama suñu borom rek duko lu jitu suñu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaar la ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon buñu wax tufan bimu ñewé écarasse manam écarasser ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekk waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkol jibril wud daldi wud redd ko akum lafam won ko ibrahim ali salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibrahim al hajj ashurun ma'lumat فمن فرد فيهن العج فلا رفث ولا فسوخ ولا جدال في العج وما تفعل من خير يعلمه الله وتصور فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات mu ni kep ko xamni yalla dogal na condition yi dajé ci yow man farada fi innal hajja fala rafasa wala fusuha wala jidala fil hajj ku yalla dogal condition yi dajé ci yow ba nga wara dem naka jek lu naccio diku mom lu naccio diku yalla bañ nako mu ni waye nak rawati ni yow mi nga xamni wéré ak mak yi nga xamni luñu xam la ci moy la tambalé ci wéru sawal xeyna wax ko ci kanam mune bo ci yeggé ba ak
makka war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adine bax ndax terme yoy jigen goor ko dan wax jigen ci ba adine bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom gooram yalna de goor gogu yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni buma ko deg ngeen di ak makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ne sax xarisé man na jox kenn ku ne sax xarisé man na yengu li tax ku ne soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba set ci wecc wala gidala lepp luy xéetu werante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neeg bu ngeen dal yeena bokku neeg waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neeg rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba fal diw samba fal diw buru won ak demba samba du fal muni bum fa jibde wala gidala fexelen ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexeba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo wor ibra degen lo mor xudja da wor ibra degen lo ndax buru won ak ibra degen lo mor xudja du fal muni bum fa jib wala gidala kon aju len ket nek len ci ak kan yene nga ci politique balegi yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lolo na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusuxa yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mu ni ya bon wala fusuxa de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gine moy dakk tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxagut lim wax ci mom man len nak du batin du dara du wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na wali wu senegal te wali wu senegal ku len liggey yalla teral la wali wu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal wali wu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn wali bu ko maja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni wali wi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak wali wi senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou meunta ñak yalla xamnako bu mu ci wali wi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sabul dutu xonk wali wi yeewo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonk li dess ci sa dundu gi fofa la su ko ndiku woni len subam gune moy dakk tayam ba kéro muy faatu subam gune moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko wax Macky Sall subham bi ni moy dakata yam mu yow mi dem ba makka amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di woru diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokku leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay say la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada fa inal hajj mun fala rafas wala fusuq kon ak makka bu condition yi reveniré ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéet rafas na nga ci dañ ba sék wéti moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu num ko fexé deñ ci tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba deñ ci rafas deñ ci fusux deñ ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal na la ko dencal na la ko lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax muni wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci ajgi dimbele se morom mo tane way da ngeen and ba yag la gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal si di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal si ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek gi waye makka mom ha lo lek ya ko jindi ba ñu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jindi ba ñu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis na ko xamna ko te moy partager at-tahawun 'ala al-birr wa taqwa lo fa man bu la yalla dinki wursak niko alaaji jili mbay daan defé bu la yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katan ndax ñom biyof rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronnabi sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yawmal khiyam dana tiyé ab jaamum ni ci ay wagam han ya fulan muni labbayk ya rabbi muni wa yaw man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré mune xana xamoko ñi wax mor xujja mune akay mune febaron na yeg nga ko seti woko mune bo ñewon fekk ma fa de boko seti won melna ni man nga seti ya fulan labbayk ya rabbi mune wa yow man bis sangam dama xifa bu bëgga dé te nanguma ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow noy xife mune ah diw sangam lu xamane mune am na bis reeru na mune ta xamane nga ko moone day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci ajgi moy
ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom neena mata sabodo fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka na ngeen yobulu muni waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dundun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra sadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga xamni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len mi yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma وتقوني يا أولي الألباب يو انتلكتيال بو غور بي اك انتلكتيال بو جيين بي خام نغي ني امولن بن بوسيبيليتي في سي سنغال غير غيسه با ديف لو يالا تيري غير مانا دوندال كين كوني مانا بانيهو سي سا موروم امولن بوسي بوسي بوبو سي سنغال ني نين خار با اج ريك كوم نين يالا دينك ني ورسك ني جوخانتي فرانديو yalla ni tegen ma ragal wa taqun ya ulul albab yen intellectuel yi ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nga ni ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akamalena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xalam moy ki xalam di nacc moy ki xalam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajale ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusuh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokku len ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ni di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew denc len ko ba ñew waxo na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabaarak wa ta'ala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aji rek baxna at mi yep rek ku ci meena aji rek baxna waye dedet dako woutal jamono bo xamni jamono bobu lako jaglen ni tambale sawal sul qihda musul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambali bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabaxat kaaba nga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arab ci seen bop dañuy faral bi leebu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñi wax hajara mudi ak ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi netti histoire ñu ni
sarata wone ak firange ibrahima ali salatu wassalam daldi def ay pexe ngir wut ben appartement bo xamne fa la bëgg loosé ñaarel ak bobu daldi and ak ñaarel bi ngir wutaliko loosman bañu démé ba bëreb boy bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yobba ci ndand fay fay mu bayiko fa dem ci ndand fay fay la ko bayyi niko togal ci logement bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bi ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibisi wa dedet waye nak jigeen jojje dafa nekkon jigeen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndigam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal dess na mak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub kat katam dem bako fa panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula ñu xeyni jamet ci kawam ñu xeyni jamet ci kawam mbaye ni ngi jamm ñu alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won na parental bi mu fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu jox ibrahim rer mu rer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew diko man de ñew na indale na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu len jigeni legge der yo ko lay def waw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil serite lu sa dom gi nenañ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dani ah lol lo ma ci taggu ganara ki nenam borom ganaray borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mak don bi yanu bole yilif di ah wo dom ñew wa dom man le bima fi joge parental nga xammi woma sax bima ñewet xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigalal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bokku ci way muñ ñi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dinañ ma ci boole ding ma fekk ma bokku ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non
non, kër Ibrahima neex kër Ibrahima neex waaw kër Ibrahima neex doom dégg na ndigal yaay dégg ndigal ndaw kër gu neex ndaw kër gu neex doom daa dégg ndigal yaay dégg ndigal ndaw kër gu neex kër Ibrahima lolu taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni Ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak suñu borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wa is yarfa Ibrahima alqawaid min albayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suñu borom ni Ismaila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax Ismaïl ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal di ni suñu borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suñu borom yalla nangu ñu nangul suñu jëf ci bax di ñu jëf ngir jëm yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al al al ngeen bal ma yow yaay al halim bi nga xamanteni kaaba gi noppi na nak ba Ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom ni ko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bëpp neele nañu ñëw di acc ci neeg bi wotel ma adina neele nañu ñëw di acc ci neeg bi Ibrahima alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la de Ibrahim alayhi salam ñu sun borom li beena war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jotli bi mom ci man la dess ya wotel rek wa asin fi nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga sura al hajj wa asin fi nas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak si muni boko wote amni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amérique di doñ doñi di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi Ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager am na ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba Ibrahim wote ya ayuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ degg nañ wote ba wuyu la bayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biiri nday jamono bobu juddo guñ degg nañ wote ba bani la bayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay degg nañ wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi baba waxuma la ay rolañ waye man niu lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xani ñewoguñ ci seen xoroma nday degg nañ wote ba buyu degg nañ wote ba buyu labbayka ya rabbi mag ñi dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote Ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mu wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj
dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonent yi non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis mo yonentou shaytani as-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ko labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis dal di woté ah gaayam yépp wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahima woté ba nopi munu ko abal ma ma woté ma yow ño bokk mbir yi wa moy ñu la di woté motax iblis ba mu woté képp ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fasani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw waaw ibrahima alayhis salam dal di wote ndigalal yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fassasse

sun borom ibrahim alayhi salatu wassalam ay ci wotel wa asin fi nas bil ajd ya'tuka rijalan wa la kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq suratul ajd sun borom ni xamane farada fin muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hin al hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fi al hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata' ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wenn yoon man istata' ilayhi sabila ku ko man def ko wenn yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamni man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala sa ñak ñu duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane aj ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma aji ñin lutax ngani man dal jakkay señ diiw doyna ma jumaay señ diiw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon ni yow suñ borom ko xamni condition yi aj dajé wul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajé na ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji aha kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu bu baxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yef kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tiyabay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diiw doyna ma ba nga dajé ak señ diiw xam bo dajé ak señ diiw xam yalla ni ku dëgër bop ku lank roman kafara fa inna la khannun anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qannin an ya'limin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yonent bi yalla yoni ali salatu wasalam bi mu ñewé wotu ibrahim ali salatu wasalam kenn ko ni xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali salatu wasalam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahim jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyam am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronata sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ay nit ñi ma ngi wax la samaam ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bimu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bimu fi jitu won lool la digli won lool lay digle ndax ma ngi mom ño bok même constitution
té man Ibrahima alayhi salam duma falsifier constitution bi man Muhammad sallallahu alayhi wasallam man mom ño bok même constitution constitution bi digal Ibrahima niko aja adjal ta ak won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té won nit ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad faradala alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firi ko nu gëna jégué nopi doom adama yi e yeen peuple du sénégal yeen peuple du sénégal ya muni ibrahim fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale muna muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya yu annas yeen peuple du sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial munia muni fa hajjo dama koy continuer ya ayuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xani mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie na ma dama koy continuer continuer len ko duma ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeur mëna ci nit ñi Cheikh Salim Mbake da ma sox lu am solo yal nako yalla doli ñeegal yeur mëna taf ñu ci barkem Cheikh Salim Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg ginaaw ñaanuk Seigne Touba ga moy man ma degg ci sa nopp Cheikh Salim ni kudul yalla mi bindi jam ñi ëppoma yeur mëna ci ñom lolu mako degg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ñi ëppoma yeur wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li Seigne Touba ni ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara Cheikh Salih neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom Seigne wax jojo kawé xuma ndax nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni moone bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yereme jam ni bi cheikh salih di wax lolou seigne touba ngi fi ak nim yereme jam ni ba yegg ci nan ya manikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadal da biko cheikh salih di wax xamone ni seigne touba wax na li kon nagn set yerma ni cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken la xawla wa ni mu reere yalla xamnako lu reere la yalla ñu yalla tabal ci yermaneen jojje yalla ñu yalla tabal ci yermaneen jojje radiyallahu ta'ala anhu yermaneen jojje ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa hajju yeen sama peuple yeen sama wa rew yeen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yeen ak amna président bu ma fi jitu won kera ba muy def protestement waxon nako ñepp di deg ma ngoy waxat manit ci sama protestement ma ngoy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax Muhammad sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew Afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala ka nga fa wotu di doora ka mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew Afrique yi bakagn da fuñu toll kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def ñeek
réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi amna ko buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante suba ngol nan ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi lañ fi jitu won don ko doxal ñu dal di continuer nono arab yi dañuy faral di wax naan te lolu moy li wër moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal

तीन बाल मेरे। मंत्र भीतर नोटे यू समय जुलू अमूल डेपास बुलाई डेपास डोंग तो कहता कल दिखली जंत मुझे रंग बहुत कुछ अब तक मिल गए बीएमआर गए बीएमआर मुझे रंग गने कुछ पार्टी पॉलिटिक न्याक केस मुरियो मजहला nilay yobul sa yaay makka ba sa bay xam nga ala ci sa bay demé makka degonu de yalla xam nako caisse noire rew mi la ñëk rek tibbi ci jox la nga aji makka señtuwa misal nako neena bari na gaño xam ni seen yoonu makka mu na mëni tuuf ni ndax awami dem makka bagant nañ palé bataay li jënti ay billet bagant nañ palé bataay pour li jënti billet señtuwa neena gogo aj ouf dan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak makka mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war ak makka bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan makka la jëm fo jëm do fay sa bor yi la gis directeuru société ben dc maye ay billet makka ci employé mi kenn fayé ko wul kenn musu ko gis yalla xam nako waaw yaangi maye ay billet makale te sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye ay billet mak kenn musu ko gis yaangi maye ay billet sa employé kenn fayé ko amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari waaw tay maye ay billet mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari billet makka yi nga maye ak senegal ak billet makka yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci dess top la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do woré mëna dama bëgg dem penku rek bude penku do nga bëgg dem kay jëru genn Sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fass yene aji makka lool moy départ bi waye yene ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci haajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndand fay ni ko fi moy sa appartement génné ko kër aawa ba jele ko kar awu yobbu ko ci ndan foy ngouma la jël sa ñaarel yobbu ndan foy waye ko jëlone sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa marwa ci farata aji la bok momit daw safa marwa daw safa marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexe ba taxaw arafa ñent yi moy farata aj taxaw arafa na nga fexe ba bo xeye bala gantu so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawo fa ara faraw na la dewe nit yi rek aj makk mom perte nga ko dewe nit yi dewe nit yi wax sallallahu alayhi wasallam ne non al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak mara wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé mëno tour dalat bam jang ken mëna tuko jang li wala di wax jang ci fini dewe net rek nga acci wat dong kay acci wat rek arafa wata ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponku ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yox ni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc fawu ñu jaar medina buñ jaaré al medina seen mixa moy fiñu arme fiñu xani fa lañuy armalé moy fiñu wax juhfa bëgg buñ wax juhfa fofu lañuy armalé ñom ki sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki sam ak misra ak ahlul maghrib ñom juhfa moy seen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëreb bu ñu tuddé sulayfa sulayfa loolu la bëgg wax bu fekke ni yalla da dowal té mo gëna bari légui boy aji makka te bayiko ci soow bu fi faaw nga jaar medina wa senegal medina jaar motax sil hulayfa fofu lañuy defé sen nexa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bu dañuy melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé saatul irq moy sen birabu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sil hulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sil hulayfa fofu moy sa birbu miqa fofu ngay armalé ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo sel mele rek man nga dal di armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakkay na fi la doga armal manam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepi door ci duggu muy julli ñaar rakkay na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepi dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu soso ak ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna ni ñi defé ca ngaayel farata rek man ca ngaayel farata rek man nga ca ngaayel sunna lolu dal di armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak bamu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kero ngay duggu makka wax ngi len nga forcer ci sa bop bay wax bay xexet dedet waxu sete ak bakkan rek
dang ko xété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal bu nuppi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñetti xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insisté nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lol lepp mo limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu' bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour dérèt du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi né moy bo nopé do ray gatt bu féké ni amulo ñëgu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo nopé di nga ray am adyu naka no nit khiran ku ko def bo nopé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba nopi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiku dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journaliste yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala sa yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj ñu jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo noppé di nga lay am gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lu té di nga lay gatt mom khiran moy ki boole ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni pasna yéné umrah ak aj pasna yéné umrah ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal di ci génn yow légi nak yow mi nga xamni ray am ak yu dala wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci bir ajgi da ngay wor ñetti fan te fekk ya ngi ci ajgi ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yenen juroom ñaari fan doli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté atay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna lañ ko ci niki luy loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko te dara do ci am bakkar waye nak bu wesso yoyu cëñ sax may ni la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolou nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xam daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko batay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xasse armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënu lo wor
leel juroom benn miskin ba tey dana ko jang mba nga ray ab gàttri yooyu yépp dana ko jang man na koo jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la àtte bi dooga ñëw ñu ne ko nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa rawen benn hayawaan bu boobaay àtte bi mooy nga fay ayawaan bu mel ni bi nga rey ci ayawaani kër yi ni ki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa rey kiwal da ngaa gis kiwal nga rey ko kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay rey bay saraxe ko yu mel noonu yooyu ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndog ment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndog ment yi sax duñ gisante ak ñoom far gisante ñoom far kon yooyu bokk na ci farte yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xëse armal mayatuñ la dara lu wër sëb kër loo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet woddoo benn lëkkaayoo bi bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu ñu ñaw maa muski la fiixi amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ki montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala yëpp teral nañ ko ko yëpp teral nañ ko ko moom daal day mel ni néew rek boo aji màkk daal da ngay mel ni néew ci gàttal bu aji màkk da ngay mel ni néew ci gàttal waaw da ngay mel ni néew lépp lu ñu ñëw daal da ngay fexe ba teqaliko ak moom bëgg nañu bu fekkee ni aksi nga màkk ba dugg makkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may na man nga ko wala mbooloo mi maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tuddee baabu say ba foofu ngay dugg ci biir jàkka ji dal di wuti xajarul aswad dal di koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase sima ak feer moom lañuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu woon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi doo nga ñooyam ñu wër suñu tabax yi waaye gis nga ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw daj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ Touba ni la taf'aloo xayran bi xayri ismi ndax fal ism sartun bi xabooli sahn bu leen def dara te amuleen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga buru woon ak ndigal doj woowee ngay fekk foofu di ko fóon bàyyi nga doj wu ni mel fii mbaawu ko ëpp waaye ndigal moo tax boo duggee ci jàkka ji nga daal di fóon al ajrul aswa am na benn bis sayidina omar radiallahu anhu ànd ak sayidina abi karam allahu ca ñuy aji màkka bi ñu aji ñoom ñaar bi ñu accès ci doj bi nag ba war a fóon al ajrul aswa omar moom xam ngeen ko ci wàllu tawhid révolutionnaire bu mag la mu ne yow ajrul aswa damaa gisoon yonent bi di la fóon waaye bu ma ko gisi woon duma la mësa fóon damaa mësa gis yonent bi di la fóon rek waaye bu ma gisi woon yonent di la fóon duma la mësa fóon ndax xam naa ni njariñ ak lor nekkul ci yow njariñ ak lor nekkul ci sa loxo neñu sayna li ni ko ay omar naa ma ne ko ah ak kay ajrul aswa naa ma ne ko njariñ ak lor a ngi ci moom kat ni ko bi maana nu mu amee sayna li ni ko kero ba suñ borom bindee ruuy ci benn bataaxel ruuy yépp suñ borom def leen ci benn registre mu ne amuni dafa ngaloo xeer wi ñu wax al ajrul aswa ni ko ngaal mu nga yàlla dal di ko koy sol mu wann ko mu ni képp ko xam ni ñëw nga fii ci màkka aj néegub yàlla bi fóon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal xiyaamee daf lay témoin mu ni yowmal xiyaam moom sayna liiw yowmal xiyaam al ajrul aswa suñ borom da koy saxal ay bët saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penc di xool képp ku ñëw mu ni suñ borom diw mii de amoon na kàttanug aj mënoon naa aj moyens yi dajane ci moom ba aj si na seedeel naa ko ni ñëw na ci néegub yàlla ba aj si na suñ borom ne aj kon doxal dugg àjjana mu ni diw mii nag moom mënoon naa aj amoon na kàttanug aj
waye nak dal lan ko bañ aji man gisumako sun barne kon jaral fi dem safara olias bila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo ma da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti war sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gandi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggeelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñu leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah ta'ala daara jigeen nit ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga momit bok na ci lima xañ jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xañ jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxé sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko ci gidin ni tahawunu ala albir wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla teki wul ni nit ki day am alarm rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam te def yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bokk ci ñi yalla natto may jema xamle téré bi waye bokk ci ñi yalla nattu ñuy jema yare sunu kemtu la yakatan ci njabot gi fi ne ni mako yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len wonen joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal dalna yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wo yowmal khiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa ni nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan woote ñi diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy woote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wol amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momul way juroom daf fe bayiko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi barake ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlëranti won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñi dégg nak man na am waye taxul ñu faté ci kenn liñ leen daan ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmmi yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama sékkon ak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmmi yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant na ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan
taxaw gi muy taxaw waay juróom woowu yàlla yàlla yàlla bu ko njariñ la ump insha allah taala. Jërë ngeen jëf sëñ Moody, yow sama diggante yow ñëpp xam nañ ko ni ma ko faral di waxee, buñ ma doon wàññiloo ñi ma gën a bëgg ci kaw suuf, nga xam ni buñ sañoon tant du ma xuri, bu may lim bu ma tàmbali wut ci yow du ma ne benn yaay doon ñaar. Bu ma tàmbali wut ci yow yaakaar naa ci yow la ñuy tàmbale, waaye bu ma tàmbali wut ci yow du ma ne benn yaay doon ñaareel ba. Yëg naa sag bëgg ci man, sag fonkeel, sag jàpp. Te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doon mu tax nag radiallahu anhu, loolu yëg naa ko bu baax a baax, yëg naa ko bu baax a baax. Ñu ngeen di wax jërë ngeen jëf, jasaakumullah xeyri jasaa yi, di leen tuubal te di leen jégglu. Gëja amuk émission bi, gëja amuk émission bi, lu daralul ku yokk cere yokk neex rek la, waaye yéene jaa ngi fi, bëgg gaa ngi fi. Parce que bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor, responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos, te mënoo koo ñàkk a bañ a taxawee. Loolu doon ko sabab, loolu doon ko sabab. Ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lisi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

yoonu l'islam néew ci. Kon yàlla wutal na solution groupe bu njëkk bi mooy ahlu marida ñi feebar, ahlu safar ñi nga xam ne ñoo ne ci tukki. Mu des beneen groupe mooy ñi nga xam ne moom mënuñu te duñ man ba keroog ñuy faatu. Ñi may wax nii mënuñu te duñ man bay faatu ba keroog ñuy faatu, te koor gi war na leen. Kon nag yàlla war na leen wutal solution suñ borom ne wa ala lisina yutiqunahu fityatu tahamu miskinin, ñi nga xam ne moom munu ñoo woor te duñ ko mën ndax yàlla leen ko teg moom la ñuy faatuwaale, munu ñoo woor. Benn seenu màggat boobu, seen màggat boobu tax na mënatu ñoo woor, am nañ feebalu koor, bu ñu wooree seen bakkan mën na caa des. L'islam ni duma leen bàyyi, dama leen di wutal solution. Dafa ngeen am tuyaaba ju tol ni ñuy woor di am. Am na koo xam ni

ak jullit yalla daf ko orienté ci lepp lu koy may ngeureumal yalla li tax yalla duko méré li tax yalla duko jek mukk li tax sun borom tabaraka taala di yok ay darajam ak maqamam ëlëk yowmal xiyam yalla daf ko ci orienté wan ko fi mi tek tankam yoni ab yonentam ali sallatu wasallam ni ko demal nga wanal mako sama jambi sallallahu alaihi wasallam ñew wan ñuko de a asad kon li mi ci ñun la déssé l'islam ñuko yalla yoni mustafa ali sallatu wasallam ñu nek 5 prières sun borom foone l'islam ci 5 prières wala ci juroomi mbir lañ ko jàng ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam muni buniya al-islam ala khams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'is zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man istaha ilayhi sabila hadith sallallahu alaihi wasallam ni l'islam ñu ko foné ci juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied yi amna ci 5 prières amna ci benn pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan moy as-sawm ramadan ci bal pied bu dëkk moy nga seede ni yalla rek yalla mo la bind mo la mom bokku la kenn sarsela ay dawar yi mu tek ci say wag nga war ko remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon lo xamni du doon parole rek waye jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek dedet da fay and ak ay acte l'islam du intention yi kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bëgg def ay acte waye galankor am ba acte bi amul ci téñu bindal la tuyaba bu fekké ni intention bu bax la innama ahmalu binniyati musafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaraka taala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu binniyat légui intention bobu bu ande ak acte yi di nga am tiyaba bu fekké ni am nga intention wa yalla muy la katanu nga joxe acte bi té intention bu rafet la dité yalla bindal la tuyaba ja batay mu nek fa dité yalla bindal la tuyaba ja batay mu nek fa masalan yéne won nga defal serigne moudou mbay tiam lu bax wa yalla dogal mo katan bi ba defoko yalla bindal la tuyaba ja au contraire mu fekkone dama ko yéne lu ñaaw mais jotuma ag ci acte bi nak kèn dima bindal bakkar en tant que def xolal ma mbaxu yalla rek xolal ma mbaxu yalla fofu ci ab bidit rek duma amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katam gi wala amna luma galankor ba mujj mako def yalla bindal ma tiyaba yi ko def acte yi mais duma amé contraire def lu bax yalla day tok di xolal rek ba kérok may def acte bi fek defuma acte bi yalla duko bindu tabaraku taala xana fi la mbax meuna yam fi la mbax meuna yam shahadatu an la ilaha illallah na sede ni yalla rek moy bour muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawma dille ci top 5 prière yi ma don wax mo ci top iqamis salat wita isakat ginaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xidmal sa borom sa alal nang ci xidmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xidma ci mom yalla gisoko fen deggo ko fen nono ni bo demé kawla fekk ko fa mba bo demé dakaru fekk ko fa niko jabb loxo dedet
yalla subhanahu wa ta'ala mingi ci bir jaamam ni mingi ci bir jaamam ni sa alal joju nga di ci xitma sa borom ci jaamam ni ci jaamam bi netti won na len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona illaa il ay wajile bur rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw den don nga sama jam bu ñi wax mustafa mbay sam mu febar te seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fama top xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jall yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow yow noy xifé ni waw amna ku ñu wax abdu jaxate xifna ba xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxon melna ni man nga jox ta dis ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon way tay sakat lila yalla jox da di ko partager da ci xitmal sa borom ci jaamam ni ni asaka ko defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ni deugmal muy wéru koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammad tuyaba dum lay fagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gëna té rawati muhammad tuyaba yim lay fagul ëlëk biko juroomel moy wa hajjil bayti man istata ilayhi sabila dem siyaara yi niou yalla ba aj makka ci ki man kon bokk yi wéru koor ak nonu di deug mën ci yalla nañu fi fekk te sama borom may nañu am katnu man ko mang yalla wursugal lu lepp lu ci digge ci aw yiw ak tuyaaba ci borom defal lu tawfiqi ñu man ko def muy wér wo xamni dafa lamboy nak leneen lu ay moromam lambo wut loolu leen rawé loolu leen rawé ni nga xamé ni mbolam li yalla bindu shaytan ki jëm kaw sa bokku jëm kaw shaytan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alayhi wasallam ni nga xamé ni lepp lu yalla bind bopam jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad ni ko ni nga gëné ci li nga bind non lay sété li gën ci say wax ma wacce ko ci yow mbolem téré yi nga xamni bayyi ko riñ asman ci mbolam yoni ko ay malaaka am ñu andil ko ay yonentam téré bi ci gën moy alquran ñu wacce ko ci ku ñu wax muhammad mi gën ci nit ñi naka non wéru koor non la ko yalla sempé setté ko wacce ci mom alquran mënon na tan rajab ba sahban ba sawal ma sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacce ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran al karim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolu amé kon sun borom ni wéru koor bokku na ci ay garatam téré bi gën ci téré yi ci mom la ko jaarale شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
wer wi di weru ko ci la wacc alquran alquran lu ko taxaw ñew mu don li nas éduquer doom adama éduquer doom adama bam nek nit njaay orienter doom adama yar doom adama jaarale nit ci yoonu siratul mustaqim hudan lin nas nga gis ko li mo doon wax at-tarbiyatu at-tarbiya yalla jeglelu ko rek julit bayiko du julit newul hudan lil mu'minin way daf na hudan lin nas lin nas tout court ñepp nga ci yeufal julit legi nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufal bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara mu jërul ko baye éducation non lañu éduquer julli ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu ñu pratiquer ko mu def safaan ba naka nonu mën na am ci chrétien kon nit ñi nekkul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nekk mom chrétien yi lañu gëna jup mil mu nekkul fofu mil ma ngi ci éducation ak kiñ ko jox amna ko xamni mom biñ ko joxe éducation ba nopi fofu la ko bayil dem ndax ñak ngoram ak ñak jëmam motax mu bayi fa éducation bi waye xamna ni éducation lu mën ta ñak la amna lég lég mal éducation moy di yenni éducation bo raté su tarbiya waliyas billah su tarbiya mal éducation waye huddan lin nas la huddan lin nas alquran mom julit bi ak kurul julit yépp dafa ñëw pour orienter la pour éduquer la pour tek la ci nga jaar ci yoon ba do lor sa bop do lor sa morom hudan lin nas waye wa bayyinati min al huda dafa ñew ngir leral lan moy education wa bayyinati min al huda al quran dafa ñew pour leral lan moy education lan moy education ndax education famille la wala tariikha la wala dedet education base de donné la bo xamni yalla ko jox ak yonentam mu andil nako yonent fi jaar yépp andiko ba ci yonent yalla isa alayhi salam gis ngeen bokku na ci éducation bi nga xamni xawna sax manam du équilibre sax nekul équilibre waye téréwul xétu éducation la bo xamni pour jangale ni nit ki dafa wara muñ manam muñ lo meuna def ba paré muñ ko isa don nako jangale moy isa dafa bokku ci éducation da lan wax ni bo dajé am samba lu xur ci kaw yoon am samba mëna togn ci kaw yoon mu nogutu la door lam talata ci sawetu nday yoon esa ci éducation neen pour bëgg jamm pour la paix jox ko côté gauche gi mu teulënd l'islam nak ñew mom ni dedet lolu du équilibre nit ki dafa wara équilibrer pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek door comme talata ci wetu nday jor mu di la joxu chamoy boko defé baado la da lay ray xam nga boko defé nit ko am sentiment day yegni torox na rusna ndax mënon nga fayu te fayiwo légui nit ñi am na xone xamuñu lolu li feek ñi lay def te do fayu dañuy japp ni yow da nga ragal bokkat nga ila akhirih l'islam nak ñew indi éducation bo xamni dafa nek lo xamni lu équilibre la l'islam ni buñ na doorem talata ci lexum nday jor demal fañi fayu le nit ñi ñu fayu la sam talata ba bo legge duna talata ko dajé am samba lu xur ci kaw mbedd mi am samba mëna togn ci kaw mbedd mu door lam talata l'islam neena bul fayu demal ci ñinga xamni ño yoré mahkama yi muy attaka yi nañ la fayul man ko ni dekkal mu dekk nga feug ci sa loxo yi ci loxo sa ci ab lexum nday joram bam nit ni ndekete am pes dafa metti bam ñekko bo liggey du pes ken wala yi du pes ken legi bo demé ci mahkama bi indi fa sa jangoro ni man day diw dama togn indi ay prof yi wané ni dafa la togn legi mahkama bi wala khadiji muy attakat bi ni li xew ci xadaaya yi yene mako gëna xam
kon yeke mu at sustus waye dedet par parlo lolou nak limuy jur moy fayul sa bop fayul sa bop rek lay jur fayul sa bop rek kon hudan linnas wa bayyinatin min al-huda amna lu nit ki nek defeni ak njub la fekk du ak njub motax wa bayyinatin min al-huda al-quran dafa ñew ni leral lan moy di ak njub lan moy sustus lan moy mandate lan moy education lan moy education kon dañu gis ni doom adama bi yalla andil nako solution moy alquran waye jaarale ko ci wéru koor wal furqan dafa ñew al farq bayn al haqq wal batil watax mu ni wal furqan alquran dafa ñew ngir lan al faq bayn al haqq wal batil wal batil alquran dafa ñew ngir distinguer digënté li normal ak li normal alquran dafa ñew pour distinguer li jaar yoon ak li jaar yoon alquran dafa ñew pour distinguer li deug ak li dul deug ni wéru koor wu nga xamni man ci la wacc alquran wéru wu nak day takrar moy lan moy day dem ak delusi day dem ak delusi day takrar muni faman sa'id min kum mustahra falyasub ku yalla dogal wéru koor dem delusi wa fekk la fi nang ko wor man sa'id min kum shahra falyasub nang ko wor falyasub nang ko wor ngeen balma na ñi man dara ci soñ mu kore nit de war nañ ma dimbalé soñ mi dal bu ñu bëgg yag man sayyid min kum shahra fal yasum'u onon kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéter at kurel bu febar ba ak kurel bay tukki man koy répéter wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla dogal nga febar ba nga nek ci tukki nga konté fan yi man nga baña wor way après nga fay ko ñu ni waw légui ni moyen de transport amna nit ki wax deug yalla man na bolé tukki ak wor bu neexon yalla yi mu ni wor for forsu borom ni dedet yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra man yalla bu ngeen gisee ma defal leen lolu ñu leef bob bu ma leen ko defale dara warul ko lul dama bëgg ci yeen rek ak japp ndal bëgg ma leen tek fitna fitna la leen bëggu ta tek motax yombalal leen ko yombalal leen ko koor momu dafa am ay rukunu ay rukunu rukul moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atté yi ñiko encadré mo xam Abu Hanifa la no ci mak mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam Ahmad la ñent tribunal yoyu ñu ñent imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam nangamako accompagner article nangam nangamako accompagner motax ñu wutal ko ay rukunu bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu
ahmad mo imam ahmad anbal wala mashabu abu anifa ñom ño bokku luñu gisé loi bi ñom ñaar ño bokku luñ ko gisé ño bokku luñu atté dañ ni ñom gis nañ ni article du corps loi bi ko accompagner ñu am ni ben article la rukun wahid ben rek la ñi len bob ban la mini wal imsaku anil muftirat moy bi nga xeye bani umna kor lepp lu yak sa kor nga dégasser wu ci ba sen wécc lepp lu tax kor ga yakku rek nga sétal ci sa loxo yow nga genn ci lool buñ ko waxé kor lek ak ñak naan dong du ko yak yeedet amna yenen yi yak kor yu bokut ak ñak lek ak ñak naan motax ñom mi teunk ko tuuku rek ni moy bayyi lepp luy tax sa kor ge dok mo xam jiw bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin fen bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin ila akhirih al imsak anil muftirat amna len ci sen bir mashab ñom dañ ni an niya nak kon fiñ koy duggal ñom niya ndax yene da bokku ci ponk yi nga xamni boy def dara yene ci wara jitu ndax waxna legi ni sallallahu alayhi wasallam neena inna ma'malu bin niyyati wa inna li kulli imrin ma nawa motax bo demé ci imam shafi'i ak imam malik ñewin batay ño bokku aw gisin ño bokk aw deggir ño bokk fahm ci ponki koor ñom ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponk la ñu leen ban ak ban ñi bu jëk bi moy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi moy an niyyat yene gis nga ñom yene yi ñe dañoy jël yene wolé wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yene bolé ko ci ponk yi motax ñom mu nekk ñaar shaykhina wa wasilatina wa habibina shi ahmadul bamba mom dafa bokk lu bari lol lu nirole imam malik mam da bokk ak malik aw deggin ba taxna mom degginu malik la jël mom seigne touba radiyallahu ta'ala motax mune asiyamuna lahu faridatan ñen article suñu koor ñun gilit ñi dal ñun dal suñu article koor ñina amune loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuqsan amul yok amul wañi ñaar dong la ñin bal ñaar rek la ñina ko ñaar yan la mu cité li imam malik cité ak li imam shafi cité ñune niyatuna wa kaffuna anil muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ba ci dëkk moy yene bu ñaaral bi moy japp sa bop ci lepp lu mëna yaq sa koor te bokay def nga def ko li wa ci ibahin muthimi bi tayyibat yalla mi nga xamni bu ngon jotté mo lay leel lu lew lo dogé boy bayyi li ngay bayyi bayyi ko ngir dimon jot dama adama lim bayyi ngir yalla amul fu meuna laqatu def ko te gi yalla dako gis amul bo baye ngir samba nak ba nga baye ngir demba amna fo xamni bo fa laqato samba dula gis demba dula gis nga def li nga bëgga def waye bo baye ngir yalla yalla mom da ngay xamni meuno laqatu fu mu lu gisee meuno ko fo nek ma nga fa fo nek rek mu fa ak yow motax mu ni kon baye gi ngay baye lepp lu yak sa ko bo xey def dang koy def ngir yalla dang koy def ngir yalla nga xamni bo tudon ci sa nit xif bay xam ak ximeliku fini ci der ba nga fess del ak fu wi fess del ak ndox mu sedd fess del ak ñem yu neex sa xel du ci dem
sa xel man na dem ci leni waye dem mako ci ñam lolu moy bayyi ngir yalla lolu moy bayyi ngir yalla ay sunna non koor ñet rek la sunna yi koor ben sunna bu jëk bi ni sant jaxate sawar nañ ci lol moy tahjiluna al futur gawa dob lolou mom ni sant jaxate d'accord nañ ci ak sis ak sambu d'accord nañ ci lolou mom gawa dob lolou ci sunna yi koor la bok ñu xamna sunna yi leen di gënal farata yi sax tahjiluna al futur wala seigne touba ne am nañu sant jaxate de waye bu ma wax gawa dogit nak may xaw do ngit nakat min bahdil khurub ngeen xaar ba jantu sox ni ñan ni sant jaxati ak sisé sambu ñoñu la señ tuba ni nak wax deug yalla bokk na suñu koor gaaw dok waye nak ah lo gaaw dok ni nga xaar ba jantu sox nak ni xaar ba jantu sox mu ñaaral bi xamna ni d'accord nañ ci moy yeexa xëd wasani ta'khiru shuhur waye si muni laylan de laylan laylan yaxa xëd lo sant jaxate guddig yépp may nañ la ngay lek di lek ay ja ba fajar di xar graw liñ la bayyi dal nga ya waye nak lo yex yaxa xëd ah lu xaar ba jant fenk de da don ci guddigi de da ci guddigi kon ñaari sunna ngok bu ko ñettel moy kaful lisani qawlan kaful lisani xawlan ah buñ ñe tiyé saw laam ñu ci wax jan wax moy wax jo xamni la fa'ida la xawlan la fa'ida la wax bi amul ñariñ jan du xey rek koor pecc ci gem yi rek bañ wax ba nga jant so dedet moy wax bi amul ñariñ bi ne bu la ci kenn deg bule ci kenn deg nonu mo waxe ci masalik neena bo togo na nit mu bëgg la wax lo ay kassaw neena nang ko remplacer sante yalla ba nga remplacer ko baatu istighfar ba baatu salat ala nit bi moy da nga togo nit mu di la wax lo xamni ay leggal la mel subhanallah ay way lolou ko nit mané way subhanallah wolé mes amis diou man ay diou lu def tay marché ba ay diou lu mune yow nek xari nan subhanallah ci waji lolou ko nit mané sub ba yow bu tuddu yow bu te bolé sa bop bu ci duggu del subhanallah ay way lolou ko wala allahu akbar ah mom bi dirina lolou lay tekki bi allahu akbar moy ndaw bir muri ndaw bir muri lu mën wax yow tuddal baati yalla yi rek tu yalla yi wa ila manan sallallahu ala muhammad remplacer ko ginaaw li ñu wax amul ndariñ remplacer ko lolu yow remplacer ko lolu shehu bamba neena wa kullu man sama an rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni gor na ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñak lek ak ñak nan non lañuy woré ci wax yu bon nga wor ci xéeti wax yu bon yi señ tuba neena ku ko def bu dog jotté ëlëk yalla dana la dogalé kay du gaajja la ngay ndogo ëlëk bu sa bakkan jéxé moy kay du gaajja yow mi fexé ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah li di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mbolém loxo yi tassaré ko ci réseaux sociaux yi nga xamni déro gor ñi lañuy ndéké déro gor ñi lañuy añi déro gor ñi lañuy réré dero gor ñi lañuy déssere la hawla wala quwwata wallahi waran nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni tey nga sa lamiñ ci dere gor ñi buna yowmal xiyam li la yalla di dogalé bo fexé ba wor ci dere gor ñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil fadail koor ci dogi ci deri gorni gaay deri gori li ñi mom lañuy xëdde deri gori mom lañuy xëdde ci réseaux sociaux yi deri gori
mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi deru gori mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi deru gori mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata señ touba neen fexé ba wor ci deru gori yalla dogalé la kay duggu aljana mom ngay ndogo ëlëk yenen tibbi yalla yoni alayhi salatu wassalam neena man lam yaddah khawla sur wal amal bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa salamuhu sallallahu alayhi wasallam lalla salam neena kep ko xamni woro ci deri gori woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alayhi wasallam neena man nga bañe wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla du la ci fay ab tombe ab tombe du la ko ci fay ab tombe man lam yadda khawla sur wal amal bi legui gaay wessu nañ tentation acte lañuy def manam wessu nañ legui di wax ci deru gor lu ñaaw legui acte lañ ci bolé moy agresser la ray la jël sa bakkan واو القران دني ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يوم ميغا خامني يا يور ساي نوب بويال لين لولا نيه ديغلو سي يوم ميغا خامني يا يور سي بوت بويال كو لولا نيه خول يوم ميغا خامني يا يور سا خول بي لو بون لو ليغا خلات كو ييلي كو نيت سون بارام نين يوم القيامه نيم نيب ñom ñep dina ko luqati tek ko ci kaw tabal ji ñep gis ko ku ci ne dina la laaj dina la poser question dina la poser question dafa naani 2024 mi dogo debuté wala sax deul fina 2024 ila jëlun sama téléphone wo ay étudiant yu bamba yu ñu invité won ci ben radio wala place mani leen yeen étudiant yi yag na leen jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi deuntu wul gannaaw lepp ci seen taw lay ko puwat delu len gannaaw waye deggu ñu won amna waxtaan wo xamne jundul na fi benn jundji mari legi dama len di ñaan comme quoi ak li ma len di wax yeen deggu len ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu len yam ci rido bi rek legi añ len rido bi ngeen xol li ci biir neeg bi lan la bala ngeen duggu ndax bu ngeen duggé genn dina len te waxtan mi ngi ci waxtani bu ko seigne modou mbay jam seton da na ko gis wala bu ngeen del watu ci waxtani mari ngeen xol li ci ginaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jama la ngeen gëm ko mani leen de taxaw leen ginaaw yeen gëmu leen ma neena leen neeg bi jama niwu ci or niwu ci gëmu leen ma kon añ leen rido bi ngeen xol waye nangu leen xol nangu leena xol mo waxon len ni fi saga walli ni senegal walli senegal nga saga len guddi beccuk suba ngone ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou musta'il la munta am ta du am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli senegal la xam walli senegal ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gëreem te gëreemantu wu len te dañu mérité ngeureum li len yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku len ko wax da len di nax man mustafa mbay sam waxna len ko miraran ku len ko wax da len di nax walli senegal nga saago ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina alakhirah waxali wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon len ni len fexel len organiser men ndajem tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal walli wi senegal yi
ndaje mo xamni ndajeem tuubal wali wi senegal yi lu ngeen koy tuddé mbam ndajeem tuubal seigne moultakha cheikh mayi ñass bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am alakhirah yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqat asantuhu bil ard yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam alakhirah xol bu sedd do ko fatu wale xol bu sedd do ko fatu wale yalla xam nako bula yalla xolal xolal fir'auna fir'auna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga wali wu yalla yom ci yalla musa da saga wali wu yalla inna wali yalla allazi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngien and ak yenn asatisa yi yo xamni ni sen intérêt personnel tax ñu di len wax di len jema téwéri ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fekk dara bu ci deug sen intérêt personnel motax ñu jël aya yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñom wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña wala fi ngay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi bi lakh bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd boba amna ci ñun ño xamni ñongi ci suñu biir nday ba juddoguñ sax boba ñun ci suñu ndigi bay ah ñi dugalon seen lox bi ci loxo bi ci talbi bam sedd ci lakh bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di len daggal ay saga suba ngone te ni da ngeen am jamm ku leen ko wax la ni nax na len sepp loxo yi ñi seral lakh bi ba ngeen mëna jëfëndiko lakh bi ngeen sagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lakh bi xam ngeen ni lakh bi dana xajam de ku leen ko waxut de leen di nax lakh bi day xajam kenn mënu ko te xajam yalla xam na lakh bi day xajam kenn mënu ko te xajam kenn mënu ko te xajam rabbaniyuna yi ñoom dañ daan wor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxate dañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci dere gor yi wala si se wa mbassam bok aw gaay dal wa ci dere gor yi li ñi xey di ci gontu ñoom ñoo ñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin sun mudu waxtaanu di xajut xajaatu waaye nu taxawlu foofu ah ku baax ki nag yàlla nañ ko yàlla fayal te taaf ñi ci barkeem suñu sëriñ ba Cheikh Modou Bamba xam ngeen ni bu weer yu masaane ñëw daana ko saddal ay bëyit yaa xayra day fi atabil bisri wal madad alan wa sahlan wa tarxiban bila xadad laa silta dayfan kariman saairan abada mukarriman bi qira'ati hati wa salat balma dal nañ ko yalla foyal bu wéru koor masana teru lol la ko daan tagge bienvenue kon nak wéru koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wéru koor ning lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wéru koor inshallah taala balma kon suñu modu ay wa nañ ko waxe won sanku waye man da xamna est ce que man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni woté xaru ma djema sansé casque ba xam sallahu ta'ala su ko defé seigne modou ku bëgg participer niñ ko waxé sank ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek djégé ñu djema sét ba xam inshallah dafa kon bëgg woté rek man nga wo seigne modou mbay cham inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

neena ko xani ngoy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud lolu hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yulni man yalla

එන අඩ්ඩලග තමයිම ලයික මිනිවුද ආර් බිරබ්බ දි ආර් වා බිරබ්බ ඉෆසත්ති බර්ක ඉෆසත් ඉතිරාග මුනි මොකද හැමනි යල්ල දුමදෙන් මුක් දි වහතානෙ සමගාගෙන යු එමුයි අහල් කුර්ආන් දුමදෙන් මුක් දිලෙන් වහතානෙ takutefi adina yi ak yi alakhira yi mi sun borom cornet fi tere bobu di alquran kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yakare ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla gi moma ñoddil njariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom tire bi mom tire bi mom tire bi لقد سار كنزا باغيا عزة لنا يقينا به المولى حتى كل سي دعب نوني احكاي بما موي تي تيري بي بولي وما كو دارا دير بو غات لما تيري بي دال دي اوبيل بن كونت بانك بو خامني دو مسا جيخ با يوم القيامه بانكو تيراغا بانكو تيدغا بانكو ييكتي كوي درجه با نوبي نك دال دي ماي فغال ليپ لوي خيتو لور موم تيري بي mom tere bi neena bama ci ngoyé tere bi li la ma mujj fayé man seigne touba bama ngoyé ci tere bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fegal ma lepp luy lor yaqinan bihi al mawla hasa kulli fi da'i wa rahsun borom ni yanantu bi sallallahu alayhi wasallam wa ma rabbuka al ghani su rahma system bi bax muna muné ko moy system bi nga xamni dalay jox te do jéxal mu jël yeur ma dem xëppula wa rabbukal ghani su rahma system bi nga yor muy system fastamtik bi lesi o ya ilayka muna muné ko wa rabbukal ghani su rahma kom mudul jéx fi la nek kom mudul jéx muna muné ko ci téré bi la nek ورabbuka al-ghani su rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermane yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermane yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bu le yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon ورabbuka al-ghani su rahma su rahma ndax doom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox euleug man nako nangu day jeex ben privilege la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama indallahi baxi man yalla privilege yimay joxe duma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continue di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako mangi wat yalla ni bis bo gison niub alquran boko gison yalla may la batinu ni sul ko ba nopi nga meuna xam lu niub ba nekke wallahi lo sekhon ding ko yaddu ci alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekke wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yabbi wuti alquran lo xexon ding ko yabbi wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura saman la yura saman
señtu ba neena jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani ba mel muna mu ne xam nga fumay yewoj aljana muna mu ne aw maram jeexna du mar adina du mar alakhira aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdul yaqra alquran walil jinan la yura saman tolla señ touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal qiyam bu nekke xar kanam bi day melni jan wuju khari'il kitab nadira yawma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujuhu khari'il kitab nadira yawma jasa'i lil jamil nasira khar kanam jang kat alquran yawmal qiyam munam day mel nib jant day mel nib jant muné bisu payba li yalla di jafé gis munam ni jangale kat alquran yalla dana ñew ni sum ci seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ne ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dakk lako jangal lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimaana laysa min ibadillah bimaana deug la yalla ko bind nim bind yefari du deeng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yefari te mo len bind moy yeufari nanguma senu njam julit ñi nak nanguna senu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoo ñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole ndax naay bokk guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba awrasnal kitaba kamisli sheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla buñ ko mënutit di créer espace di tour suñu ñok rek diko jox ñetene di dundal ñetere nek rek inshallah taala di dundal ñetene rek motax señ touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirri al jalibi al hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya usna bi makhtafa ala qayrina min sirri al jalibi al hubb muni mom de gis na ni mom seigne touba iza ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegna ci sa buma jange ben aya
yalla yalla ubbil ma armu walam bam denc ay secretam ma xol ba doyal tan ci luma bëgg fusna bi maxtafa ben ay ma jang rek yalla wunnil ma ay secretam muni secret yo xamni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihil jalib bokk julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko alquran misale ci afara'aytum lat wal usa wal manat wa manata salisatul ukhra lolé mom la don jema misal hasa samanina lolé la don jema misal hasa samanina afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mom la don jema misalat samanina samanina hasa mom la don jema misalat samanina hasa ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam mba may contre politique ndax man neena une politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lool lepp kat mu ni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote décrété na bisu alquran nga xamni legi loolu décrété la décrété donc fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décrété bobu benen décrété man nako fi jëlé wala kulli hal décrété na surne alquran décrété ben fond commun bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatte ni saxar gi mom du fi ma sa juk waye ñi nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mën nako fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mën nako fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mën nako fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori ma al khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret suñ borom bobu nañ ko fexé am ci alquran ni ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال أورا بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين دي لسن مينان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie ñu wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen waye bu dé fi ci ñun ñing ko daan def 4h kon ñu jéggulu len loolu xamna bo liggé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokel len wenen yoon ci wër wu teddu maggi wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bes té moy sahr ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def suñu borom defal nu al khabul ñaan yalla mu jéggel nu suñu bakkar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darini buñ leen ndokélé ci lolu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yooni yoon ay yoon wu nekk xeyna dañu jur dara té arab yi ñoy léwu di wax naan li kulli makan maqal xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al qadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba serigne touba geureum ko diko serigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sito jall geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk dug aljana motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha qad alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundu gu barkel ga bo gi cheikh sun borom rabbi sito jalla dundu gu yonanti ali mo salam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahim khalilullah ñew ci musa kalamullah ñew ci isa ruhullah sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay dros yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bi fuadak muniko ndax fatiliku waju bax da fay degeural xol day doli ngeum day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhuni ak ulamaawi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mo len di tanal bopam prepare len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay prepare bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khudwa nek roy way nek example def ko prepare mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparé lolou tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparé sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparé sun borom nak nimuy préparé ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp té xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienté jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru gor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way juru gor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru gor aw jiwo man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du soti niki yonti yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leg leg yalla prepare gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma diko wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mu la hasa moy reflection danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaaré ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparé pak bi té moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allahu lahu alasbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wadjal daf koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané mayna katnu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wedge bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dund be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil isti wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nekk mu sakk ca ñaar lool tax nga gis mu jeddi doona yi di wotonté benn mu jeddi bu ñëw ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñew bu démé benen ñew ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jangé yalla neena waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge may indi kenen bu fa koko joge may indi kenen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ca xer xer ba tollu ci mo war ko sempi sempi ko wati sakket non mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lo tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket bi ba yowmal khiyam xer bo fi sempé rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi dara bi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu loolu tax ngay gis jamono bu nekk rek doomi ruham ba nuppi nekk doomi deretam si Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu wax na ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laajte ndax man nga dajé ko nonam Cheikh Abdul Ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa beut rek ta xol ta gëstu ta lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj Cheikh Abdul Ahad boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adam bu demé ba xalat ci xelam ni Cheikh Abdul Ahad da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adam ko tol ni Cheikh Abdul Ahad nga yaakar ni mom dana par parlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool Cheikh Abdul Ahad upp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ñu ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis mu ne kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def mu ne topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol bo boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage baylat al qur'an mi nga xani moy buum gi yalla yor suñu digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddé beccëk cheikh abdullah ta ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daaray kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam la ko tambale de par lo wut waye wote jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xamna ko do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh blad bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adi ay serigne touba yi ngi ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manou tém ak ragal yalla adi ay serigne touba yi ngi ko dan jox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg way wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu doone ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sloganu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom Omar domam abdallah mom omar modem voyage bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jënde gelem yi ngay gis waye dama ko bëgg jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko aha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgg wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la koy yobbu moy trésor sino Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lolo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram duwañ nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru sforat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukaru sforat la ba nangu nako cheikh abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa suukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bong lepp ñu ne xut ba ne

kawé ak maqama yu kawé ak bërepp yu tedd yu mag ya fofa la leen yalla di dëhël fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali wu saytane bu fi bayiko suuf day dëneer lu ci mom suuf du ko joy asaman du ko joy alquran ñu ko wax fama bakat allahimus sama wal ard wama kanu munsirin asaman neena walli wu saytane man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ne ko mayit walli wu saytane wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay xissa yo xamni neñu kérok ba mu gané jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggé japp ko turum ngay jël kon tur yi amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lool sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdul ahad lool sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid ngay yam ci mom yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh amadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate gogu ma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma la ko ngir aada ndax leg legi boba rew mi am nañ aaday jarbaat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ngeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di doon nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam mune ko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad mune ko
dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko seigne amsatu jaxati serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo nawatu tereb yalla bi kon ci loxal serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek ulumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak len ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax serigne muhtar jeng guyar serigne muhtar jeng guyar cheikh mahmoud mustapha mbake moko andi won dekkum bi ñi wax tindodi yobbu fa njabotu serigne touba gi boba serigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu serigne muhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayi xel la nonu seigne modou mustapha mbake def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayi bayiko ña mak te am doole ñuy seddo alal ji ñenen ñi dess fuñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fuñu jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh abib mbake al insan al kamil serigne abib mbake ñi ko xamul moy ñin mi ngi nekkon penchum cheikh shoaib mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñu faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg bak nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbake ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem mo fa deme waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci Seigne Abibou mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tok na ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Seigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mani ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangami ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran
ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mani manam Mustafa Mbaye Sall naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni doonanam say tank maniko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soyi bu wagn ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek lam ci tek mom duma ko wax yalla xamnako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa lox ma talal yalla nako yalla do li ngeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jarna ci ay loxom jarna ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbaye sam maneko mangi ni munima serigne touba néna ken manalu la dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manu tem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika Cheikh Abdullah da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako juddu walé samay nop dako juddu walé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indalé jub jamono xam ngeen ni omar ku jubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu mu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amtaru amsaw neena sayyidina umar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi jamono cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatul lahi fil ard jëm joju kep lañ massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sore wut ak bimu genné adina dem na salum Cheikh Abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yéggone fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fas bi tégg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama reflexion doga dem ci lolu yalla xamnako xamna bo demé ñoomit seen xel dimbul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jamaa dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñoom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñoom mom seigne touba moni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la dan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah
waxna ni sayidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ku ci bumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolale lu bari mom day tolale lu bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñëwé radiyallahu ta'ala nu la redressé lepp tégaat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar dalena gëna djub waye wallahi bu len omar gënul wona djub omar man leena djubanti dalena gëna djub rek sayyidna omar boba omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn majlis munawwar ta taggu omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko muniko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci bumu kersa di nan ndox mu ñu teremi di def ak ndëngëte ba sax da nañu deg ci mag ñu nan cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñewtu bi ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh mahmoudul fadal mom bo mo saane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah hak biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delu wat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bañu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku muni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdul ahad bari na ñoo xamne dañoo dëngëna dëng waye cheikh abdul ahad leen jubbanté bañ gëna jub ab régal yonent sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamoni sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wasalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñ nekké ay goné fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téel xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tërsi di kayang yi ba ci bangu buntu këram falay fanan
nga ñew fek gemign gi fur lolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi gindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako man di bay kayen kayen gi ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamal ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yew mu ngok miraran way cheikh abdullah ko fi jëlé ni si abdullah ko fi jele radiyallahu ta'ala dal nagn ko yalla fayal dal nagn ko yalla fayal minimum yonentou kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubug yonent bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min al-huda wal-ilmi kamasali al-khaysi asaba ardan aw kama khala alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam neena suma len dem misal ci bima yalla yone njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa walde muni ma ngi len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa riddi soti ku ci kaw souf ci mu misal ko ci ñetti pakki souf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé waw amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ca lay am du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññante witt meññante lek non la dom adamay yi wote ci njubuk yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alaihi wasallam liñ ci am moy njub tay dangu suba lol lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na way saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé ciamtu lay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jut na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubalna tay jubanti moy cheikh abdul ahad ay solo gan yi ñi wax ci mbedd yi dedet solo gan yi wax ci mbedd yi dedet ki jubal tay jubanti dune kenn dama la don nax lima don wax ni dama don farce rek ah dama beggol sama affaireu sama affaire sama code la don regle rek subhanallah lolou du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yonent bi sallallahu alaihi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am si abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni
cheikh tarbiya la ndax sarti cheikh tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti cheikh tarbiya ñet rek la ñet ngeen bal sarti cheikh tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy cheikh tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la manu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ngi xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu cheikhou tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarce ab discoursam dalay sarce discoursu cheikhou tarbiya daf lay jox al lay jox al day melni bu yalla amone aw wen yaangi namp ci wenu sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarce non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war way wayqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum cheikhou tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari wessu ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi Abdurrahman xana waxon na ko ci waxtaanu daawi Abdurrahman
Abdurrahim, Abdul Jamal, Abdul Jalil ou Abdul Jalal. Abdul Jalil. Nienti wali ñom Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Jamal, Abdul Jalil. Ou Abdul Jalal. Bu la ci neex wax. Misalon na ko ci njabotuk Seigne Touba gi. Am benn way ni bo ni way seen bop ahlu sunna mané may dox deug yalla ahlu sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo mané ko dedet dama wax fima miné dama wax fima miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama fima miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fima miné manam dama waxon ni ñenti wal yoy yeb gis nako ci bir njabotuk Seigne Touba gi xam nga fofu la min way amna fenen waxuma fi dong la am way ñenti wal yima lim yeb gis nako ci bir njabotuk Seigne Touba gi Abdurrahman mingi fi Abdurrahim mingi fi Abdul Jamal mingi fi Abdul Jalil mingi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman mom la misale won Seigne Muhammadul Fadal Cheikh Muhammadul Fadal arif billahi ba Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ji bu la xet le bu nopi nak dor la orienté ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wala ndjay neena doto ko def doyna tubu mak yag na yag ngeena deg ñuy netti xissab jaay ka tu pon biñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ Cheikh Modou Fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni Cheikh Modou Fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam biñu ñëw ni Cheikh Mamadou Fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ni waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djublu mu layalayalay wepp mu xettale ko bu nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djubum fa joge dootu ko defati wax moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandu tek yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandu tek yalla gi rek lay indi tek Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku manon Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé Abdul Jamal mom Jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama dom jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deg lu ñaaw duko njort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay njort ni kon daam doom duñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke deggé mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de mang ko gëjuna degg ci yent yalla Musa ak Maryama ndeyam am doom te amo jëkkeur am doom te amo borom kër ca Maryama la ko mujjé deggé karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo baax
Abdul Jamal Ngop, Abdul Jamal Ngop radiyallahu ta'ala, Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal, man misal won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad, mom sustus rek la xam, sustus ndax Jalalullah gila jakar lol manu tegi njuggi sustus rek kama tu dinu tudan mom sustus rek fa ahti kul si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok ah Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustus rek koku moy Cheikh Abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ta am ngeen ni sustus bu amul kaw suuf kenn du fi dund en sustus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yowmal khiyam waxtani ma doon def timbo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte sustis dana tej ba kasso yi fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xit ngen yakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nu pingen ni yen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jamb la kenn mënu ko fe jëlé kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamna ko waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye Abdul Jalal sustus manu te ba amé bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ réglé affaire bi définitivement kèn dootu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi Sénégal yépp ben walli bu yéwo Sénégal te saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatangok waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggee dund maandu te do ngay tax ñu dund fi motax mu indi sustus tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn togn kenn du togn kenn jamonam dedet
lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom bokut ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokulu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def bu len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko ko mayon justice moko ko mayon al abdulu mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti ñu wa jamonom bu ngeen ko massay gis wax leen mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti leen lolu mën ta nek ku leen ko wax nak na leen gëna arrogant sa wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek ci li ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xaram jambur parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko don jëm damay triché rek waye duma ko man yalla xamna ko wax te duma wax deug duma ko mënut bay bo ñamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan te benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة شيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالكو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabe sama wëlëré wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci alhaji sëriñ sek bi ci sénégal bi ñeen xam alhaji sëriñ sek té yoré société bobu di liggéey armi ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man japon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal seigne emploi rek doyna japon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gannaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ki mbok yi fi ñewon man len aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko munima sama dom diw sa dara la nekkon ala jang alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé doma ji fi ci dara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairan jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmatil quranil karim bi hurmatil quranil karim jere ngeen def
di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëlëré oustaz Mukhtar Sarr ñëw na fi aljuma passé fi ci daara ji sét sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yobbu ak jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassanté wëlëré ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax bay sayidina job ngeen ko min ci bay job al ma'ruf bi bay job dawul delo téré gor gogou damay wax ni bu fekente ni waliw amna té man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la bay sayidina job subhanallah sa bu sama xel démé ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou moy yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñuy jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté ak serigne Mukhtar Sarr jang na fa loxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne Mukhtar Sarr suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk ni dajé radio dunya ak yoy yépp vraiment muy ku bax éyuté dama sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu ng xani wa mourata ni sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxé té waxna ko légui ci hadith bi yonent ni sayna liñ jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal mu suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ba ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu sét sima di nga xamni way gërem sama doomi bajjena muy seigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gëreem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jaza seigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëreem it batay serigne abdou baba seigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba doon joxe ay cadeau rafet ci waxtan ñu defoon kon nak señ abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg señ touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adamay yeb ñu and baax and jup and taxé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo dal nañ yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé setané su nuga te ñun dañoo ñaan yalla baña bok ak setané dara yalla buñ xam setané yalla buñu ko gis yalla buñu ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu yalla nañ yalla mussel ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca setané su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bu señ mudou mbay jam moko ko sédel dédé bu ko ñooñu daatan sédé amna ko ko jëkka sédé kiko sédé moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu mourid sos yoonu mourid xam lan modi mouridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sédel mam tierno niko yow al mouridu sadiq nga kon bokk na ci garati mam cherif rafati mbake moy tierno al mouridu sadiq la al mouridu sadiq la seigne touba ko sédel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al mourid mom mi xam lan moy al mouridu sadiq motax muniko ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow murid bi nga xamni lo digge def ko yow murid bi nga xamni nangu lañ la sen lepp al mujib yalla nangu na sen lepp tay arakat sa yemu sa dal sa lepp sun borom nangu nako yow murid bobu lay waxal al murid sadiq maqama la mo xamni dañ koy wagn ci goor yalla al murid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al murid sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lol way al murid sadiq mu yalla dogon yalla dogalon muy dox ba yagg mu yagg suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mba yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mba yalla la dootu la topati dara daraje muridu sadiq yegg na fofu daraje al muridu sadiq yegg na fofu mam tierno fassi mbake nak ki sos yoon wi moko sedel niko yow al muridu sadiq na te koku day o mayanti khu anil hawa waxe bakkan mukk ki ko sedel li mom du waxe bakkan adey ju dun yobbu ko mom adey ji bari yobbu ko de lumuy sedel yalla tax mom mo sedel tierno ibrahim fassi mbake al muridu sadiq la al muridu sadiq waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nangu lolou mi ngi ko wax ci bim koy bind ben leta te kat xolal ba seigne touba di sedel cheikh ibrahim fati mbake al muridu sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te dikagut kon rawati na bam dikke kon lu cheikh na doon mom bim daatan dem ci geej gi manam bi muy dem ci geej gi ne ci kaw yoon wa te agagul la sedel tierno niko al muridu sadiq nga ah kon nak bam deme ba ñew mum waxale wuñ ko kon rawati ne bam deme ba ñew bamuy dem ci yoon wa la sedeni tierno ma bayyi sama gannaaw al muridu sadiq la motax mu niko an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allati kuntu fihi qabla khuruji muniko bo gisee ma dina bindi letter bi yow mourid sadiq bi modi ni ma nga lay xamal ni man ma nga lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok fima la bayyi won bul fi jog nang fi tok wa bi an la tasma'u kalam allatheena yasunnuna wala yahlifuna takat bum yag mukk ba nga deglu xila xala bum yag mukk ba nga deglu way demale yi ak way fekkele yi la tasmahu kalam allatheena yasunnuna ñi nga xamni ñort do nga lañuy waxe nan bo demé señ touba nang muni bu len deglu de bu len deglu muni ñom wala yaani xamuñu dara ci li ñi wax dañuy tanale rek muni ko wali أبيات في هذه الأيام عند دار شيخ سيدي جامونا بيغا خاندي ماغي لاي بيند ليتر بي
jamono bobu jamono bima la koy wax wala bima la yone lettre bi ma ngi nek keur ku ñi wax cheikh sidiya baba ñen ñi ni boba moy bimu ñewé sénégal ba tuba bi jélé ko fi yobbu wat ko mauritania japp na ni wax ji bako seigne touba di wax ci arno boba ci yoonu geej ji la nek ndax li mu ci tek avant mu joge ci geej ji leer na ci arno ba melni jant dig beccuk li mu wax ci arno ni wax nako ko waye leer nako ba melni jant dig beccuk lum ko wax ci leer bi muniko man lil ilahi tawajja istirah istara bi nafsihi fi li sayin wa ara muniko ma ngi lay denk dila xamal ni kep ko xamni jeul nga sa bop jox yalla ku jeul sa bop jox yalla deugmal yalla te wañiko muna mani nop lu nga ci bepp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna wa man ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kep ko xamni nak def nga safan ba doto juk ci ciona wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi ko xamni def nga safan ba muna muni yow sa ciona doto juk ci ciona ngay dekk walan yasala mutahiba doto den ci ciona muk muk muk ila akhiri ila akhirih lekal bi yemul fofu mu xam la ni ko ci lettre bobu yow mourid sadikh nga mam cheikh fatim bakke boko don khiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turondo mu magwa ci sanal turondo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahim bim taxawon non la mam cielo fall taxewon ci yoonu mourid paye ci senegal ibrahim ali salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahim umma la umma moy aw xet ibrahim umma la aw xet waye man nga xni cierno fatim bakke umma la ci yoonu mourid umma la ci yoonu mourid yalla xam nako sun mo wax ñu alquran ni inna ibrahim kana ummatan khanitan lillahi anifa ولم يكن من المشركين شاكرا لأن أمه اتباه وهداه إلى صراط مستقيم مني إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم له وإبراهيم جابو كات يالا لا جالول سي إبراهيم مي ني وقتاني إبراهيم فاطمة بكي جارم فاطمة بكي جاكام كو جاب دوفو جولي لا دوغو سي جامو يالا فوفو لا مانا يم اك توك سنة جابام مانام جاكام كو جابول dofu julli sun borom ni ibrahima turando mu magon ak ciosan la momit khanitan lillahi anifa ku jiwono jublo bani xoc ci yoonu jub siratal mustaqim khias len ci cierno mi ci daru mu ci baxam kan ngeen xam ku ko gëna jub ci kaw suuf mam cierno fatim bakke kan ngeen ci xam yeen ku gëna jub mam cierno ci kaw suuf amul di xaw bokku mun walam yakun minal musyrikin musta boole yalla ak dara batay xiyasal sam xel ci mam cierno bu daru mu oti fam tegon yalla xiyas len rek mam cierno fatim bakke fam tegon sun borom tabarak wa taala nga xiyas cierno mi yalla di nekk li ci alquran cierno mu dembuma ak cierno tay ke huwa lama waxal di waxtan wala ke huwa ke huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la cern ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla defal delo ci len sen xel ci cern mi ci daru muhti delo ci len xel neenañ agon na ci sant yalla mom cern mi ci daru muhti amul ben sa lokay xibar ben xibar bokay xibar lulul ni sant yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom muni alhamdulillahi rabbil alamin diw fatu ne bi muni alhamdulillahi rabbil alamin
sun borom neel ibrahimum dembuma bam melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu matanuko mu gëni moromam matanuko mu raw ay moromam cerru mi ci daru muhtij kasalika bim melé ni lako señ touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liyat nam sus rek ci mom te rek ko cerru mi ci daru muhtij bim amé qualité yi sun borom wax ni mom la ibrahima melé amon ba tax matanuko def ko yonent def ko mu nek njit def ko mu nek imama nono la cerlu mi mel yalla tanuko seigne touba tanuko du nek imama ci yonu mourid radiyallahu ta'ala anhuma waye ding fi yalla jeexale de wa addahu ila siratil mustaqim neena gis nga bi amé ni lepp taxul mu débordé dañuy xocc ci yoon wi xocc ci kaw yoon wi ila siratil mustaqim cernum dembuma mo ibrahimum dembuma dem leen ngeen xiyas mu tay bi ibrahimum daru muhtimi mu tay mi señ touba wona ko ngal ci njaarim bim ñewé mu dalal ko ci bi keur bopam lu musta defal kenn la ko defal kérok neñu señ touba amul genn gan gu musa dalal ci keuru njaarim gi keur talibé rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limuy wax ak yow melum cierno rek la massa invité mu ñew mu ñu nañ ko dalal ci sama biir keuru bop gi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal señ touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mi soxla ak yépp man cierno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal tombek señ touba di wër ci biir kess gi bi xatmu bi jéxé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu señ touba dekko niko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yang ci yoon moy yang ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yang ci yoon neñu li lako señ touba sédel kérok xolal cierno dembuma yalla ko sédel ni ila siratal mustaqim cernom barki dem la bëgg wax cernom barki dem wa cernom dem ba lay bu la nexé waye cernom tay mi ku ko ko sédel Seigne Touba cernom tay mi Seigne Touba ko sédel niko yaang ci yoon cernom demuma sun borom sédel ko niko yaang ci yoon bu mo ne cernom demma mang ci jublu yontu yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam sun borom neena Ibrahim alayhi salam bi mu jaaré ci jaaru way yi yépp nak xam nga luma ko fayé wa ataynahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin néna dama jagal adinam ba soxlaalul kenn dara ibrahima moma dama jagal adinam ibrahima demuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul kenn dara ibrahima tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana wallahi yalla xam nako hasana fu nek li nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom dimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay témir la ci am nga xam ni ñi daan yobbu keur Seigne Touba addi yi dañ daan joyalo lolu tuno doom wi ñi wax mam cierno bu darul manan momoko netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu addi ya bu ñu deme bu ñuy delu ci wat dañuy dajé ak mbolo ñu yobbu wat addi ya ci njaarim nga xamni ñi la mbolo yi di rombalante radiyallahu ta'ala anhu lu ko waral fi dunya hasana fa la ko jëlé fi dunya hasana bo de lire lettre yi wa rew mi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bisangam bama démé ci cierno daf ma jox bama gijal seigne fallu ci la bok seigne fallu seigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena kéro bama séti je cierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko waxtu maye lu taxon mu man lolu moy fi dunya hasana waya wa inna fil akhirati lamina salihin bu yowmal khiyamati ca gañu bax na lay bok bi yowmal khiyamati lamina salihin wallahi cierno ca lay bok radiyallahu ta'ala anhu ci lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom
ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mu duyel la ba nga fessal mané ñooñu bokku na ci ñi ko ko sédel Serigne Fallou mu goré ma du Serigne Fallou dong de Serigne Fallou da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ma xam nga leen ci ño xamni kenn ku nekk ñew nga nekk ci jaxlé ba nga ñewé cierna farsa bëd yu xonku wéxal sa bëd bam wéx farsa yéng ko ñu balm Serigne Fallou bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataitu ila al mihtahi fi dar al mu'ti li yuski ya sakwa al qad minni bil bast amitu khisali sabit al jas ummati ali fi nada bi ali al qasb wa qahti muni mangi sene man cheikh mou fadal ataitu ila al mihtahi fi dar al mu'ti man nak lu sayyidul khadim radiyallahu ta'ala anhu man domi sangba man cheikh mahmoudul fadal mangi ni wacc dekk bu ñu wax darul mu'ti keurug joxe wa kon bi keurug joxe wa kon ñuko tuddé mom joxe wa kon keurug joxe wa kon mune bima ñëwé ba jambat ko sama soxla da tibbi dima jox rek al qabd minni bil bast day tibbi dima jox rek mune cant ñel na borom jikko ji rafa melni cant ñel na borom jikko ji rafa ba melni jikoy cierno ni ko cierno num melon woni cierno day sabitil jahsi ummati muni xam ngi ni ginaar def dom ni ganaar def dom muni cierno non la defal wa senegal ni ganaar di def dom ganaar bu muy def dom moy ëmbu ko ci biiri lafam boof ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ray ba li wolof di wax xana ci sama kaw lay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierna non la defoon xexu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ngeen yiiron nday jor ak chamoy kaw ak suuf ba kenn munu leena lor sabitil jahsi ummati li ganaar def doom jox moy laq ko ci biiri lafam boof ci kawam ba kenn duko laal mene cierno non la defone xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non la defone at tariqatul muridiyya non la defone muni kima len di wax dafa tabe wona tabe ba lu beurep decor bu ko cierno yegge rek beurep ba nat neena cierno mom fu decor lay baña deg fu decor wax yoonu kërëm dañ ko daan yaale yonu kërëm dañ ko daan yaale radiyallahu ta'ala anhu bokkon na ci ay jikkom moy Seigne Touba soxla sumu am cierno la ko daan gis ni ko defal mako rawati na nak soxla yi jëm ci walu jang ak jangale ñu bi cheikh amadou bamba nekké ci yeen yonné na ci mom ñuko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni bu ñewé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni Seigne Touba mom jang ak jangale rek moy miram moy waru garam lettre ba ngi tambale ci
assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'da fabhas ilayya bi muridin sakhirin yahfasul qur'ana ma'a mislihi li yu'allima shibyana allasina ma'i wa arsil salasa atqanu al-ilma muniko li yu'allima shibyana muniko yow cierno man seigne touba gana buma ñane jam ak salam di bayiko sun borom soti ko ci sa kaw dila ñaanal barke ginaaw lolu na nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñett ño xamni ay faqih lañu nga xamni xereñ nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne mu tegal ko ci ni ko nak sama lettre bi waxtu woko gisee barke ak yermane yalla bu mu deñ ci sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisee rek yermane sun borom ak barkem yalla bu deñ mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jariñ nit di gënte wali bi akub suñu boy li ñi tuddé al mahabbatu sati ñu balu xawso al mahabbatu sati moy mëggel go xamni amul illa mëggel go amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jariñ di gënte ab talibé ci ab serignam woon gi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax seigne touba bokk na ci yimu sédel man tierno néna mom seigne touba tierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé paaka sopp Seigne Touba paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé yena man tiar paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu Seigne Touba radiyallahu ta'ala defena buma djumul ci leexal bi ma doon jang sank te mujj la nek bim nan ayyuhal masbuhu bihubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan mure e yow mi nga xamni dañ la rendi ci pakat sopu Seigne Touba go xamni amul fumu dalé amul fumu yam mure ko te pakat bobu di pakat sopu Seigne Touba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci rendi te xey nga te xey go xamni te xey di yutu ñew gannaaw ba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci xes rendi mune taxé nga taxé go xamni taxé dootu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla ñu yalla rendé paaka bëgg Seigne Touba yalla nañ yalla rendé paaka bëgg Seigne Touba mune nak paaka bobu kuñ ci rendi taxé nga té dooto taxé di ba abadan mune paaka bobu nak lañ rendé ciarno radiyallahu ta'ala paaka bëgg Seigne Touba néna mom lañ rendé mam ciarno rafati mbacké radiyallahu ta'ala la yasqa abadan taxay di dootu ñew gannaaw bu mu taxay di dootu ñew gannaaw bu mu mam cierno fatim bakke am sens mam cierno abou fatim bakke mo am sens mom mi seigne touba sédé li yalla xam nako ku seigne touba sédé li yow sa affaire bax na adina ak alakhir radiyallahu anhu ku dul waxe bakkan mu sédé la sédé bi wallahi sa affaire baxna adina ak al-akhira ayyuha al-masbuhu bihubbina ay yow mi nga xamni paka tofel paka bëgg Seigne Touba lañ la rendé té paka bëgg Seigne Touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk taxé nga té doto taxé di waaw
wali wi xam yalla ñoom sa buñ xeye ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci faak ak sopp señ Touba wali wi xam yalla wali wi xam yalla yeb sa buñ xeye ñi ngi ñaan yalla rendé leen faak ak sopp señ Touba al mahabbatu sati sayyidna abou karim sadiq kep ku mu raw min la rawé ci faak ak sopp muhammad biñ ko rendé sayyidna abou bakkar kep ku mu raw tim la ba tax yaronata sallallahu alaihi wasallam ni jant timul ku gën abou bakkar jant timul ku gën abou bakkar xam nga lu ko may moy faak ak sopp muhammad lañ ko rendé faak ak sopp yaronata yalla muhammad lañ ko rendé wahuma gaay ne fi nan nabi yene de wahuma ñooñu de yaronata bi sallallahu alaihi wasallam mo sédel abou bakkar sidi khiyam Seigne Touba mo sédel mam Thierno Fatou Mbacké Sidi Khiyam lutax Abou Bakar ni nan ko Abou Bakar Siddiq sallallahu alayhi wasallam moko sédel tara bu yalla sallallahu alayhi wasallam defé al Isra wal Mi'raj té kuñ wax ni Muhammad jogé na fi bi dem Arras jogé fa dem Sidratul Muntaha dem ci wat fi té asman sé tu nani aw law bam dess Abou Bakar Abou Bakar bam ko déggé lani koku lu mu wax dëgg la koku ay waxam man duma ko liñ kar lu mu wax dëgg la tara la tuddu Abou Bakarin Sadiq As-Siddiq way xolal Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké billah mi tangé kenn ku nekk di wut fo jaar Seigne Touba wacce ko ak ndabal lah bu tangi bi and ak ña tangal lah ba dem cierno tok wuuf ndabli dugal ci loxam bam sedd gaay dañu ñew baxal lah bi kenn mënu ko lal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass Seigne Touba yob bayyi cierno ak lah bu tangi bi cierno dugal ci loxam ba lah ba sedd mu ni gaay kay leen xewlu radiyallahu ta'ala motax Seigne Touba ko tuddi ko as-siddiq al muridu sadiq li motax Seigne Touba tuddé ko al muridu sadiq radiyallahu anhu lolo tax Seigne Touba tuddé ko non al muridu sadiq rek moko man ku sincère rek moko man ku deug rek moko man al muridu sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu toll ni tariixa lu toll ni ab tariixa buy doogo sosu ñepp señ ko fang waaye wool sa rak rek nga bàyyee ko sa daara ji rek ni ko dañ maa komb gi tribunal te xam naa ni xawma kañ lay ñëw gis nga boo fa amee weer boo moytu boo ñëwee fekk daara ji tas bu moytuwul boo ñëwee fekk daara ji tas fofu it maa ngi fi bàyyiloo xel attekat yi attekat yi nañ moytandiku tuumay kese ju saxul rek dégg naa foog na nga jàpp ci ab sëriñ daara ba tas daara ja tubaab yi tasoon daara day wallaay nit leetuñu ko daara ëpp naa tas luy tax daara tas yàlla na ci yàlla mosulut jaam yalla na ci yalla musulum jam luy tax daara tas lu toll ni alquran mbolo dajé fi barab daara nak la wax waxuma daarantu daara la wax daara jo xamni day jangal doomu julit ñi alquranul karim ngir jëmmi sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay jinni jinne nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci daara yi defena khadim jang la fele ci jang dara jëru ko dara bu talon senegal bam jeex sax jëru ko tass ju dara ji mel non jëru ko dara jëru ko ci addu dara jëru ko ci addu bani walli wi xam yalla sa bu lu xey ñi ngi tuntuni di ñaan yalla sun borom rendé len faakab sop muhammad faakab sop ci ahmadou bamba wali wi tariixa bi loolu la ñuy ñaan yàlla
mané Abou Bakar dañ ko rendé won pak ak sop yon ci Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam lama tasawuf biñi tekkalé digënté Omar ak Muhammad digënté Omar ak Abou Bakar digënté Omar ak Muhammad ci mahabbatu sati ñu ni waw Omar lu mel ci bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ni Omar yuhibbu rasulullahi Muhammad wa Abu Bakar yuhibbu Muhammad rasulullah ñaar ñoñu am nañ différence Omar mbeggelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa joju bu deñon rek xeyna doto bëgg kon xeyna moy Omar li tax mu bëgg Muhammad moy risala ji nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg Muhammad kon amana bu yonent gi deñon bu yalla ni won diina yonent gi amana kon Abu Bakar manam Omar mbeugela man na dem waye Abu Bakar nak mom Muhammad rasulullah la bëgg mom Muhammad nek yonent ak Muhammad nek wali wo Muhammad baña nek yonent la yamale mom jëmmé Muhammad la bëgg sallallahu alaihi wasallam jëmmé yonent yalla Muhammad rek la bëgg mom dim yonent yalla Muhammad la bëgg mom alayhi salatu wassalam kasalika man ci al fatima ci dim seigne touba ji la bëgg mom dim seigne touba ci bofam la bëgg dañu gi seigne touba di gandéru nit yalla yi di gandéru wali wi wali law aliman nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair mune gis nga li yalla def ci man kuko yalla xamalon doto beug dara lul sama jëm ji man seigne touba li yalla def ci man seigne touba kuko yalla xamalon doto beug dara kudul man mune waye reere giñ ko reere taxna ni dem diko sakku ji fenen reere giñ ko reere rek motax ni dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair naka xam li ci man rek motax ñu diko wuti feneen ñu diko sakku ci feneen mam cheikh fatima bakki da bokku ci nga xamni yalla da ko xamalon li ci seigne touba xam ngeen ni commanda liat na da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam liat na bi day xam dossier yu bari ci bi yi commanda yor motax comme moy liat naaw seigne touba seigne aliou seigne abubakar nim nek won liat naaw yonent bi non naka non seigne aliou nim nek won liat naaw yonent bi naka non moussa li nga xam non la haruna nek won liat naam mu bokkon ñi nga xam ni mom mam cheikh fatima mbake dafa nang won digal waxuma deg digal mom ñepp koy deg digal mom bu joge ñepp ko deg nang ko kay lañuy wax waye ñepp deg digal diwo deg digal mu ni dedet ñepp deg digal nangu digal mam cheikh fatima mbake dafa nang won digal mom yimu ci deg digal do aji joxe digal di mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax cheikh fatima mbake nak dafa nang won digal mom dafa nang won digal lamu ndigal taxna seigne touba xamal ko niko fi mala deul lula fi fekkul rek da ko amut lula fi fekkul rek xamal li da ko amut wala wax di jeex yam wax moy fan moy dekkam bi di darul mu'ati nga xamni fi lañ wara defé magalu misru sahaban darul mu'ati Seigne Touba ci bopam mo bind lettre manam sant ko liko demal nga sant ko lettre bangi tambale ci ba'dal basmala wa ma yaliqu bih min tahiyatil mubarakah aw mubasharat
tahat usin alaka bibinai tilka dar wabil hafri wasmuha darul mu'ti yow cerno man seigne touba gnaw bama tuddé yalla tanam yalla ci mom nuyu la nuyo bi gëna yalla nuyo bo xamni dana la bëglo dana la contanlo ma ngi lay digal nga dem seigne ab dëkk te tuddé ko darul mu'ti darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji kërum aji joxe ji ci seigne touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa senegal xam nañ ni darul mu'ti tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi mam tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi turu aji joxe ji mudan niko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ina bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nekkit nak mbekté na la fa fekk le benen leser bo xamni da ko ko bindu xamal ko niko dama leser bi bo ci joté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant go xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk takat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala geureume ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp dinañ la ci ñe warahmu ni bi annaka tibaha radin anka ridan la suhta ba'dahu abadan wa annahu talibu minallahi tabaaraka wa ta'ala laka ma yukhbituka ginaaw man mi di seigne touba min mi ma ngi lay sédel ni geureum na la ngeureum lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa moromi sa moromi nawli yépp danañ la ci ñé sa moromi nawli ñom ñépp la ci ñé ñom ñépp ma yukhbituka fihi jami amsalika sa morom yep la ci ñe muni kon nak fatim nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalal sam xel ila akhir ila akhirih dimu jojji di cheikh ibrahima fati mbake mom lañ xam ci ko xamni seigne touba sédel nako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno liñ kar ko wala mo wax dara cierno am ci wéneen gisunu bokut ak yuma gisé man seigne touba néna lolou musta am sama digënté kéro dippi ndawam ba ci magam dippi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca baat motax muni ci benen lettre ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khanni billahi ta'ala
an kulli rabbin wa kulli tabib ila aqihi allasi lam yukhalifuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ni mom bam ginaaw bu mu tuddé yalla yini ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa mi nga xani moy jewri ni yonent yalla muhammad di doomi soppe bi di ki nga xamni ni dafa wéru ci yalla doylo yalla tabarak wa taala wulis benen bur budul mom muni ma nga bindi lettre bi jeme ko ci sama mbokum deret ila aqila si la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yuqalafu fi sikhrihi wala fi kibrihi lettre bi kima ko jeme ci mom musta joyok man ni tolni de we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam wako moy kan muni ibrahima ibnu walidi muhammad wako moy ibrahima mi nga xamni momit moy domi waji nga xamni mom lañu tudde muhammad sun mor antusari mo xamal ko ni ko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni day yëkëti say daraja ak say maqama yaak murid yi la top ma ngi lay nuyu nuyo bu sel wa xamni ci sama xol la ko tibbe man Seigne Touba lettre bi ko ko Seigne Touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jog moy mam tiarlo da ko yonewon ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonewon jotna ci addi ak sinay lutax lettre ba da ko teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sédélé ni musso wouté ak man ci dara ci sa jamono ndaw ba ci sa jamono mat waye liko taxone ni moy addi yu ko mam tierno yonné won mu jot ca mom la ko dul xamal liko jot na ci ndax bi Seigne Touba ñëwé ndarëm tierno nek darul muhti addi yi dañ daan joyolo ni lolu setum bi ñi wax mam tierno mbacké bu darul man nan momako netti ñu addi dañ dan joyolo nit manam ñi yobbu addi ya buñ wañi ko bay ñibbi ci dañuy dajé waat ak ñeneen ñi yobbu addi ya té ciarlu kat daru muhti lu ñu ay témèr la ci amon lu ñu ay témèr bu dé ganar yi ay témèr la bu dé nadi ay témèr la bu dé xati ay témèr la bu dé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa ndax seen way diro waxon na len ko mam tierno mam mor antousali seen mor antousali waxon nako seen touba bi tierno ñewé jamono neñ seen touba masna tok ak seen mor antousali xam ngeen ni seen touba day guddii motax guddii bu xasse ñew ken dootu xamé kéro ken lool la waye ken ko ni xamna ni Seigne Mor Antousali amna kér dé yalla dafa indi kér go xamni guddii la tuddu bokum tim ken dootu gis ta kér rek waye Seigne Mor Antousali amna kér ndax looy xamal ni amna kér moy basira bi gisin wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol Seigne Touba aw melom mu dëpp nopam ci xolup Seigne Touba deg xol bi di kandang xolup Seigne Touba di kandang yata khalkhal xal ba nga yata khalkhal moy xol ba ngay kandang lan lay kandang ni xol yonent di kandang bu ko yalla na ray yoni yalla bu na ray yoni am yonent sa bu juddo rek gis ngeen Ibrahima bam juddo rek meseur sax defeguko xol ba ngay kandang mi ngi kandang bañ lepp lu bon lool nak Seigne Mor Antousali bimu deppé nopam ci xolup Seigne Touba da deg xol bi di kandang lay xolup yonenté daan kandang mu xamni mission bi ne ci xolup Seigne Touba tay di kandang kep ku yalla nara dimbulé dana la bolé ko la ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé
te rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla bolé nako liyat na bu ko jappalé mo gis na xol ba ban kan nge sa yent yalla musa yalla bolé nako liyat na bu ko jappalé muniko yow ahmad bamba lima deg muy kandan ci sa xol bi moy la dan kandan ci xol yonentiya kon ma ngi lay sédélo ni saraki ji fi ñew bi ci gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa liyat na bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi muniko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal mam tierno fatou mbake bin galé adina seigne mor antoseli mi wajurum daniko man yow dong la ci ndokel ndax xamna ni tierno sun tierno ay way nit yalla ye bax way nit yalla yi ñoo bax yal nañ leen yalla fayal yal nañ leen yalla fayal muniko dikku tierno mom yow dong la ci ndokel ndax sun tierno sa liyat na la هنيهن لك بحاس المولود هنيهن لك بحاس المولود الجديد دنجي ياو رك لا سي ندوكيل يا احمدو داخ لما ديغ مي كان دنج سي سا خول بي دان كان دنج سا خول يونتي عليه السلام ا فاو nga soxla liyat na bu melni tierno kon tierno ngo lool la seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul mundiya ñen ñi dako jang ci ay tiram al hawasul khams ci lako jang gal nit day protéger sa alalam nit day protéger sa alalam radi Allahu ta'ala anhuma jami'an gal nit ñeen yalla fayal hmm nit ñeen yalla fayal hmm en balma mam tiarul fatim bakke bu darul mu'ti ab sufi la won melokanu ahlut tasawuf yeb mi ngi won ci mom sumtan وجوعا واتناب البدع الى اخر الى اخر نينو كو نوبي لاون بو جانغي تيري تاريخ يي بيندي سي موم نينن كو نوبي لاون كو نوبي لاون موم داول حق تاي دا دان موغ ريك كوم ني يلانتي بي صلى الله عليه وسلم دان ديف داول ريبا حق تاي داي موغ ريك داي موغ ريك واي بوكون لا تي نيتي تصوف ييغا خامني dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len yé di len jangal di len netti histoire manam tierno nenañu daana waxtaan ak talibé ci len ci aya alquran yi ak len ci mbooti alquran daana ci waxtaan ak ñoom daana waxtaan ak ñoom ci len ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam daana len netti kisab anbiyaahu yi xamna bokut ak suñu jamono bi nga xamni legi serigne ci toyli bi man nañ leena wër bari lol waye danaka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ku ni dem gisoo ni suñu muntu xadi def nga diko ci yeeram moy bu toyli bi ñew wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim toll mom wax jaar jaari gaaya waxtaan ak mbirum seigne touba non la ko tierno ibrahima fatou mbake dan def té bobu radio xewul waye da dan tok di wax ak ñom di len netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di len netti khisatul anbiyaahu ya ak awliyaayi lol li téri yeeku bind saxal ko ni ciarnu non la dan def da dan waxtaan ak talibey di len ye dan len netti sahabatu rasul nañ melon waaw mani yemu len rek ciarnu rafati mbake njabotam gi ñepp danaka ñu ëpp mu tuddé len sahabatu rasul loolu yémulé ñu ëpp ci njabotam mu tuddé len sahabatu rasul loolu yémulé amna lu mi jàngalé dañu gënaaw Seigne Touba mom jagona xam batinu rasulullah sallallahu alayhi wasallam balum am tuddé ko man nako fiyalu ci ashabu rasul ashabu rasul wa ndax moy liyatna bi gis ngeen ci rayya seigne touba neena ku jël yolante bi bayyi fi sahaba yi perte nga li nga yor da manki matu yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem bayyi fi sahaba yi ne li nga yor matu manki na
manki na de kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la malen mis malen ñi saga sahaba yi mis malen mis malen taw mom nga deg de moy qur'an yole yi moy ñi nga xamne nañ yalla kep do li nga yor motu ko fi deg mu ni yalla yi kessa la bok yoru dara lam yor motu ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni do xat ko ku bokk yalla bayyi fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonent bi banala fi kon kay yoro dara dara nga yoro li nga bokk ku ko xol ay xott do nga fay fekk dara neewu fu ku bëgg bokk lu mat da ngay bokk yalla bokkale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokkale yonent bi mason nako netti ci ben conférencier ma dégg ci wenn waxtaan mu ni man Bukhari bokkuluma dara Muslim musuluma dara mané ko d'accord bu fekkene lolu pour toutal len ak xeb len ak wané ni da nga gëm Seigne Touba rek motax nga ah Seigne Touba mi nga yaakar dé mom Bukhari bokkal nako Muslim musal nako wax bo démé ci téré yi fekk fa hadith bo xamni Bukhari ci ay téréem dañ fa fekk bo téré bo xamni Bukhari ko wax da nga fekk ci ay téréem hadith bo xamni Muslim ko wax kon Bukhari bokal nako Muslim musal nako lol du wax lol du wax Seigne Touba mustakhab lu bok ci yonent bi ak lu sa aji musuko xeb musuko xeb lo bëgg bëgg wax jure del wax les mëna dégg del wax lu yalla mëna del wax lu mëna nek ak lo bëgg bëgg wax jure ak lo bëgg bëgg wax xeyna nak boba ba muy doga débuté la wa yaakar na yi bu doon defaat ay conférence xeyna lolou dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko déplacer waye Bukhari ak Muslim lay lay ma dégg ay borom xam xam sax ñukoy wax nan Bukhari ab tubab do ngal wat et après diiné ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diiné ji ab wolof da cey ëppul tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gënati kullukum min adam wa adam min turab Bukhari bu ñepp tubab nak et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadithu Bukhari ginnaw ba hadithu Muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top bok ëpp na xépp ci diiné ji di bok ëpp na xépp ci diiné ji sahih Bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith yi sahih Muslim door ca top wala bok hadith buñu dajé ñom ñaar doga ñew mo nek 3ème position kon mom ci ñu fatou mbake da na net li xisay sahaba yi hadith yonent bi talib yi wër ko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam yal nañ ko yalla fayal muy net li xisay nit yalla yi loolu la daan waxtane it seigne touba ci bopom ak istuwaram daana waxtane seigne touba ak istuwaram bok na ci ay melom mom cierne ibn fati mbake mustaragal kudul boromam nonu ko seigne waxe ci masalikul jidan fa ay suma takhaf ila akhar ahad yakhaf ka min fawqihi kull ahad kon la seigne touba wax cierne non la melal regalul kudul yalla regalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq layonent waxone al haqq maha umar waye al haqq maha cheikh ibn fadi mbake sallallahu alaihi wasallam mo wax ci ben hadith ni walam tasala hasil umma kha'ima ala amri allah tabarak wa taala la yadurruhum man qalafuhum atayati amrullah wa hum ala salik walan yasal hasil umma kha'imatan ala amri allah du deñ mukk mukk ci sama xéedi man yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam ay nit ñu sincère ño xamni fo leen fekk ci deug lañuy taxaw bo leen doon massacrer bañ jeexi ci deug lañuy taxaw rek wa yaron tibbi neena ñoñu nak la yadurruhum
tay seen sérité gogou seen sincérité gogou taxna yalla len di ar bopam la yadurhum ken manul len dara la yadurhum ken manul len dara mune ci ay ñi nek

ba kérok yalla di ñew ak dimbalam ba kérok yalla di ñew ak dimbalam non kérno yalla dogal na mu nek ci li ñu tuddé al istikhama al istikhama way as-sidq señ tuba ko sédel waye nak ngeen bal al irada ndax lim réaliser ko amukul ngeen bal met lim réaliser ko amul irada monoko ko amul irada tu monoko yalla xamnako lim réaliser kon yar dou fatou mbake wasiru si ahmadou bamba liet na wu seigne touba mo nekone wasiru si ahmadou bamba liet na wu seigne touba niko harouna nekki limako waxe won digam ak moussa halin karama la wacce digam ak yonent bi abou bakkar digam ak yonent bi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lietna bu su mom rek lolou ñi ne ci walu takdir ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ñi nek ci walu takdir xam nañ ko xam nañ ko on yaron sallallahu alaihi wasallam nekke colonel ah ali ñew nek lietna nek wasiram musa nek colonel bi sidina haruna ñew nek wasira nak nonu seigne touba bi ñewé nek colonel bi cheikh kerno ibrahim fatim mbake ñew nek wasira bi di lietnam di lietnam kon nak ñun balu seigne moudou lolu moy li mo xamni dina ci waxtan tuti waxtan ni jeexut wax deug yalla waye xam ngeen ni mam kerno yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiq la dik indi dikke mako rek ma waxtane ko wa yalla xamna ni sax def mo ni waxtane ni lay mel foga nani sax yep duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabaraku taala fahalu ni ma yurid lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet ma ngi ko ci doga ma ngi doga dug ci fasali motax may fara dox ni waxtane meme boko don takrar jinni yon nit waxtanu ñew mo le dina am lu ci ñew lo xali ñewul won ci bele da nga ci deglo deglon ci balé da na ci feñ lu feñu won ci balé lool nak jëfi suñu borom la tabaaraku ta'ala lepp li ci jup mom rek ka ñun ay jamm lañ yu jëm rek and ak yéene lool rek la kon nak loolu moy li nga xamni temps bi ma ngi namako pour ma waxtane ko yeen ma ngi wara dem ci majalis bi ñaara be tay ay bis bi yepp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna andakum sax ngeen bal mako di len wax jazakumullahu khair jazahi ni len di ndokel bax di ñaanit di ñaan seigne moudou wax di may bëgg wax ay ko ci mon la dimbulé bañu tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakoté ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci muy porte plainte ay wajuram di len yobbu ci kanam yoon muy lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajuram ci kanam yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbulé ma bam jot ca mustafa ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkone juste bi nan atté mo nekkone juste bi nan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam mustafa ali salam ñu ñewé taxaw mu ne yow juste bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonante bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leena muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal

waxu na misal manam ñoo bokk société bi mu ne ko waaw mu ne ko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci loolu motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent ni ko ha mu ne ko waaw sallallahu alayhi wasallam ne ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dani ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa bayilin mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa bayilin mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa bayilin mom doxal fele yaak li nga yor sa baye li mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yaronte sallallahu alayhi wasallam biñu porter bi ben way porter plante ay wajuram ci kanam yaronte li lako ton ci kérok waw jamono ci bopam mo doy war té comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la biir nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko dégg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajuram ma diko yobbu ci kanam yoon dektul len ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam atta yonent bi yonne len ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa hadith bo xamne ku ñi wax irbat irbat manam sallallahu alayhi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alayhi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp rir neena mu am te ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagoto xana da nga nara dem barsakhul muhammadiya a kon te nga no denk bok te dernier discours denku nuko ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daal niko usikum bi taqwallahi was-sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi was-sam'a wa ta'a xolal yaronte bi dañu war ba seeni xol toy de ñu dug niko denku nu yaronte ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa ta top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa ta top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom niko waw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa la muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baata ñak baat niw baata niw ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bopa yam ken munu ci dara yonent lool la leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen te top leen muna muni donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñoxal amu ñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam awataa sam'a wa ta'a ngeen bag pourtant lolou alquran wax momit de yaronte sallallahu alayhi wasallam momit wa bayantu anil hawa wa bayantu anil hawa do waxe bakka muk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amunu ati wa la'u ati hu ar-rasula wa ul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaronte li haqam ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi la ci def moy top su digal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum comme jamono nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ñi ñata yalla na la dimbele ñom dañu jégg ci top leaderu temporel kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporel fi la yam
spirituel nak ba yowmal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporel kenn duko jënde ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax waxala rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporel kenn duko jënde leaderu spirituel leaderu temporel kenn duko jënde wayjuru spirituel rawate na wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporel al jismu war ruh wa koku des nako jënde ko yalla sak ci kaw suuf al jismu war ruh nga xamne yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata man bu moko déggé danaka damay xawa bëgg ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay wajur bu moko déggé subhanallah subhanallah mason nako wax bu yagoon danaka bobu defena ay côté 2013 ndax suré wote bima sañté dara ji ben xalé bu jigen mo ma sa wor par téléphone nima dama dégg sa waxtan bo radio tiéñeur bi nek Dakar ci lako déggé won nga wax lo xamni bama ko déggé batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tuma am luma dal mané ko la dal lan la munima man sama wayjuru jigen dafa tagok sama wayjuru goor légui nak sama wayjuru jigen méré sama wayjuru goor jaaré ci man té man xalé la mu jaaré ci man nima na tumal sama papa wi yol ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beut ko ci légui Bakar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw sé mako waxal bopam dé ay côté 2013 la won momu wo téléphone wax ma li dañi dama la bëgg gis kéro bimu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéro bi mo koy jëli sax du ñaaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te am naño xamni limay def neexu len japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul len donc lool rek la wayjur du morom wayjur du morom wayjur du morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: du luy yëngu mbaa luy dal, du luy dund mbaa luy dee, du luy tooy mbaa lu wow, lu dul ni nam war a amee, kañ lay am, fu muy amee, yàlla dogal na ko ca lawul mahfus ba noppi. Yàlla dogal na ko ci lawul mahfus ba noppi. Ibnu Jawsi noonu la ko nettilee, Khatada noonu la ko nettilee, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Jami'an. Ñaarelu pàcc bi ba tey Ibnu Abbas mooy wax, mu jële ci ku ñu wax Atta, mu jële ci Ibnu Abbas. Mun Ibnu Abbas nee na ñaarelu pàcc ma farat naa fil kitaab min shay, la ci sun borom namu tabaraka wa taala mooy ma tarak naa min shay ila wa qad bayyanahu lakum, ila wa qad bayyanahu lakum. Mune sun borom neena bayiwuma ci téere bi dara dara dara dara lul ni leeralal naa leen ko yéen doomu aadama yi ci seenu dund minal awal ilal axar, ba keroog ñuy taxañ génd bi di ko lem di sëpp lépp lu ci war a am, luñ fi war a dundee, luñ fi war a nekkee, luñ fi war a jëflantee, nuñ fi nuñ fi, lépp mi ngi ci téere borom boobu tabaraka wa taala. Di ma waxoon ni benn nga am éloquent wu man koo faram fànce munuloo ko, wa ila amuloo fëhm bi lool rek ci am, waaye yàlla bayiwul ci téere bi dara dara dara dara. Ila wa qad bayyanahu lakum, lu ni yàlla leeralal ni leen ko soog a dem. Mu ni ko waa lan mooy sa dalil ci loolu? Mu ni sun borom nee na yonentu yàlla a Mohammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam wa nasal naa alayka alkitab tabyina li kulli shay, tabyina li kulli shay. Ñun yàlla noo wàcc ci yow téere bii leeralal nañ la ci lépp lu doom aadama yi seen passé, seen passé, seen i jaar-jaar, seen njëlbeen ak seen mujj ak ci digg bi, bayiwuñ ci dara, lépp leeral nañ ko ci. Ñi doon firi wa nasal naa alayka alkitab tabyinan li kulli shay, dañ ni ay bi maanaa li kulli shay'in yaxtaaju ilayhi fi amri diini, fi amri diini. Mépp mbir moo xam ni soxal na doom aadamaam ci diineem, soxal na doom aadama ci diineem. Te doom aadama diine tax nu indi ko fi, wa ma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudun. Doom aadama kon léppam diine la, ba ci lim tudde politique diine la. Moom kay moo koy transformé génne ko diine, waaye asiyaasa islamia l'islam xam na ko, politique ci l'islam l'islam xam na ko. Doo fen, doo wuruj, doo naxe, doo wax loo gëmut, doo jaay doole, doo fitnaal ko ëpp doole, ila axiri ila axiri yi xëy na ñu waxtaane ko. Aaya boobu boo demee ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni li kulli shay'in wa huddan wa rahma, li kulli shay'in wa huddan wa rahma. Dama bëgg mépp mbir mu ngeen ne ngeen teg ko ci njub tem ànd ak yërmande. Dama bëgg mépp mbir mu ngeen ne na ngeen ko teg ci njub tem ànd ak yërmande. Tànn yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa busra lil muslimina, dégalal nag ñi ko gëm ba topp loolu, fa busra lil mu'minina, na nga leen bégalee àjjana, nii leen àjjana ngi leen di xaar. Ñoom ñi nga xam ni lépp luñ ne danañ ko teg ci njub ak yërmande, nii leen àjjana ngi leen di xaar, àjjana ngi leen di xaar. Sun borom ni inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan, man yàlla, man yàlla maa leen digal lépp lu ngeen di def ngeen teg ko ci maanute ànd ak ragal yàlla te rafetal ko. Mu mel ni asiyaasatu fi Sénégal, man ngaa ni 90% yi tegewul ci ragal yàlla politique ci Sénégal, 90% yi tegewul ci ragal yàlla politique ci Sénégal, 90% yi tegewul ci yërmande politique ci Sénégal, 90% yi tegewul ci dëgg ci naxante rek, tegewul ci maandu it nag. Rawatina maandu nag moom danañ ko wax ci palaasam, rawatina bil adli maandu. Politique ci Sénégal moom benn bu ci tege ci maandu te amul, benn benn benn, wallahi wa rabbul kaaba, benn bu ci tege ci maandu amul. Politique Sénégal ku toog toog ak say gaay
1: lolo xew Senegal de
0: à la place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasi fi makan al manasi ah dedet lolo kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasi fi makan al manasi ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfewuñ ko al insanu al manasi fi makan al manasi lolo mom jëfewuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfewuñ ko de jëfewuñ ko yalla nak lolo la bëggoon mom yalla lolo la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lolo la diglé man lolo la diglé ñun ana nu ñuy politiquer fi ci Sénégal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew Sénégal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique Sénégal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salafu salih ñom daawu ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekli la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bo fi hasrina hasa bu jekkon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay daldi convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bu jekkon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamne dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci tollo nañ delu ci alcorane misal nuko politique senegal legui wa khalati al yahud laysat al nasara ala shay wa khalati al nasara laysat al yahud ala shay politique senegal am ngok wa khalati pastif laysat aper ala shay wa khalati aper laysat pastif ala shay man huwa ala shay wa khalati pastif laysat aper ala shay wa khalati aper laysat pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaa wa aper nenañ wa pastif neeku ñu ci dara wa pastif ni wa aper neeku ñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara khalat al yahud laysat al nasara ala shay wa khalat al nasara laysat al yahud ala shay wa khalat al aper laysat al pastif ala shay wa khalat al pastif laysat al aper ala shay man huwa ala shay min bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire min bal histoire dafa am ay militant yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam militant yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamné ñoy opposition wu yonti yalla muhammad leader buñu wax yonti yalla muhammad dal di def ben délégation jël wal dem abassa lu len fa taxa dem moy jabulisé militant yu yonti yalla muhammad yi pour jabulisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisé jaral ni len lak wala tassaré wala tojaté ambassade yi fa nek jaral ni len ko Abou Soufiane boba jamono boba ñoo nekkon opposition ñoo nekkon leaderu opposition wu yent yalla muhammad Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique sénégal yi ñuy def politique sénégal ñuy def moy képp ku mëna jabulisé sa morom mom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaque ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay minitam yo xamni dañu dem inauguré ji fofa bi ñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñoo ngi bayiko rew mu ñu wax Sénégal président ba fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa rew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañoo ñew pour tal sa rew mi ay terroriste lañu dañoo ñew pour tal sa rew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président balé ci Sénégal jappé wuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do yut wol len ma ñoo ñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma déglu len ñu daldi wo Jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent Yalla Muhammad ñu wo Jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ñi yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam neena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ñina a lolu ko ko wax ñina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wëru de taalaluñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu na ndax man ngeen ko démontrer ñu ni ci bu rafet muni wa mo poser len ben question mom Nadiasi mi nga xali moy président bi moy leader bi mo poser len question ne ma ngi len di poser ben question min wa muni yeen waaw seen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci seen permanence bi ana lan la len di wax ñu ni ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence duñu sagalo duñu xaslo xam nga lu mi sante amarna yusiddiq al-hadis wa adai al-amana wa silat rahim wa usn al-jawarih wa nahana an al-fawais wa hawl sur wa khasf al-muhsana Allahu akbar xolal ma bi leader way xolal ma bi leader rek xolal ma bi president parti rek Jaafar neena niko président bi poser question niko sen leader bi ngeen andal sen président parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax muniko xam nga lum ñu waxa nenañu la ngeen di wax deug bu len fen mukk bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci en confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañ ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu diggal nenañu fu ngeen meuna ne na ngeen rafetal dekkando fu ngeen meuna rek rafetal len ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon diggal ñun mu ñu suñu leader nenañu lu ñaaw bu len ko jégué fenn wa nahana an al fawais daf no tara lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn waxawul sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tuumal kenn ñaalo way yeen leader yi tay ñina royont Yalla Muhammad mi ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaaraku wa ta'ala uswatun hasana moy Muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga paté saga len ko xam nga ni bi leader mom dajé wut ak ay militant am nan ku len saga saga len ko ba ko saga parti saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bok politique du Sénégal légui dog mbok la dog mbok baye gedd na dom ndax politique Sénégal dom gedd baye ndax politique Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique Sénégal jabar wacc jeuker ndax politique Sénégal jeuker wacc jabar ndax politique Sénégal la qadrallah wala saman politique Sénégal la qadrallah wala saman politique Sénégal qawlu sour wax ju bon bokay xana xamulen ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd luddul connexion au lieu nga jamoko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fekk gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fekk gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu néna bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fawais daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique Sénégal yaq na ay dekkendo bu duñ tudante légui dekkendo yo xamni demon nañ bay tudante dom politique Sénégal ñew na dag corno bi doxon seen digënté ni yobonté police di yéga ka wacci di xéxa ka xulo luko indi politique Sénégal luko waral moy lima wax wa khalati apérist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati apérist ala shay apérist ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaraku taala da wax ci alquran ni yow leader biñu wax muhammad na moy kay ma dox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan ce militant yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko muné xam nga lu fi jëlé saga muna amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonte yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jëlé kasso japp nit yobbu kasso du fi jëlé saga xam nga lu fi jëlé saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mënu ko amalé pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci kasso bi militant pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso du garabam dara mënu ko safar xam nga lu ko mëna safara moy li yalla wax ci alquran moy baña saga leaderu jamb lool la yent yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sun militant yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jamb alquran la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dañi wala tasabbu lasina yadhuna min dunillahi fayasubbullah adwan bi khayri ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa militant yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muna muni danañ fay ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man te do ci man dara nak muna xam nga li leen ko yobbe passion adwan bi khayri ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax kula saga ñu saga ko passion du ko faj de xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfante ju ñaaw ji mo koy faj waye wallahi kasso du ko faj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leader jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sama leader bo gisee ñi ñi tuddé al wahhabist duma len may sero lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xam nako sama fu ci politique nak waye dama ni ko saga leader Moussa Gassin même bu don de ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindale nit yalla ko boñale nit bu ko moñale wul won nit du wax yonte yalla muhammad nan ko waxal sa militant yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci militant yi de seen morom militant duñ ci fayu dede dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leader spirituel la mo xam leader temporel la leader bu mu ci meuna doon ko saga leader Moussa Gassin leader ko saga kilifa Moussa Gassin kilifa yalla xam nako yalla xam nako wala tasubbu lasina yad'una min dunillah fa yasubbullah lutax abdwan bi khair ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci Seigne Touba ko saga Moussa Gassin ngay baye bob mala saga fanani barsak waye saga Seigne Touba lima djublu ci saga Seigne Touba moy tek ci derop Seigne Touba bi lo ci wërte tek dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon Abdullahi Wade ayyada Allah nasara wa Abdou Diouf ayyada Allah nasara ñaar ñi ñoo fi nekkon waye duñu won ay non ay adversaire lañ motax mëso dégg militantu PS bu saga militantu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso dégg militantu PS bu saga leaderu PDS wala nga dégg PDS militantu PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon fa kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu baay yi fi néwon ak suñu maam yi dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba baay politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur dom bayi dom bakagn li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diine ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit te ni jamm lay jur yag na len ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma len ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ci reen ya ndax sagante ci politique barki dem la xew benn kurel bu nekk ci adina bi moko fi indi def ko ci suñu politiciens yi suñu politiciens yi musu ñoo xam sagante benn dafa am benn firqa bu la neex nga tuddé ko firqa ba nga tuddé ko jamaa menn mbolo la la wax mu ne ci adina bi ñoo xamne benn objectif lañu am moy kiliftef la jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambe golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañu jël lenn ci suñu politiciens yi formater seen ru seen yuur yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yaq nit pour atteindre sa objectif ana ngëm yalla ana ngëm yalla benn kurel la bu nekk ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag serigne ko talibé dom ak baye de keur ak jabar militant leaderam etc ben kurel la min ci adina bi ben kurel la min ci adina bi waye saga leaderu jambour ni saga leader ken duko saga adeedet joju daraja ken amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentou be la upp daraja te dama ni minita yent yalla muhammad sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind leader ba saga yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma yow mi nak ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de yalla xamna ko dem kasso duko safara de bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ku ma sa wax dara seigne touba doko net ni waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax duko yegg yalla xamna ko seen yaram sax du yeen ni ngi saga seigne man gis na ay mouride yo xamni seen leader temporel motax manam défendre seen leader temporel mo len yobbu kasso waye défendre seigne touba jërul len xey magont té ay mouride lañ nénañ dé ay mouride yo xamni wallahi défendre nañ seen leader temporel ba dem kasso waye seen leader spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yone ay vidéo té ñi ngi saga sa leader spirituel yow waye yow loolu mën nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba wi nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sant jakar lok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokk leader temporel subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xam nako buma observer sénégal dama tok ba yagg mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minitam defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci yi nga xamné ay leader spirituel lañu militant yi nga xamné ay militant spirituel lañu jëralu len dara ñomit ndax bu len militant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko kana sofman man dé sama leader spirituel cheikh abou mbacké kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmaté ak loxo dañu du fi amé abul baraka dañu du fi amé dama diko fekk du fi amé wawul commissaire wawul arché commissaire ci kilifa yu mag ya la dem ni du fi amé muk moustapha mbaye sa mu na mu ni du fi amé wa du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko bataay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natawal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gaaw la ci genn rek moy boko respecter dang koy respecter ba top ci gannaaw ndank mun la saway yes ni la saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tolok mom muni ah yow legi man ngay dir mag yow yow legi may sama ro nga bëgg jamm ni war ci kanamam muni ah dang ma bëgg donu te diiw guma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko don ci yonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sam man leader bobu la am leader bo xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tedd fi man kokoy sama leader man mi ngi tedd fi dima deg radiyallahu ta'ala man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leader mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek ndax dang koy défendre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso du ko yek duga yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alquran wax donc fi meuna jeexal moy baña saga leader jamm rek wala tasabbu lasina yad'una min dunila fayusubullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni ma nga suratu anam dem len ngeen xol ko ko bañ ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lol la yalla wax yent yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour way say militant di saga leaderu jambour yi nga ni militant leader bele bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja ju lako mëna may amul bo len don tej kasso téméré jooni atit du téda nañ fayu yalla bind nonu nit lolu yalla ko bind nit même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu ah lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man do deug yalla bu ma seigne touba ni won kuma saga bu fayu wax deug mom lolu ndigal mom bima ko jëfé mom lolu ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess seigne touba ni ma buñ ma saga bu ma fayu lolu mom duma ko jëfé lolu ndigal mom duma ko jëfé mom ñu xass seigne touba ma yoru lamine mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré bo bis yalla bu mako fekké bo bis yalla bu mako fekké bo bis yalla bu mako fekké mu am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinji lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsiruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam setetet akenu rok sun jamono fa ngeen balma akenu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor xol bi ñor ne am ni danaka yej bu amul turu le kenn mënu ci def dara dara dara dara dara seen bëd yi nangu ñoo gis dëgg seeni nopp nangu ko dégg sun borom ñu xam nga ñooñu bu ma leen dé misal lu mel muna muni ñoke xarayam ulaika kal anam ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xale dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma luy tekk dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal anam sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar bal hum adal ñi may wax ni muna muni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé life yaq der su gor rek lay liggéey sun borom neena ya yi sum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talel layfam rek yak deras goroko taxatal ab layfam neena koku am xaral ak tane yow ulaika kal anam ba yag muni bal hum adallu yena yisi xar yena yisi xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke djumuma ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyatir rasul e yen ñi tal life e yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life e yen ci tugori e yen efelaseri man yalla may wax ak yen na mu ni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ism wal udwan fala tatanajaw bil ism wal udwan seen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante juddo fa bu len ci wax luy tax ab sey tas ya ayyuhal ladhina amanu la khle bu fekke ni gem ngeen yalla la khle mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem nga ni yalla dana la ray dana la dekkal fala tatanajaw bil ism wal udwan bul wax ci sa life luy wax luy waral ab sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax doma nonu baye
1: القرآن لا القرآن لا
0: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول من ولا سخنين ما يسين كليفة ومعصية الرسول قتال سلاي دني واو من سخ سما ليدر نعلم نعم بما تيوخ sama leader neena bul saga nangam waye nak man dana saga wa masiyatu rasulallo moy nga sa kilifa ñun julit ñi yentu yalla muhammad daf ñoo téré ñu tal lay di saga leaderu jambur
1: ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko téré ñu tal lay di saga leaderu jambur ngeen bal ma dé tay dama xawaso tuti baat bi am asman nek bal
0: min waaw yow borom bi ko tal life no wara def muni watana jo bil birri wat taqwa wat taqullaha inna allaha wat taqullaha allati ilayhi tuhsaruna aw kama khala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatana jo bil birri wat taqwa wat taqullaha allati ilayhi tuhsaruna mune bu ngeen demé ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna mune bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ngeen ragal yalla ci TikTok bi ngeen ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa life tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël seigne muntaha bolé ko djigen la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel djel seigne muntaha montage ko ak djigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga senegal rek la gis ay ndaw yo xamni sen ambition du fexé défar pousso sen ambition du fexé défar sarène sen ambition du fexé défar machine waye sen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñu ni ñi ñoy avenir senegal ëlëk kon dem mas mala avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenir Senegal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo défar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen ñampé guñ sango do nga mënu leen ko rabb ñamp guñ sango rek mënu gu leen ko rabb nek ci TikTok bi di yaq ay gor rawati na wali wu yalla yi toll ni Cheikh Muntaha ndiampé guñu sang war ak mëna gulen ko défar jël TikTok bo xani sa dom moko défar sa dom sa moromum dom wala sa moromum seut mo défar TikTok bobu nga xamni kon rawé na la jooni at yo ko dul dabé jooni at rawé na la ko yow benn logiciel dama ko jëlélé wayé waxuma défar logiciel wayé ndiampé go sang mëna ko défar guñu yow nga sukkandiku ci xelum jambur kon yeug ñen ballu nga wut ci xam xam waye dedet yok ci sa xam xam dedet yak ci asgor rek yak ci asgor do nga mo lay til yow ci xam xam sa morom kere xam xam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laye dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullaha gis nga ay bi ñu na ci ñaar yoon wa taqullaha allati ilayhi tuhsarun ragal leen yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neena amna minita yo xamni ñoki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ñoki xarayam ba yag mu na ñom sax ñu yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonké fako yalla tek bu démé ba wacc ci doya di ak ko soufé ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci telu daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jëme nanguna yoonam nekku ci lutax nga jital ko jëme ko ko nit bi demé ba tollu fofu yow xara la tane nit bi demé ba du xalat fuñu la ayca nga ni ayca yalla mom neena waxuma xari ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul kartaxu señ touba neena fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah mangi len di denk yeen samay minita man señ touba mangi len di denk señ touba wax de yeen samay minita man señ touba mangi len di denk fu ngeen gis ko xamni yeena bokku lu ngeen bëgg té moy kenn ki rek moy la ilaha illa allah way bu len ko def non légui malako défilé ci sun jamono bi dama la nan Seigne Touba néna en tant que leader képp ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yeena bokku sénégal bi néna bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa Seigne Touba neena en tant que ab sénégalais wurta nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jëgé té gëna gatt Seigne Touba neena ab sénégalais wurta nonu moromum sénégalais xam nga Sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boum la Senegal ko ci top rek dal di bok ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolou Senegal rek nga koy gis Senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñewé dañoo tak ci peul yi tak ci walaf yi tak ci serer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass rek sa bop nga xass Senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolépp nak benn kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi benn kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamulen ko loloy li am limay wax ni soxlawul sax xam dem ci batine sahir bi donc ko xol gis ko sahir bi rek sayyid alhadji malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jami'al awliya sayyid alhadji malik neena ci prix mi melen di prix ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadji malik neena kilifa gambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jami'al awliya lolé sayyid alhadji malik wax sayyid alhadji malik neena respecter kilifa yep respecter leader yep leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digale gis nga moy la ma don wax ci aya ba fele comme ni la ko yalla digale si alhadji malik lolou wax de neena respecter kilifa yep fa asimu jami'al awliya fa asimu jami'al awliya wali manam nit yalla yep leader yep ci prime gëna jëgë leader yep na nga leen respecter na nga leen war mal mu bokk lima jaaxal ci politique Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lu dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mali yow bi nga jaxassok samba yow demba la wax bi nga jaxassok samba ngeen and fune photo wo ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe ni ñu samba baxul ñu ne ah xana du yow lañ seenu nak samba barki demb yow demba mu ñu wa waye samba baxul be ñu ne ah yow yak samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi samba yow demb mi lañ yi ba yow lañ xamni ya baxul yow
1: waye sénégalais li ci ëpp na yalla bal mu ngok bop mom dara bayyi sam daana wax ni wolof ku wayx bop la ñu ko wallahi ndeysaan wolof ku wayx bop la waxin la waxin la waxin la du ciagne nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok waaw mu ngok ni ñepp xam li ci wayx bu doy mu ngok
0: motax sidi alhadj malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi mbolem leader yi
1: waye bëgg ñu respecter sa leader té do respecter leader yu jamb
0: ah lolu musta'il la dé lolu musta'il mën ta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la si ahmadi tijani radiyallahu ta'ala anhu neena isa samihtum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu si alhadj malik neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune balé ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lum ci wax xol leen constitution bi lan la ci wax neena bu fekkentani la ca constitution bi wax deppona ak lima wax man cheikh ahmadou tidiane japp leen mune na waye bu fekkentani seen ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lama ca lam wax neena tek leen ko fele cheikh ahmadou tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen sama minuta man cheikh ahmadou tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël leen lola baxna wey leen ak mom waye lepp lo xamni wax nako te muuto wote ak li ci constitution bi bu leen ko exécuter cheikh ahmadou tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci sénégal yo xamni liñi doxale ak liñi sant seen militant ak li constitution au sénégal wax comme penko sow ah waaw legui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolou ken waru la ci japp da ngay politique dal ba lolou ken waru ko safara dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fi yam fa la sañ sañu ma samba tambalé fa la constitution au sénégal wax
1: fa la constitution au sénégal wax
0: sun borom wax ci alquran ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum disperser bi da wara dak disperser bi ni disperser sénégalais da wara dak ak nu meuna daké nak dom ju ag ci meuna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko wona xalat ci kaw suuf dom ju meuna dogo bayam ak culture sénégal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecter bay ci warmal bay ci diggal bay
1: motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu
0: innamal mu'minuna ikhwa انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم war nañu delosi wala ñu wote ndajam waxtaan ngir benale wat sénégalais yi ngir jubale wat sénégalais yi nga xam ko nga bañ ko xam sénégalais yi nono nañ ba ko ci jekk sa moram ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekk sa moram rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jox taxaw ni wa ahlu sihtam wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla sant ñun ci alquran wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu japp leen li leen yalla boole japp leen sénégalais li leen yalla boole sénégal di leen yalla boole moy leen ci taxaw leen ko defar leen ko dundal leen ko debale leen ko mo gën ngeen di lan ngeen di nono wala tafarraqu ki taxaw di khaswa ahlu system system ko jangal xara sax ma tambale fu gëna kay fofu khalisu system lañ ko ngenté mom momu di wax ak ko mëna lool khalisu system ci lañ la ngenté yow khalisu system ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école khalisu system ci lañ la jàngalé ba nga faire idji khalisu system ci lañ la jàngalé ba nga am diplôme khalisu system nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay xass system même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nangu wuta laal ci système bi li toll ni dédé wé Seigne Touba mom mësta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bobu fi nekkon taxna bimu ñëwé nangu wuta laal système bi jangé wu ci maggé wu ci dundu ci dundulé wu ci ci système bobu ñun def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lu mu don bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay xex pourtant yow ci système bobu nga nekkon loolu la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm nañ ko ci duggal ba sonu nak bind nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba son mu ni waye système bi dal baxul duma ci dugg mi ne ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la massa gëm moy système yonnte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la Seigne Touba massa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñ lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa trop way kuma lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nénañ mom système bi mom waxul ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut waye damay nan ci ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek fal ben yoon nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkanteni delo ci nañ suñu xel fi politique sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé bu sëriñ joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de inventer ay xibaar inventer ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj la ni la waw yow li nga wax foko tek wallahi do meuna indi ben preuve ben foko jele inventer rek te pourtant lolu alcorane daf ñuko téréwon alcorane neena wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane ko wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom neena na ngeen fexé ba baye inventer ay xibar inventer

dara kacc ci kese ngeen baal ma dara du ci dëgg dara dara dara dara buñ la jàppoon ni la ana preuve yi do am benn preuve bo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowle ni kur te bu pënd bare dëgg reer li rek la ko tax yalla teel nuko téré yalla neena waxuma la jema inventer ay preuve jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa laki bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah do six do procureur sama waxtan wala wess waxon na ni procureur yi Procureurie, wallahi, ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après defal yoonu makka muy yoonu tol baxam mani jeulal makka def ko mu yoonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka mu yoonu tol baxam ba yowmal khiyam abu lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abu lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abu jahlin mustaxeyte warul kaaba gi way bañ fa baye deug leen fa yalla baye bañ fa baye deug leen fa yonti yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madina fu nawara muy yoonu tol te li muhammad digli defo ci dara amul la njariñ sayyid alhaji malik ko wax wallahi amul la njariñ bo togol senegal baña dem madina fu nawara te nek ci ndigal yonti yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yoonu keur muhammad yoonu tol te lamuy digli defo ci dara buñ waxante deug da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tol ni da ngay nek ci sa bir biro tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fata dotu fasañu juk ko toklo ci barab da nga fa tok te dotu fasañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko setat de xolal sa biro bobu rek kilim yoyu rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone girne ko kep ni ngay mel ci ay kilim nga nek de légi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat dépôt bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn du la fa fekk lu ñu sa jëf mandat dépôt bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa démé da nga xamné yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ té ben signature dong lañ la jox bo xamni ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiku togn sax mo gën manam bayiku def sax mo gën japp ku defu té liñ jang ci sharia dama ni bayiku def ndax woorliku bayiku def sax mo gën japp ku defu liberté té ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banéxu ben way yow do satisfaire sa banéxu bamél bi sa bamél bi mo gëna yeyo nga satisfaire banéxam ba bo fa tuddé fa nof lay sa bamél bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind té mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ko yalla bind la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bula jaral signature dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq dabu banexu ku ñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alayhi salaam bi ahkamil hakimin motax

sok borom poset yu diisi ñu dëw yi leen. Ñenn ñi fexe nañoo jaxasoog borom kalpe yu diisi ñu dëw yi leen. Ñenn ñi ñenn ñi ñenn ñi ñenn ñi waaw, lu ko waral toolul amal, toolul amal, nibet rek, nibet yu gudd rek. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal, ma atalla abdul amal ila asa al amal. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon, nee na ab jaam, ab jaam li fee di gudd nibet di dem, mu naa muy jëfam diggéen di ñaaw. Doomu aadama mu bari nibet, sallallahu alayhi wa sallam nee na foo ko fekk jëf ja day ñaaw, ndax du jëf dara ci ngor, du def dara ci ngor. Borom nibet yu gudd foo ko fekk jëf ja day ñaaw, ndax du def dara ci ngor, du def dara ci ngor. Yenen sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon waaw, ñu ne borom nibet yu gudd mu ne amuni jëf ji ñaaw rek, jëf ji ñaaw rek, jëf ji ñaaw rek. Gaay yàlla yooyu nga xam ni ñoom fexe nañ ba garde xol bi ñu judduwaale muy alxalbu salim, alxalbul mumin, alxalbul mumin. Waaye yenn ni ca suñ borom nee na foo leen fekk dañuy taxawal julli, ndax julli daa bokk ci liy tax. Maanaam bu doon am xacc, da bokk ci xacc yi nga xam ni dañuy dàggi xol, ni alquran di dàggee xol. Te yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ko julli noonu lay dàggee xol. Moo tax suñ borom ni gaay yooyu ma lay wax allasina yuqimuna assalata. Xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ, juróomi poste duwaañ bala ngaa jéggi siraat. Maanaam ruut bi jëm àjjana, payaas bi jëm àjjana, ruut payaas bi jëm àjjana, wala autoroute bi jëm àjjana, dafa am juróomi poste yu fa nekk, juróomi poste. Poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne, poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne, juróomi poste yépp. Xam nga bu dee duwaañi àddina yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la, ngeen di waxtaan ba yàgg, ngeen gindikonte, nga dégg mu ni bàjjen Jobe Njaay, ah yow da ngaa xam Jobe Njaay? Mu ni la Jobe Njaay baaye mag sama baay seen baaye bokk nday ak baay. Mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga, ah yow kay nag moom seetal loo jox seef bi rek te dem. Man moom yow moom duma la jàpp, seetal loo jox seef te dem rek. Waaye gis nga yowmal xiyaam malaaka yooyu nga xam ni ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana, boo dajeeg ñoom ba ne ko sa bàjjante aminte xujjaak sa baaye bokk, mu ni man malaaka laa bokkum ak yow, dara dara laa bokkut ak yow. Ñoom kenn mun leen a ger ñoom, kenn bokkum ak yow dara. Man bañ naa ko bokkuma ci xeetu nit sax, ba nga naan maak sama bàjjante Jobe yéen a bokkunu dara. Moom la Sëñ Touba di junji ca xasiida mu la yéen defe naa wala mu nawir wali siraati sab'atul arkaan, wali siraati sab'atul arkaan. Rukunu bu jëkk bi, rukunu bu jëkk bi te mooy première poste duwaañ bi ngay jëkk a jot. Boo accès ba duwaañi malaaka yi arrêté la, xam nga luñ lay laaj? Laaj bu simple lañ lay laaj. Soo tontoo laaj bi ñu ne la udkhilil jinan, demal dugg àjjana, yoon waa ngoo continuel, continuel. Boo tontuwut laaj bi xam nga buñ la nee demal dugg àjjana, sa sago ngay duggee, sa sago mooy da ngay temp ndànk ba waaxu dugg. Waaye xoolal bu fekkee tontuwa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de, ndax sawara koo demal dugg ca day lànk. Xam nuñ lay def, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Moo tax fee udkhil fil jinan lañ lay wax. Waaye xoolal fii lu mu lay def udkhita fi nnaar, dañ la naan bëmax nga ni këpp sawara, sawara koo ni waaxul dem dugg ca day lànk. Moo tax malaaka yi duñ la wax demal dugg sawara mukk, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Laaje bokk na ca laaj bu njëkk ba
moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ab julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulul jinan adkhul fil jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe muk muk muk waye sa ngeum yalla jaralon na la do yak der muk muk muk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulul jinan rek ca top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappont dem julli ji ngani waaw Seigne Touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yal na nga taxé way yow wa yal na nga taxé fusta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mun julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gënu fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen wàll da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhulil fil jinan bo tontu usqitu fin nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wursak wo mëna aji ji makka mayna la wuru yaram go mëna aji ji makka ba muppi nag ngay jéema naxeey di jéema jaay ngëmeey di jéema jaay naan ab murid saadix nga an di jéema jaay naan yow tiijaan pur et dir ngaay ba nee nga jumaa ji doy na la wëli si dem màkka yow wër jumaa ji doy na la wëli si màkka bu boobaa xam nga luñ cay tega osuxi bi fi naar bañ wax siyaare jumaa ji ku ko def am yoolub dem màkka ka mënut lañ wax ku mënut xam nga gaay dañoo bëgg lu yomb ñoom duñ wax ku mënut de dañ naan ku ko def rek déedéet ku mënut lañ wax borom xaside ga moom loolu la ci bind mu ni fàng ku mënut la wax ku mënut dox fu mooy ku mënut ku mënut la wax waaye ku man boo demut xam malaaka yaa ngi lay xaar ca poste douane ba poste douane ba malaaka yaa ngi la fay xaar alhajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal yamu du falal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey reey mu ne nañ ko wax borom barag bi xana doy lo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doy lo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doy lo Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xamna ko da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek warmal nako sax ba danako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo tere wut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngaayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay
wa da nga daan sang wala da nga daan patax patax yi gaay ñu bari dañuy patax patax waye sang wuñ de ta ngaayel sunna dedet ta ngaayel farata dedet patax patax ñu bari jokku ñu dañuy patax patax ñap ñap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax patax doon patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi da dal ni fip fip jinn ci tew waye ndaw foon do nga la ko dede foon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb waye ci waxani bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxndiko day patiaxndiko rek dem yonam ni japp na mune amna malako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa ñap momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recc rek dug aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci len seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ay tema bis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rejj kuko def dang ko rejj bala nga djegi sirat wallahi dang ko rejj birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندلك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداي اك سباي غنن كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay ñu bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñula mat jëkëreñu fi ak yoonu seigne touba ñula mat jëkëreñu fi xam nga baatu seigne nata dootuma fay amul problème lolu wolof yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen digen bi sey mo dem jek sey na tuddu ma tass goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu ñu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla nam ëlla xamu ci dara
waye bëgg wax ju reuy rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu leen wax yow diu xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow diu xana da nga alku yaronte sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam baatu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadith ba jeex ila alamilun ba hadith ba jeex kon baatu halku bi bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna mo wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi mayna mako alku ñu bari seeni waju yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñu yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu wa yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci bolum yu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootuma tas mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñ nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen nakoy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen nakoy doon dara jiru ko ci adina dara kon qalbu silmaha qalbu gumba qalbu sagan mu ngok amna benen xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bu la nexe nga tudde ko al khalbul mu'min bu la nexe nga tudde ko al khalbu salim mboram neena ci alquran allahun nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam fasu narun nurun ala nuri ila akhir hina ma nga suratu nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجه كانها كوكب دري مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامب تي كاو لامب لمير تي كاو لمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور leraayam kenn munu ko xiyas motax al khalbu mumin mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mumin lolu tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte al lawul mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba dernier lawul mahfuz al wogi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mumin man na lire lawul mahfuz al khalbu al mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko da nga khalatone dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbu al mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalbu al mu'min
te moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo deme nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf señ tubax neena bu jamono yaqko ba borom xol yoyu mënato leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adama yi di islah seeni xol bo deme ba xameto leen muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefe ko te japp sa njambur jang ko te jefe ko te japp sa njambur ñun borom xol yoyu ndax leg jamono yaq ba do leen xamé ñun borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li fek ñi ci kaw fuk yalla du alak xetami mukk xetu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñun balma gañu ni al muslihuna fil ard li fek ñi ci kaw suuf yalla du alak xetu yannabi yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni señ ñun taxa bax bu nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh amadou fadal amna ci ko melni sayyid alhadji malik amna ci ko melni cheikh amadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ña nga fa nek di islah doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce dama deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yassid bustani ñom de ila akhiril akhirin muni way lu tax yalla alak leen moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak leen muni ñinen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ leen worma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te kenn wor mala tu leen legi ñepp di leen dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay jeeg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wor mal leen seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yematuñ ci ñak leen war mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jeeg lañ te dañu fas yeene sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga de bi zulmi neena man yalla ab dekk dana ñuma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslimon yu melni seigne muntaha ñom bi suñu la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islah xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka fenu lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islah dana leen xole jëm jojja yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha xed wa yalla alak leen te bo demé ci suuf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa teud ci abou yassid bustani teut yonent ba nga fa teud ila akhir nañ leen wañiko bala depp wess ñeen balma
nañ wañi ndaw ñi bala depp wess nañ wañi ndaw ñi bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank lu ko waral moy xol moy commandé mbolam xéti cërem yépp señ tuba jundi nako ci asida mu nawir wala bok asida mu layin dani al khalb kal malik fil ahda'i ma ma yamil tamil ma aqda'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commandé cëri tank loxo nop bakan bat ba gemiñ xolaleen di commandé tank loxo nop bakan bat ba gemiñ xolaleen di commandé xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn bu ko tébbi neena xol non la mel ci ay cër lu wax loxo du ko diingat tank du diingat bëd du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ jëm rek cër yëpp top ko ca bu dawe deugmal banex cër yi top ko ca mu daw deugmal fen cër yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla cër yi top ko ca al khalbu kal malik mune kon nak mom señ touba neena bo bëgge sa xol defaru bo bëgge sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu na muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma fa ihtabil al isla' lil khalbi ma yene bu fekke da nga bëgg on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def yépp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma fahtabir isla' al lil qalbi ma fahtabir al isla' lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka sa'aka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ tuba dina li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jami ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol mo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xani bu muy ñew mom daanaka ndabam fesson na fecci li rek la ci señ touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay waaw motax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñ leen defaruñ leen toj ak taal rek
ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ka toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak do nga dara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu leen massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbiw won alquran waye ñu leen massa nakari ci kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje ñu leen massa nakari te der ba lañ koy faje dar balagn koy faje rax seigne touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam luñu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musul dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru kulako wax dalay nax motax cheikhou bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij seigne touba néna yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru Seigne Touba neena ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdirul miksal ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yon wi mun way nak ni ma hasal manhaj de yonu bax ngogi de yonu defar xol mun am ni ma hasal manhaj yonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj nena wa ta'ir al qalb min ar rasa'ili jami'aha fa susawil fada'il nena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coute demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay tay xeti naccio di koy xeti bon bon yi te nga jema roy gañu baxña nena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al-qalb min ar-rasa'il jami'ha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu ngamay téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad waria wasu' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri al akhiri moy fexé ba bayi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé buñu dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobé moy asho nay ba dëkk nayobé neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn dal observer rek bo demé té ci bir talibé ngay observer rek té ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñent yépp dañu reuy
balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bim dajje ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reey tax wor malu ko reey day reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mun hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xew moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ni ñukoy soxoré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy sorax soxoré bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yéré ko ko rek ndax yalla delu la sa yéné sax bok al iqd sohor sohor bande seigne modou waxtanu jeexul waye defena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mëson nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wétal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétli moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dakoy wétli fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétli wa walli diko wétli atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musuné mel ak sénégalais ab jambour sax dako daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen toog dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon barap sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defee mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba setta ndax xes nga ko tuumal ba noppi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yal nako fi yalla jele ak luko fi mëna indi yal nako fi yalla jele bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp be yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yal nako yalla def bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ modou ñu jàmale fa waxtaan wi
insha allah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di tagu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy dilat diko jëfëndiko manan est ce que di ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ modo koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala ba yeen ci dess gona yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pont daara ji yépp ñom Modou Mbaye mëne sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah taala ñi bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko doko defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñi xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma té jëw ma ja kon defé na duma ci añaané kèn dara ma ma di ci xofaré kèn dara waye dëgg nak mom la fofu yéene diko gis té duma ko wax ko dëgg fété ñi warwaral ka warwaral dédé lolu mom fofu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané té yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ko gis deug nopi ke setané su moma nga ko gis deug nopi ke rek setané su moma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xet wi ko xamal nga ci ko xamuta ngi amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax ndax ñu bari bi ñu interpeller mbir mi man leen ben baat do nga ci ñang ben baat rek moy lim wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye sey sina te dootuma fay koko wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turux yi nga xane ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootu ma ja fay lolou waxin la fa façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan goor jigeno goor subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall li da nga deg ñukay lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëgg bëggatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba am cheikh rahim fall lim mel ci seigne touba lolou lañu tuddé borom men xel mo borom men xel nga xane boko joxon dang ko souf niko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yox waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lolou lañu tuddé borom men xel daana digon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh modou fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tak borom cheikh modou fadal ah bayna saxum juromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye saxum jurom ba waje di ñewi di saxu dimbal seigne touba niko demal ci cheikh modou fadal mu jox la saxum jurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh modou fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma saxum jurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na sopiku ak yakku di wax lu amuta yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiyarem ngir leer lu ci mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh modou fadal mu dal di delu ci wo cheikh modou fadal ni cheikh modou fadal ñewé mu niko aw alaaji fallu yeen ba tay dal mune su gëne na nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mënu len ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel boko tak moussa samba isa mi nga xani mom lu leer nga wax lu melni mi di beccuk mu dor la gëm wala mu dor ki waye réagir wa ngo ko sé gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lol legi dañu bari lol kon mu ko kon dal seigne modou ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tati musalihat
wassalamu alaykum wa rahmatullah.

la tàmbalee ca weeru sawal xëy na wax ko ca kanam mu ni boo ci yeggee ba aj màkk war ci yow ba nga war koo defi condition yépp daje na su boobaa maa ngi lay tere na nga fexe ba lépp loo xam ni rafas la wala fusuux la wala jidaal la nga moyti liku ko rafas mooy ay terme yoo xam ni danga koy wax ak jigéen ci ba addinay baax ndax terme yooyu jigéen góor a ko daan wax jigéen ci ba addinay baax dégg naa nag léegi terme yooyu sax am na góor gu koy wax moromu góoram yàlla na dee góor googu yàlla na dee góor guy wax terme yoo xam ne jigéen lañ ko war a wax nga di ko wax sa moromu góor yaa bon yaa bon fala rafasa am na terme yoo xam ni bu ma ko dégg bu ngeen di aj màkka ci diggante góor ak jigéen yoo xam ni bu ngeen ko waxantee kenn ku ne sa xarisa mën naa jóg kenn ku ne sa xarisa mën naa yëngu li tax ku ne soxla sa morom mën naa yëngu terme yooyu bu ngeen nekkee ci aj na ngeen ko arrêté bu leen ko waxati terme yooyu sa digganteeg sa soxna la dagan sa digganteeg sa soxnaa tax ñuy wax wala fusuux xeeti caay-caay yi nga xam ni yu boof la ci seen biiri xol nëbbutu na ngeen ci dañ ba set ci wecc wala jidaala lépp luy xeetu werante lépp luy xeetu werante mu ni raxasu leen ci ba set yéen ñaar yéen a bokk néeg bu ngeen dal yéen a bokk néeg waaye bokk leen leader boo xam ni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokkale wu leen ko kii kee mooy leaderu spirituel kii mooy leaderu spirituel am kii ci des leaderu temporel mooy diw kii leaderu mu ni bu ngeen ca yeggee ba nekk ci aj ñu boole leen ab néeg rikk waay waxtaan wa bu mu doon Samba Tong Demba Demba fal diw Samba foli diw buri won ak Demba Samba du fal muni bu mu fa jibbe wala jidala fexé len ba lolou bu mu fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war ibra digel lo mor xudja da war ibra digel lo ndax buri won ak ibra digel lo mor xudja du falu muni bu mu fa jib wala jidala kon aju len ket nekku len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusuqa bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war demba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusuqa yalla ni ya bon ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mu ni ya bon wala fusuq degg na mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fatlikoo 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam juné moy dakk tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxagut lim wax ci mom man len nak du batine du dara du wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral la waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ daj ci yalla ak yonentam dañu musta xam wenn waliwu ko ma jadd massa daj ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batine du tous dama gis ni waliwu senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak waliw senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou meunta ñak yalla xam nako bu mu ci waliw senegal yi bu mu ci waliw senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa bundutu xonk waliw yewo senegal nday gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beutu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam bi ne moy dakk tayam ba kérok muy faatu

0: subaam ju ne mooy dàq tayam, yàllaa tax ma di ko wax. Man sama fuu ci politique wax naa ko ba tey, yàllaa tax ma di ko wax. Macky Sall subaam ju ne mooy dàq tayam. Mu yow mi dem ba màkk amoo lenn loo fay def lu wala fusuqa ñaan gu bon, yéene nit lu bon ñaanal ko lu bon. Diw daa war diw, yàll na nangam, wala diw warut diw, yàll na nangam. Wala giddaala fil ajj. Même bu ngeen bokkut leader spirituel, bu leen fa nekk naan tariixa bii moo gën tariixa sàngam, gidd sàngam moo gën gidd sàngam, wala giddaala fil ajj. Même bu ngeen bokkut leader leaderu temporel, kenn ku nekk dencal sa leaderu temporel ci sa poste ba aji ba ñëw. Bu la neexee nag boo demee ca kaaba ga nga ñaanal ko lépp lu baax, waaye ñaan fa lu bon. Suñ borom ni wala fusuqa, loolu jëfi saay saay la, jëfi saay saay la. Dem ba màkka amoo lenn looy def lu ñaanal nit lu bon. Suñ borom ni loolu jëfi caay caay la, koy aj màkka waru koo def. Jëfi caay saay la, loolu jëfi saay saay la. Wala fusuqa wala giddaala fil ajj. Man farada fa inna al hajj. Mu ne falaa rafasa wala fusuq. Kon aj màkka bu condition yi revenire ba daje ci yow nga war koo defi, condition yi yàlla tàmbali na la koo tegal, mooy ba ci jëkk lépp luy xeetu rafas na nga ci deñ ba sa wet. Mooy ay terme yoo xam ni day yëngal xarisa diggante nit ak muy jëflanteel. Baat yu nga xam ne ñii ab kàccoor rek koy wax, baat yooyu na nga ko fexee denc teg ko fële. Werante jëlal teg fële al jiddaal. Suñ borom bu ngeen defee loolu nag ba noppi, mooy fexe nga ba denc rafas, denc fusuux, denc jiddaal. Léegi nag suñ borom nee na wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah. Loo fi defati ci lu baax man yàlla gis naa ko, xam naa ko, bindal naa la ko, dencal naa la ko. Loo fi defaat ci lu baax rek nag, ndax ginnaaw lu bon moom lu baax doo nga fa ne. Moo tax mu ne wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah. Lu ngeen def ci lu baax ci aj gi dimbale seen morom moo tane, mooy da ngeen a ànd ba yàgg, nga gis ni xaalisam matatul, xaalisam wàññi ko na, wala réer na, wala. Ndax kat mag ñi dañ daan wax naan màkk moom ku say réal jeex say ree jeex. Waaw, màkk ku fa say réal jeex say ree jeex. Ndax taxawun bi am fii Sénégal bariwul màkk. Bu doon Sénégal mën ngaa màggal si di lekk di naan doo dépassé benn 15, màkk nag loo lekk yaa ko jënd mbaa ñu jëndal la ko. Bu doon Touba moom mën ngaa màggal si ba xëy ñibbi 15 doo ko génne ci sa poos. Dañ lay neexal sax di la sol lekk gi, waaye màkk moom loo lekk yaa ko jënd mbaa ñu jëndal la ko. Màkk moom loo fa lekk yaa ko jënd mbaa ñu jëndal la ko. Suñ borom lu ngeen defaat ci lu baax rek man yàlla gis naa ko, xam naa ko. Te mooy partaase taxawun alal birri wa taqwa. Loo fa mën bu la yàlla dénkee wërsëg, ni ko Alhaji Djili Mbaye daan defee, bu la yàlla dénkee wërsëg, loo mën ci teral waa hujjaaj ya nga def ko sa kemtulaay kàttan, ndax ñoom biyoofu rahmaan lañ, ay gani yàlla lañ. Ku leen teral yàlla nga teral. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam mos naa toog benn bis ba yàgg mu ni suñ borom nee na yowmal xiyaam dana téyee ab jaamam nii ci ay waggam, ani yaa fulaan. Mu ni labbayka ya rabbi. Mu ni waa yow man damaa feebar seet siwo ma yii yow buur bi, yow mii nga xam ne yaay allahu waahid, yow nooy feebare. Mu ne xanaa xamoo ko ñuy wax mor xujja. Mu ne akay. Mu ni feebaroon na, yëg nga ko, seeti woo ko. Moo ne boo ñëwoon fekk ma fa de, boo ko seet si woon mel na ni mën nga seet si. Yaa fulaan labbayka ya rabbi. Mu ne waa yow man bis sàngam damaa xiifa bay bëgg a dee, te nangu woo maa jox ma lekk. Yii yow buur bi nga xam ne yow nooy xiife. Mu ne diw sàngam du xamal nga ko. Mu ne waaw. Mu ne am na bis réerut. Mu ne waaw. Mu ne te xamal nga ko. Moo ne day boo ko joxoon mu lekk mel na ni mën nga jox ma lekk ba addis ba jeex. Kon booy aji màkka te yàlla dénk la wërsëg, bokk na ci li tax sunu borom defal la al khabul ci ak gi moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sunu borom ne lama tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka ngeen yobulu mune waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess té andu ta ragal yalla amul ndariñ li nga yobulo mak compte banque bi luma dundun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulo ban ngeen yobulo lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zali taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sawdu fa inna khayra sadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga mo ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeena ko tay lu ngeen def rek yeena ko tay ragal len ma وتقوني يا أولي الألباب يو انتلكتيال بو غور بي اك انتلكتيال بو جيين بي خامغي ني امولن بن بوسيبيليتي في سي سنغال غير غيسه با ديف لو يالا تيري غير مانا دوندال كين كوني مانا بانيهو سي سا موروم امولن بوسي بوسي بوبو سي سنغال ني نين خار با اج ريك كوم نين يالا دينك ني ورسك ني جوخانتي فراندي yalla ni tegen ma ragal wa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko nañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akamaleena gis wa taquni ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jefandiko xelam moy ki xelam di nacc moy ki xelam di nacc kon sun borom tabaarak wa ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokku len ay leader seen werante ba ak seen xakante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may ajal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aji rek baxna at mi yep rek ku ci meena aji rek baxna waye dedet ñuko wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambale bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahima alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di am ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata muarikhuni te moy ñi net li histoire ñu ni sarata woné ak firangé ibrahima ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëggal loser ñaarel ak bobu dal di and ak ñaarel bi ngir wutaliko losman ba ñu démé ba bëre boy bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama mu ne ko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah taajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu liks la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yobba ci ndand foy foy mu bayiko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi niko togal ci logement bi xaram bama dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci wa dedet waye nak jigen jojo dafa nekkone jigen intellectuel dafa poser question borom keureum bi ndax gis na ni borom keureum du waxe bakkan xamna ci borom keureum ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom keur bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal na fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndigam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal desna mak yalla subhanak wa ta'ala isan jigen yi mel non xuma kagn lay amati jigen yi mel non xuma kagn lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla subhanak wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam mbaye ni nga jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi mu fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu jox ibrahima reer mu reer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew diko man de ñew na indale na serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko bu done jigeni legge der yo ko lay def waw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amul len lo may indil serite lu sa dom gi neñ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dani ah lol lo ma ci tagu ganara ki nenam borom ganara ay borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mak don bi yanu bole yilif bi ah wo dom ñew wa dom man li bima fi joge parental nga xamé woma sax bima ñëwé xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bokk ci way muñ ñi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dañ ma ci boole ding ma fekk ma bokk ci ñi dakk muñ ci kawsu bay defal liñ la digal exécuter ko non non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex
1: keur ibrahima
0: lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak suñu borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wais yarfu ibrahima alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suñu borom ni isma'il mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal di ni suñu borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suñu borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ju baax ji ñu jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi nga xamanteni kaaba gi noppi na nak ba ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom ni ko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neele nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neele nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahima alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètre la ne ibrahim alayhi salam ñu suñu borom li doyna war di man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jotli bi mom ci man la dess ya wotel rek wa asin fi nnas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga suratul hajj wa asin fi nnas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak fi muni boko wote amni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amerique di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dana ñu jël dajale seen alal yépp di yéeg ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bofa mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ degg nañu wote ba wuyu la bayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ degg nañu wote ba ni la bayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay degg nañu wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ru lañ waye man niuy lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xani ñewoguñ ci seen xoroma nday degg nañu wote ba bu wuyu degg nañu wote ba bu wuyu labbayka ya rabbi mag ñi dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dundu bu ci benn fan desone dong bala nga faatu di nga dem makka mu wuyu ji wote so demé sun borom dana nangou sok aj dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bim wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonenti non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis mo yonentou shaytani as-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ko labbayk ya iblis labbayk ya rasulullah shaytan hukama khal iblis dal di woté ah gaayam yépp wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahim woté ba nopi muñu ko abal ma ma woté ma yow ño bokk mbir yi wa moy ñu dal di woté motax iblis ba mu woté képp ku wuy won ci xéeti shaytané jinn yi ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw du falu diwa fal diw diwa joxon diw ay diwa joxon diw diwa joxon diw diwa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom ibrahim alayhis salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni faman farada fi muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hinna al hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fi al hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajje yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wedd yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wedd yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamne man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma ji ñun lutax ngani man dal jakkay señ diw doyna ma jumaay señ diw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na lolu baxu yalla monu yobbu ci yaronte sallallahu alaihi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tiyabay ko ajj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diou doyna ma ba nga dajé señ diou xam bo dajé señ diou xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannin anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tey ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi bi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna la khannin anil alamin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yaronat bi yalla yoni ali sallatu wasalam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu wasalam kenn ko ni xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali sallatu wasalam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko binde moy mission continuité lay don état continuité lay don état continuité lay don yaron sallallahu alaihi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dédé da ñeu continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronata sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajj ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajj ay nit ñi ma ngi wax la sama ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen président bi ma fi jitu won loolu la diglé won loolu lay diglé ndax ma ngi mom ño bok même constitution té man ibrahima alayhi assalam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ngi mom ño bok même constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ak won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té won nit ñu aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firi ko nu gëna jégué nopi doom adama yi e yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal wa muni ibrahim nekkon defal len li ñuy tuddé bourse familiale na muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya ayyuha an-nas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bourse sene bourse familiale muni fa hajjo dama koy continuer ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa hajju yeen peuple amna ben way bo xamni mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bourse familiale ngir sen condition de vie na ma dama koy continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeureumane ci nit ñi Cheikh Saliou Mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeurmane taf ñu ci barkem Cheikh Saliou Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg gennaw ñaanuk señ Touba ga moy man ma dig ci sa nopp cheikh salih ni kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako dig ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yermane wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li seigne touba xni ya malikul mulki ya man jalla an qawdin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salih neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom seigne wax jojo kawé xuma nak nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni moone bi cheikh salih di wax lolou de mohammed ibn abdullah ali sallallahu alaihi wasallam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou seigne touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya manikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadal da biko cheikh salih di wax xamon na ni seigne touba wax na li kon nagn set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken la xawla wa nit mu reere yalla xamnako lu reere la yalla ñu yalla tabal ci yermaneen jojje yalla ñu yalla tabal ci yermaneen jojje radiyallahu ta'ala anhu yermaneen jojje ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj fahajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yen aj amna president bu ma fi jitu won kera bamuy def protestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama protestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax mohammed sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamné señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi akala ka nga fa wotu di door ak mbeuk ka maté rek bakagn suñ réew afrique yi bakagn da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer ak dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayonto xex xulo rayante suba ngol nan ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla joxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi len fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabi dañuy faré di wax naan té lolu moy ni wër moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal néna développement wu réew mën ta am ndaré ci liggéey nango liggey développement wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew yu afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéx ak xulo rek lañu nek ak wérante ak dagassante noy liggey rew yu afrique bo fi démé rew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jog ci delu gannaaw du ngeen jog ci xulo du ngeen jog ci xex rewma dara du dox walaw kana fihima aliatun illa allah la fasadat ala alquran wax yalla neena ñaari autorité meunta am ci fenn ben autorité rek mo meuna am mbir dox ben autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër bu ñaari baat ne kër ga lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyad allah wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama beggon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat bat di suko bok maneko alquran ko waxane alquran neena bat ken duko bok alquran ko wax bat ken duko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko deet bat ken duko bok de yo bat ken duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma djumul safinatul aman ak seen cho yoy fi amon ñu leen bat ken duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walaw kana fi ima aliatun illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala bat bi buñ ko bokke lepp yaqku bat biñ ko bokke lepp yaqku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil aman amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man lima mel ci Touba manam nima bëgge Touba loolu yalla def sama xol rek la xomul mu waye fimne mu may deglu xibar bañ ni Touba sama fi du am sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bop yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm buma sañon Touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci deg gis ko ci ndax baat bi lolou lay firi baat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vie bu prop mom Touba motax ku fa ne di defou safan doga netti li de malako wax waam kenn du fi guddou safan bi jawale ko da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi malako wax Touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobula baqi gi yow doko netti bu fekke ni dekk ko fi fitna jo yanu pour indi ko Touba yalla da ko wërbe ti keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ lay yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu tiyam bu fekke da nga dekk ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga aksi yalla wërbe ti ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lool la yalla def lool dogalup suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanuk señ Touba yalla ko ko nangul lolu mo dogal sun borom la bum nopi moko demone di toji ka ba gayam do yegg de do yegg yakko demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fa'ala rabbuki bi sabil fil alam yel kay bim fi tadlil warsal alim tara ababil tarmin bi jaar ci min sijil fajalum kasin makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun état afrique rek la gis ku ci wootu sa morom yaq sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mu diko def sa dara du dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feele indi keneen lool lu ko jar fek nga mu def ab safane soulal ta dem continuer bul tarder continuer ibrahim ali sallallahu alayhi wasallam bi mu demé yonki yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ñëw non la def ya ayyuha an-nas qad farada la alaykum al-hajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waw lutax muni buni al-islam ala qamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man ista'ilahi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rew mi juromi sart moko teunk muni article ba ca jeuk moy julli jurom moy sédé ni yalla rek ay yalla yaron sallallahu alaihi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédé ni yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxnamako dama ko filé non rek nguur dama ko filé non wa yonent lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé falnama man muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou day bokku ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy wa iqamis salat citoyen bu ne def liko war wa iqamis salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom liko joxe wa itai zakat citoyen bu ne su deme nak ba yegni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire te sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yeguñu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xamne xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako hôpital yi wané nako mune ko waaw goor li moy citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok witay sakat citoyen ci rew bu posam disé wa rew ma dañu wara yeg ni ki milliardaire la ci partager ci tahawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif ap peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan ap peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif serré ceinture lool peuple buñ dako wara ñëmé serré ceinture fekké développement rek ngeen bëgg wa hajjul bayt man istata'a doga ñew na day na bu ngeen démé nak ba yegni développement amna nak ay ci nak ngeen mëna def permanente nak légui wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila bokk ngeen balma ci misal mom de ngeen balma bokk na ci man istata'a moy al-quwa yawmi aji makka bokk na ci man istata'a al-quwa tatan wergi yaram am nga wergi yaram am nga kat lu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delusi mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delusi sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ ni la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre batay legi condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaari rew yu guer té xamul nak sa bakkan dana fa dess ci yoonu len té ñom ci yoonu lañ nekk kon batay wacc na la buñu né al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu ñu yobbu ba makka ci tagelu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeug nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja maasihatul badan andak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lola meuna galan ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sharia ni de man nga aji ñu nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka té condition yi réwéni route wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru leen makka waru leen da tole nak ñun wa sénégal aj makka mom titre lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun sénégal mom aj makka titre lañ ko def ka aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa sénégal mom gisé wuñ ko non day gis ko xani mom bu añé du rër bu rëré du ndéki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

Nhìn bằng mà được. Bằng mình muốn trở về đây đến nơi đây. Yêu sao anh em muốn đẹp pass bù đây, đẹp pass đó người ta coi ta cái đi khôi liên. Mu giờ là lăng bóc cái áp thép, nhiều gani bia mạc, gani bia mạc. Mu giờ là ngân hàng cái party politics, nhiều cái số người mà joh la. Ni la yobul sey ay mak ba sa bay am ngene ala sa bay demé mak degeunul de yalla xamnako kess noir rew mi la ñek rek tibbi ci jox la nga aji mak seigne touba misal nako neena bari na gañ yo xamni seen yoonu mak mu na mëni tuuf ñu ndax awan ñi dem mak bagant nañ palé ba tay lijeenti ay biye bagant nañ palé ba tay pour lijeenti biye seigne touba neena gogo aj ouf dan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak mak mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war ak mak bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan mak la jëm fo jëm do fay sa bor yi nga gis directeuru société ben dc maye ay biye mak ci employé mi kenn fayeku wul kenn musu ko gis yalla xamnako waaw yaangi maye ay biye makare te sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye ay biye mak kenn musu ko gis yaangi maye ay biye sa employé kenn fayeku ju amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari wa tay maye ay biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye makk yi nga maye ak senegal ak biye makk yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci stop la ay makk nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makk ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do boré mëna dama bëgg dem penku rek bude penku do nga bëgg dem kay jërul genn Sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demal penku la fi aji makka ngay def ñal damay aji makka ma fas yene aji makka lool moy départ bi waye yene ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci haajara mama doon wax te bañ ko indé ci ndand fay niko fi moy sa appartement genné ko kër aawa ba jele ko kar aw bu yobbu ko ci ndan fay ngi ko mala jël sa ñaarel yobbu ndan fay waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy farata aj taxaw arafa na nga fexé ba bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soyete taxaw fa ara faraw na la deweneti rek aj makka mom perte nga ko deweneti deweneti wax sallallahu alayhi wasallam neenul al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nes ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jangu ken meuna tuko jang li wala wax jang ci fini deweneti rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñ acc faaw ñu jaar madina buñ jaaré al madina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañ ñi armalé moy fiñu wax juhfa bëri buñ wax juhfa fofu lañ ñi armalé ñom ki Sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misra ak ahlul maghrib ñom juhfa moy sen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëre buñu tuddé sulhulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da lawal té mo gëna bari légui boy aji makka te bayyi ko ci soow bu fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bude ñi

juróom ñaari fan dolli ca muy fukki fan, muy fukki fan. Muy fukki fan. Yow mi nga xam ni amulo am at yu loolu mooy sa atte, loolu mooy sa atte, loolu mooy sa atte. Ba tey am na yoo xam ni boo ko defee am na ay alamaan lu mel ni nga war ray am at yu parce que dañoo bëgg booy aj màkka nga fexe ba boo xasee armal mayatuñ la nga ray dara loolu xëy na yoo xam ni nii istisna nañ ko ci ni kii luy lore ak yu mel noonu am na ay quelque bàyyima yoo xam ni wala ndog ment yoo xam ni may nañ la nga ray ko te dara doo ci am bàkkaar waaye nag bu weesoo yooyu ceeñ sax mayu ñu la nga ray ko. Bu fekkonte ni da nga gaañu ci aj gi te loolu nga xam ni moom nga gaañoo mu am ci sa cër yi loo xam daf cee dagg bu fekkee ni daf lay sene ba nga jekkali ko ba tey am na lu ci war ci alamaan ni ci sawee dafa damm te boo ko bàyyee noonu saa bu dalee fi barab nga yëg mitit wi nga jekkali wewi ndax terewal nañ la boo xasee armal nga daggati dara ci sa yaram. Dara dara dara dara su boobaa woor ñetti fan mën naa jang yenn yi bu fekkente ni mënuloo woor leel juróom benni miskin ba tey dana ko jang mbaa nga ray ab gàttri yooyu yépp dana ko jam dana ko jang mën na koo jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la atte bi dooga ñëw ñu ne ko nangam nga war a def nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa royoon benn ayawaan bu boobaay atte bi mooy nga fay ayawaan bu mel ni bi nga ray ci ayawaani kër yi ni ki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa ray kiwal da ngaa gis kiwal nga ray ko kon booba dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay ray bay saraxe ko yu mel noonu yooyu ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndog ment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndog ment yooyu sax duñ gisante ak ñoom far duñ gisante ñoom far. Kon yooyu bokk na ci farte yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xasee armal mayatuñ la dara lu wër sëb cër loo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet woddoo benn lëkkaayoo bi ci des bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu ñu ñaw maa muski la fii yi amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ki montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala yëpp tere nañ ko ko yëpp tere nañ ko ko moom daal day mel ni néew rek booy aji màkka daal da ngay mel ni néew ci gàttal booy aji màkka da ngay mel ni néew ci gàttal waaw da ngay mel ni néew lépp lu ñu ñaw daal da ngay fexe ba teqaliko moom. Ngay fexe ba teqaliko moom bëgg nañu bu fekkee ni aksi nga màkk ba dugg màkkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may na man nga ko wala mbooloo mi maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tuddee baabu say ba foofu ngay dugg ci biir jàkka ji dal di wuti xajarul aswad dal di koy fóon dal di koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase sima ak feer moom lañuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu woon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi doomu ñooyam ñu wër suñu tabax yi waaye gis ngeen ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw daj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ Touba ni laa taf aloo xayran bi isni bi xayri isni ndax fal ism sartun bi xabooli saxn bu leen def dara te amuleen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga buru woon ak ndigal doj woowee ngay fekk foofu di ko fóon bàyyi nga doj wu ni mel fii mbaawu ko waaye ndigal moo tax
motax bo duggé ci jakka ji nga dal di foon al ajru aswa amna benn bis sayidina omar radiyallahu anhu and ak sayidina ibn karam malahu cha ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accé ci doj bi nak ba wara foon al ajru aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu magla muni yow ajru aswa dama gisone yonenti bi di le foon waye bu mako gis won duma la massa foon dama massa gis yonenti bi di le foon rek waye bu ma gis won yonenti di le foon duma la massa foon ndax xamna ni njariñ ak lor nekul ci yow njariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu sayna li niko ay omar na ma niko ah ak kay ajrul aswa na ma niko njariñ ak lor nga ci mom kat niko bi mana num amé sayna li niko karo bo sun borom bindé roy ci ben bataxel ru yep sun borom def len ci ben registre muna amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu won nako muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegum yalla bi foon al ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay témoin muni yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom da koy saxal ay beut saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penci di xol kep ku ñew muni sun borom diw mi de amon na kat nok aj manon na aj moy dajena ci mom ba aj sina sédel na ko ni ñew ni ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal duggu aljina muni diw mi nak mom manon na aj amon na kat nok aj waye nak dal lan ko bañ aji man gisumako sun borom kon jaral fi dem safara walias billah muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tania budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo nga da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wagnu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggéey bi mo doon liggéeyu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñu leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah ta'ala daara jigeen nit ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga moy bok na ci lima xañ jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xañ jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxé sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko ci jigeen ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbalante ci lu jur ragal yalla tekkiwul ni nit ki day am alarm rek diko joxe domi julit ni dañu wara xam teeram yalla bi domi julit ni ñu leena wara yar ah ma bokk ci ñi yalla natto may jema xam le tere bi way bokk ci ñi yalla nattu ñuy jema yare sunu kemtu lay katan ci njabot gi fi ne ni mako yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajje wala seeni wajur xawma len wonam joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytanem wal dal na yalla nangu jeffi def ko ci sun tere jeff ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fep ci bu ci ab donga lek alquran duñ fi jang yi wayawmal xiyam yalla bu mu la ump
yalla bu mlo donte man nagn len wagn ci baram ni ngi len di wax jere ngeen jef jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jef ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa ni nuyu sama xarit ba serigne kosafal ak mbollem ñi nek ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñu diko wax serigne mor mbeng ku bari won lu muy wote ci émission bi la ku bari won lu ma daan wol amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nek da na mu yënni fi addiya momit way juroom da fe bayiko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi baraka ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlëranté won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëm yalla rek tax jëm yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama sikkon ak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëm yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan taxaw gi muy taxaw wajulam wowo yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala jere ngeen jef seigne moudi yaw sama digeenté yaw ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxe buñ ma doon wagnilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon tant duma xuri bu may lim bu ma tambali wut ci yaw du mané ben yaay doon ñaar ma tambalé wu ci yow yaakar na ci yow la ñu tambalé waye ma tambalé wu ci yow mané ben yaay doon ñaarël ba yegna sax bëgg ci man sax fonkel sax japp te jëmmi ci ahmadou bamba ji doon tax na radiyallahu anhu lool yegna ko bu baaxa baax yegna ko bu baaxa baax ñu ngi di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazai di leen tuubal te di leen jéggulu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi lu daralul ku yok ci réy yok neex rek la waye yene jangi fi bëgg gaangi fi parce que bu amul rek day fekk liko waral moy galankor responsabilité yu bari yu tégué ci sa loss té mënoko ñakk baña taxawé lool donc ko sabab ñi wax suñu borom niko alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.